0: Tak pelarik sana.
1: Exciting.
2: Bullseye. Bullseye.
3: Alright mga katropa, pasensya na gina kay Carol Jean kabalik mga katropa, welcome back no. Natuwa nga programa nga Bullseye mga katropa, ninga to ah, karong panagubaduban gi testingan gyud ta karon sa to nga kaitasan nga naglinog karon diri sa to nga dakbayan mga katropa. No? Anyway, kumusta diha ato ang mga kalomon, kumusta tong signal diha mga tropa sa ato ang 89.1 and then sa dial sa ato ang FM band ha. Taon-taon mga tropa, no? Live gyapon diha sa ato ang live streaming sa XFM 89.1 Davao Katropa Digital sa ato ang Facebook page mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sabi ko man, o gana-gani, makaya-kaya na itong lingkod-lingkuran itong linuga, engineer. Sabi na ko, gana-gani, pwede na ito, untol-untolon, o kajot, mga tropa, pero mura.

0: lahi man, ha? I mura mag chat-chat. Combination to mga tropa sa kini nga chacha o kanang waltz. Ang chacha kay atras sa bantiman pero gi waltz man ta gi side by side man ta mga tropa. Ninapoy gingon o kanang gi untol-untol ta. At ang inyong mga tropa kay dunay tay mga update ina sa tua mga katropa nga patroller karon. Nagapanikasikay kini sa paghagpat pun mga tropa gunsay katunol karon nga update mga tropa. Unang update diri siguro mga tropa nga tong katunol diya kaninyo. Ang ato ang nasinatian nga linog mga tropa daghan gyud ang mga nangutana mga budiri kumusta kuno matud pa ang atong nasinatian nga linog ang epicenter murag naa dito sa General Santos City mga tropa ano na 8.1 o 8.0 dito ang magnitude dito mga tropa ang SM dito sa Gensan do na kuno matud pa mga portion nga nahugmak.
1: Bullseye!
0: Narito mga katropa, si Attorney Chuck Lozano, ang ato ang dating kauban sa ABS-CBN Production. Nag-inform kini kanato mga katropa nga maugyay pagbiya niya dito kay naglinog man. Magiging nagagawas na sila mga katropa o gi-confirm niya nga doon na yun itabo nga dilimayang dilimad on dito sa Gensan. Kusog-kusog sa Gensan mga katropa, kita diri kay naata sa 7.3 I think. Ang based sa tuwang monitoring mga katropa 8.0 ang magnitude, ang depth niya is 75.9 kilometers. Ang gikan kini nga information sa Mindanao Municipality of Glan, SOC Sergeant Philippines mga katropa. So ang affected ng mga lugar kasigbit diri sa tuwang Malaysia area kay dol-dol mangutang mga katropa sa Malaysia ang Butuan. Doon na po'y nasinatian sa Malaybalay. Pero sa uban pa po ng mga lugar, dili sa tuwa sa Davao City, nakasinati ta, sa Isulan, sa Gensan, mga katropa. And kining nakasakwa monitoring dili, naka-star ang Gensan. Kaya dito manggod mga katropa ang sentro sa linog. Nakusog-kusog dito lang mga katropa dito ng dapita. Ang Davao Oriental, doon na po'y nasinati mga katropa. And halos sa tibuok portion sa Mindanao ang wala makasinati mga katropa siguro sa Dipolog City sa Iligan ang pagadian naka sinati pa Cagayan de Oro City mga katropa ug kasigpit nga lugar hinay lang ila pero sa uban mga katropa kusog-kusog yun. Ang Davao City kusog-kusog yun tag dugay-dugay po din na human.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa uban nga karatol magdiri mga katropa ang among gitanaw diri kay side by side ng amo ang tower diri. Side by side yung tower mo na nga sige mig hangad-hangad mga tropa og naabay mukis diri namo. Bito no, ingat mo mga tropa diri sa tuat pod sa dakpan sa Davao mga tropa. Duna tay na monitor nga pagkahagsa diya sa pader diri sa Mabini Elementary School so far.
1: Bullseye.
0: Makita nimo na diya mga tropa. Na ako gi-send diya nga picture engineer. Sa issue din na no paliyog sa ato mga picture din na nga na tigom na to unya ang ato ang dakpan sa Davao pinagipod sa Department of Education mga tropa nagpagawa sila og immediate nga advisory nga ang tanan nga mga klase gi-suspende na karong mga orasa kagaya na pa after sa kagaya na pa minutos lamang gikan sa pag kining undang sa linog mga tropa duro tayo yung advisory ang atong Department of Education and then ang atopod nga LGU nga nagapareeko diha sa advisory sa tuang DepEd mga katropa og wa poy trabaho karon no work today kay tanawon sa mga katropa nga atong mga establishment kung okay ba ni sa all right.
1: Bullseye!
0: Kumusta ka nga atong mga high rise building ongoing pang construction karon mga panahon na daghan ra batag mga condo units diri kada mga tropa sa Dakpan sa Davao.
1: Adunay
0: mga condo units nga humana na turnover na ang uban nag-ooperate na aduna pa mga condo nga ongoing pa ang construction makisaw-saw ta makisayot na kung unsa nakahapoy ilahapon nga update ani karon mga tropa kay diri sa Dakpan sa Davao do na ra batay history nga ang kini mga high rise building labi na kini diri sa may Ecolanda area. Gi-demolish na gyud totally mga katropa ang kondo kay gipulihan kining bago. Wa naman inabangbang niya, kaya totally wreck man yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba, nadaladalara o ka ng repair? So, ato mga patrollers, karong mga tropa, magkahatag, giniog ka ng mga pag-aninan sa palibot. Kumusta ka ang sitwasyon na ito karon? Dili sa tuwa sa Duck Bend sa Davao. Dili sa may Central Park area, dili sa may Matina Central Elementary School, High School, o dili sa may Pangi, mga katropa, doon ay mga reported dia ng mga crack din na sa tuang kasapaan, kanina repropping sa kasapaan. And also, doon na po yung mga pagliki sa mga building, mga katropa, alam na itong mga bago pa lamang kinigi-construct, gitistingan yun. Kusog-kusog magyuning 7.3 ata mga katropa dito sa Tos Nagpasarabaw. Usap-usap mga kunin, kaya ako na-monitor dito mga katropa, doon ay 6.8, doon na po yung 7.3, and doon ay 8.0 o 8 ang magnitude.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, katulang ganing 7 gani ang magnitude 7.5 dito sa may oriental area, di ba? Daghan ang mga nahugmag ito ng mga gagmay ito ng mga gambalay. Ang kuyaw ni mga katropa, kung aduna na po yung mga landslide nga may tabo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, mauyog manguna ang pundasyon sa tuapod ng mga kabukiran, mga katropa. Labi na ning wala na tayo kahoy kay nga makita diya sa kabukiran. So, maigo dito sa widening anig, mag-linog. Onya, na ako'y picture diya, engineer, no? Diya sa National High School sa Matanao. Ha? Matanao National High School, mga katropa, pwerte yung pagkahiriga sila ang classroom. Two-story building, mga katropa, nag-letter C na karong mga panahuna. Nako.
1: Bullseye!
0: And mga estudyante blues na to, na-upload rin mga katropa, ang nakita na akong yahay sila o ganaganing panggawas. Yahay sila o panggawas. Nai-zoom si Kwan, si katropang Marvin. Paliog daw ko plastata ron sa mga katropa. Kay maki-update ta sa tuang mga kasika sa gawas, mga katropa. Maki-update ta sa atong kasika sa gawas.

0: Bang Kajot, ha, kay nahurot man din ako ang kuan diri. Nahurot ang ako ang pundo diri mga tropa na pundo ina tabutaan ni karon mga tropa, ay, no? Ha? Daghan ra barog mga kasikas karon dito mga tropa sa Senado, pero diri sa ta sa tuwa kay grabing kasikas na to karon diri mga tropa to nahon kini to ang lokal. Take good care ha, safety sa kanunay mga katropa, labi na to mga motorista karon mga panahon ha. Safety lang yun ang atuang dapat nga pagatamran. Kumusta ka? Atong kasikbit na itong mga tropa ng mga sister station sa Jensan. Maliyog ko niya, kuhan, nabatay contact dito sa General Santos City si katropang kuhan, Philip Oligario. Ito ang nagi kulitog niya ang linya karong mga tropa. Ay dito mayon ang epicenter. Maranat lang kayo kung diri mga katropa, naman po yung may ka-share po na mo din eh. Nasa tong linya karong mga katropa, si katropang Marvin Ibano.
1: Live report. Live report.
0: Yes, good Marbs. Kumusta niya? Asa ka karon?
2: Yes. Ning oras sa katropang halan mga katropa, itong gisubay yung saba din yung mismo sa Mabini Elementary School. Kung asa na imutan ang kini mismong bahin sa pader na ini, ang nahugma. Humana sa naitabong linog ni inilabag sayo sa buntag mga katropa. So kinito nakita din ni katropang Alan, mauni siya ang part sa maong pader nga kung asa nakabutang ang kinimismong school ID or kining gitawag nga isa sa mga butanganan no, ining karatula sa maong tulungaan mga katropa. And gikumpirma usab no, sa mga hinabi sa mga traffic enforcers o ban pang mga individual nga ania din nga humanjut sa linog atol sa linog kaganina mga katropa, maugid ang pagkahugma nining nahisgutan nga pader mga katropa. And so far ni mga orasa nunot sa gipagula nga kamanduan sa Davao City LGU DepEd Davao mga katropa agiga pag siguro sa kaluwasan sa mga estudyante bisan sa mga trabahan o empleyado mga katropa labi na sa mga magtutudlo ipatuman na sa hingpit ang suspension sa tanang klase level sa klase o bisan mga katropa sa kining mga government offices mga igala. And of course atong maobserbahan din ni ato ang nagkadaiyang mga rescue team no ani adin ni mga katropa kini sa eskwelahan po kini nga kining security and safety department mga katropa nga gipaniguro nga makauli na ang mga estudyante mahumana ni ining nahitabo nga insidente. So nana din ni ato apong mga personal gikan sa BFP Davao mga katropa baguhay lang pud nagabot alang sa tuk mga monitoring labot ni ining maong sitwasyon na baga katropa naka-standby pod ang atong mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office. Actually ilahan nga gisubay mga katropa ang sitwasyon din sa kadalanan gumikan ni ining pagsiguro kay namagoy medyo piktado ang kining flow sa atong traffic labi na sa intersection part dinhi sa Maya Senro Senro building mga katropa kay dira ubay-ubay pod ng mga sakyanan ang naga angagi mga katropa niining maong dala na mga igala nunot niining unang adlaw sa klase paghihintaw na hitabo mga katropa. So nana din ni ato ang task force Davao personnel o atong police auxiliary sa pagsiguro. Oy nana po ipagtayog ning oras sa katropa ngalan.
0: Oh, nana po ipagtayog ha. Kwa di aftershock ni siya yes. Katropa ng Marbs no. Ingat mo di ha.
2: Okay. Yes.
0: Okay, ayaw na dito mag-brown out ni karong mga tropa kay dito tayo ni.
2: Ang ato ang pagitabo diri sa atong siyudad sa Davao kay nahimong sentro magud ining maong 7.8 magnitude nga linog. So ini concerning kaayo actually napagyapon na tong nabati gihapon na ni ining mga orasa and kini gipaniguro nga makauli na gid
0: siya aftershock ni siya.
2: Yes. So napamugod nagpabilin gihapon nga uban pang mga estudyante dinhi nagpaabot pa ug napatakyan.
0: Pero atol sa paglinog kaganina katropang Marbs sa pagkahugmak anang pader din ha no. Humana sila og kining nagsulod na sa mga classrooms ang kini mga estudyante. Humana sila og kanang flag raising.
2: Yes, actually humana gyud. Kaganina ato apong nabisita ang Matina Central Elementary School. Mga katropa, gani at actual gyud no. Ato ang naaktuhan gyud ang kining pamaagi sa labi na sa mga magtutudlo sa pag-atiman sa mga estudyante kay mga kabataan pag elementary school kining students mga katropa and hinoon na plaster and taliwala na agi mga bata in town nga trauma nang hilak gumikan sa mga pagitabo apan na plaster man hinoon sa mga magtutudlo mismo nabutang sa parade ground sa kining area is ang hawan ug mao jud tapukanan ng kaso gatol sa emergency mga katropa. And so far sa pagikan nato kaganina mga katropa grabe sunod-sunod ang pagabot sa mga ginikanan sa pagkuha sa ilang mga kabataan gani mismo ato ang principal din sa Matina Central Elementary School si Sir Jerry mo nanguna gyud in taon sa pagpakalma sa mga kabataan hangtod nga mapapauli kini sa hingpita mga katropa gumikan sa gipatuman nga suspension sa klase karong adlaw nga Lunes sa mga katropa. So ato pang gipaabot pod ang dugang assessment gikan sa Davao City Police Office mga katropa tong napong iya kontak si Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero alang sa pag hatag og assessment sa kapulisan labot sa kining seguridad no labi na tiwala ni ining nahitabo nga linog ni ing adlaw nga Lunes sa katropa ngalan.
0: Okay, sige lang ato ang aninaon pa ang dugang pabud ng mga paghulagway diri mga katropa. Salamat kay katropang Marvin.
2: Yes, mga katropa, atong atangan ang dugang update sa itong pagpanubay din sa itong syudad sa Davao. Nunot yung itabo nga...
0: Katropang Marvin, ano ba i-reported yun? Kung unsa yun, pila yun ta 7.5, 7.3 or narata sa 7 atong intensity? Or
2: sa update sa FIVO sa katropa nga ala na dinimit mo sa Maasim, Sarangani province, mga katropa ang Diego, niining 7.8 magnitude. Samtang din sa ito ang syudad sa Davao, intensity 5 ang atong nabati. So, kana mga katropa ang update labot sa itabong linog karong adlaw.
0: Okay, intensity 5 sa Davao. Okay, sige.
2: Yes, mga katropa, mo kana tong update din hinino kad sa may A. Mabini Elementary School unod sa nahugma kusaba nga bahin sa padera nini kung asa sa inoon ato pagipabot adong assessment sa ato ang mga otoridad kung labot ni ining kining assessment o migula o do na ba yung mga emergency sa natala nini mga katropa unod sa itabong nga linog. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, Ikotanyo.
1: Live report.
0: Mga katropa, ato ang dalikitan una mga katropa dadod ha kay nagkulitog ta karon sa Office of the Civil Defense uban ni ato ang OCD director si Idnar Dayanghirang mga katropa. Ato ni mga reported na karon diha sa iyang buhatan pud mga katropa ato ang dalikitan og unsa kumusta na kini labi na kini ato ang mga kalumunan diri sa Maya General Santos City. Din pipila ka mga building na hugmak sa Jensan makita nato mga katropa sa mga post kanon dinhi mga katropa human sa nisgutan nga linog. Oo. So makikwala ta palihuglong ko engineer no napatay naigi-push din na nga number din na no agoy nako people mga my friends din pag report ni katropang Marvin mga katropa ni action na pud og ganaganing tindog nga ko ang Kibski. Okay, sinya sa po si Litsky, din akong partner mga tropa nga Lin.

Okay, balik na din mga tropa. Ako lang yung itiwas din ako ang gusto na ako ma-post din ako ng mga tropa. Okay, magkalantaw mo din ako ron, no, sa mga gustong maki-sayot aftermath ni sa strong quake mga tropa.

After mast aning linog mga katropa nga gisungsungog na karon ay aftershock gani na mga katropa may gani undang dayon ay kung wani na kaundang mga katropa daga na pud mi diri people mga my friends niya no safety first mga katropa nga to adyud nga dapat nga buhaton din na no dili ta dapat magpa kini nga hero di mga katropa no di man ni ma send ni ako mga picture diri internet tingala mga ani di ko kasi nag picture kuha na po siguro ni puno niyo rin ang kuhang na ako'y ipasen gusto na ko ipakita niyo mga katropa tama yun eh puno niyo rin ang kuhang image rin mga katropa makadyot ha kay ang ako ang mga files diri ang akong recycle bin mga katropa muna karon ang nahitabo din pa kay kinahanglan yun na to ni nga ma-empty yun ni tanan mga katropa ay usan ni sa mga makapuno sa kuang cellphone sige tag tiun-tiun nya uma din nag-andar bida gayod mga katropa ning ako ang kuan diri dili main tilimad doon po dili dili makisabay no ngita siguro ning bag-o na niya ilisa rin nung tagakaroon ha mapay mo ni gingon na to mga katropa nga di kay ko kaagwanta ni mo bisa pag unsa taga kamahal aning ako ang gamit. Ilisan tayo kag di ka mag-cooperate na ko. Ito ang katropa. So far, dilis nagpain sa Davao ang reported damage pa lang eskwilahan sa Mabini. And doon ay crack diya sa repropping dilis sa may matinapangi mga katropa. Kanang ito ang flood control diya. And also mga katropa dilis sa downtown area. Doon na tayo mga kaigsunan mga katropa ng ingon og nanggawas na ang mga workers sa City Hall nanggawas na nanguli na gani di man po sila pwede mga katropa magsorry-sorry karong panahon na diya sa SM kaya mga naa sa SM karong mga katropa nahurot gyud ang SM mag-abli man na siguro alas 10 wala pa ang mga trabahante lang libre na itong mga naa diyan nagtrabaho mga katropa sa SM nga kaya mga call center agents na to. So na ako'y gisend din na engineer ato ni pakita ang aftermath sa Jensani nga picture mga katropa ang ilahang high-rise building dito nagyaka po mga katropa kulang na lang itulak siguro ni sa kining demonyong pungkol mga katropa nako maka ingon ta og nidapa naman yun ang first floor ngadto sa yuta mga katropa ni halok papatay kuan ha atong gikulit og una nana nakuha ni mong number di engineer ni OCD si director di makontak no kanang number nga gihatag ni Jovet di makontak no busy siguro ginunta kay mga katropa si kuan ha si OCD mga katropa sige lang kay mangita tag pagi nga makakontak ta og makakonekta tulan po ni nga napay isa si Ivan Pulunan atong tawagan na engineer malihog ko inahangyo lang maki-update ta unsay lakat yan ay nagikuan dito naigi padala diya si katropa ng Jasper no to ang number po gikan sa kay Ivan Pulunan kaya ato na baliktaro rin duha ka mga number kung kinsa una makasulod nato din ha ato sang dalikatan no dito sa may Jensen Town Town mga katropa ha kay naga kulitog ta og linya sa tuang sister station ito sa XFM Jensen kumusta na to sila mga katropa kung okay lang ba sila sa all right no kaya 8.0 sa record rin akong nakita mga katropa 8.0 ang magnitude din na sa kining linog mga katropa no o nya naapod diri mga nahagsa gyud ha na ako'y gisend ya kung makakontakta sa Jensen engineer ipakita lang po ng picture din na no sa Jensen nga ay sending pamanday ni tandamay ni ako ang kuan ni sending pamantaw ni mga katropa ni ha makajot kanong sending pamani kabi dugaya po nako makahatag og kuan ay nako naapoy mga panghitabo dito sa amo ang dili angay ni maliyog ko diha mga batos na to diha tagain na og supot og silupin na to diha para makaginhawa na pandamay nangatol magupon nila
Kukarag yun ay.

0: Sige lang, sige lang. Ampo lang ha. Okay, atake ron mga katropa. Ay, nako. Ivan Pulonan, ato ang kulitogon diri engineer, no? Mamalihog ta. Kadaghang ang gustong makisayod karon. Sa picture mo ko nang ako nakita diri mga katropa, no? Diri sa Jensen. Dili lang nako maukban ba? Ngalaman ko ani ano dili manima. Di man ni ma-send na ako ni. Oh. Siguro kinahanglan na ni og ana magyud daw ni pag puno na daw. Mao ba? Di mangirista kay puno man. Oh. Mangirista kay puno. Sayang mangud kay mga katropa kung di nato ni ma kuan ni kining mapakita ni kay kabalo ta mga katropa nang kinahanglan og update ang ato mga kaigsoonan karon. Ha? Nanginhanglan og update ang atong mga kaigsoonan karon og kumusta na ang ato ang lakat diri karon mga katropa sa silingang lugar. Kita sa Davao City atong klaruhon ha, biktima pud ta diri karon matod pa sa biktima kita karon sa linog. Oo. Kita mismo naka-experience diri mga katropa og linog nga kusog-kusog yon. 7.3 ata no sa uban mo kaingon sila 7.3. Oo. Kung makita lang nato diri nag-sending pa man god. Ongoing pa sending pagyapon hangtod karon magadyot kung asay lay mauna ani ha. Love eh? I hope nga ma-send. Okay, send ta. Na ako gi-send ya engineer no. Kaya kung makontak na to si Ivan Pulonan kana to ipakita diya sa Jensen. Mga picture diya kung gi-send diya sa issue engineer no. Mo ni mga picture pat na ka picture din na isa ka building diri. Ako ni zoom in ang St. Marcel ha. Marcelion natabunan mangug kahoy no. Nakuan gyud. Nahugmak gyud mga katropa, naparabay bao-bao dito sa silong Ay nako. Unya napoy totally wreck. Labi na mini mga katropa ning buhatan di oy. Food chain, ha? Food chain mga katropa dito sa Jensen natumpag ang kining atop ni dapa na yun mga katropa ngadto si Yuta pero napaman gabarog pa manggyapon si Jabili. Napo din mga katropa akong kita na natumpag po ning newly constructed pamanin na humani pero under construction pa first, second, third, fourth, upat ka uy muna ni siya ang portion mga katropa sa SM. Nako ha, napo di ay po'y under nga construction po no. Ang portion dito, o building ba kani kay color blue man gud mga katropa. Adili din ni maong kay green og blue man ni combination. Lahi ni mga katropa nga kuan, kinigan ni picture niya ako ang nakita diri mga katropa. So, among paningkamutan nga makita nyo ni katong mga nagamonitor sa tuwa diri mga katropa sa live streaming na to sa Bullseye sa kining atong XFM Davao Katropa Digital mga katropa, grabe no. Nanakoy nakita diri nga nagpost mga katropa crack sa SM no. The time nga natumpag kini. Medyo kusog-kusog yun mga katropa ang kining pagkatumpag ani no. Okay, samtang nagyoyo ko diri mga katropa, nagsige ko og kana ganing if downloader diri ha. palihog ko, engineer, kung nagakulitog naman si Hinoon po niya ito ang kuwan diri sa Jensen, no? Para makakuanta, maka-update ta, unsa na dito mga katropa. Nakita lang ko diri ang, i-describe lang ako samtang di pa naman mapost diri mga katropa, no? Mamalihog ko, ani po, no? Nako yung mga gipampasa diya, engineer, no? Mag-wanjo ka ron diya, kanaganing sayo-sayo diyan na yung mga kamot. kini nga video po niya, video ni siya mga tropa sa mga poster ani taga Jensen no. Amo ni ipakita diha no. Asa mauna lang diha engineer. Kaning kuan SM na siya nya tapos mga katropa na kuhaan jud og video giunsa ni paglutak. No? Giunsa paglutak. Yawa no. Nilutak jud siya mga katropa. Kita nimo diha engineer. Kita nimo. Nasa issue ako ang gi kuan diha. Okay, nag-try na kagulitog kang Ivan. Dili makontak. Si OCD, ikaw lang, ipulipuli lang doon. Asay mauna, si Ivan o si Kwan, ipulipuli lang. Pero samtang nag-dial ka diha sa imo ha, karon nga cellphone, ang isa kakamot ni mo. Diha sa akong gisend, diha sa isyo. Ang palihok ko naman si Kwan yan, no? Si Mama Ann diha, no? Annalie. Ikaw lang kulitog diha, Annalie. Ipalihok lang ko diri, Kwan. Sa kanang akong gisend diha, engineer, kanang video diha, no? Kung pwede ni mo na siya mapakita na to, no? Kaya kung ako nagtanaw diri mga tropa na ako dito sa sulod sa SM mga tropa murag mulagpot siguro ang ko ang kalimutan ani. Oh, kaya ang kanang kilid sa portion silang building mga tropa nilutak niya ni bigay na tumpag yun. Tumpag. Wala man totally na tumpag mga tropa ang building pero ang kadtong ilahang pader kanang gitapal silang pader ba, no? Natumpag patipod ang ilaha mismo nga pader mismo, no, sa second or third floor. Mga ako ang i-describe diri mga katropa. Amo pa ning kamutan nga makuha ni ha, makita niyo ni kay para at least malamang mga katropa maka update pud ta, no, unsay mga panghitabo diri sa tuang silingan nga lugar, no. Dito ni sa kuan ha, Jensen ni ako ang natanong karon, ang SM Mall din sa General Santos City, maokaroon ang sintro sa istorya mga tropa kay natumpag. Pero daghang mga building po na natumpag mga tropa ng labaw pa sa SM. No, muna nga, ingat, yuta din ha. No, muna mamutana ta din sa tuang sister station. Amo pang ginakulitong mga tropa si Ivan Pulunan karon. Kana, muna nga building mga tropa, dili sa SM, usana sa mga building dito mga tropa sa General Santos City. Oo. Kinsa ba kay naka-familiarize ana, no? Kana National High School po na dito sa Matanao. Kana sa kana po sa Jensa na siya nga building mga katropa, ha? O nya naapoy kana Jalibi ang lalom ana mga katropa na kuan na pagad, no? Natumpag yon kay ang taas nga portion mamay ni hugmak. O nya kana isa po na sa mga building nasagol ko diha ang Matanao National High School dito po na sa Davao del Sur mga katropa. Okay, samta mo mang amo pang kulitog mga tropa ang kining video kung giun sa pagkatumpag or pagkahugmak sa kilid sa building sa SM mga katropa. Dili tong tibok SM nabungkag ha. Ang katong kilid sa SM dinha sa Jensen mga katropa mauni ang nahugmak.
1: Bullseye!
0: Nibigay! Na diya ang video engineer, no? So, ingat mga katropa kay Daghanag nagapadala 7 daw ang sa SM, sa Jensen. 7. Portion daw sa concrete dito mga katropa nagakollapse outside sa kining tuwa po diri mga katropa, ha? Napinapadala sa kwadri o kanang tawag aning video picture portion of concrete collapses outside po ni sa Davao City Mall after sa magnitude 7 earthquake. Sa to pa ang Davao City Mall diri sa may bahada Gaisano Mall bahada ano pa Gaisano Grand di ay Gaisano Grand. Portion of concrete outside a shopping mall in Buhangin. Ang Gaisano Grand is Buhangin. Ang Gaisano Mall, bahada. So, ang portion po mga katropa sa Gaisano Grand, mga katropa, nagbigay po. Katong concrete wall niya, mga katropa, tungod po kini sa 7 magnitude na itong earthquake nga itong nasinatian diri karon sa Dakbayan sa Davao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daming challenge mga katropa, no? Linog o basura? Ha? Nag-combine ang problema sa Davao City, ang linog o ang basura?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lipay ni mga taga-Luzon mga katropa nga magkalisod ng atong syudad. Baliktad ang mga utok ni mga kagaral dagko. Pag na ganyan mahitabo sa ato ang city nga medyo dilimayong tilimadon mga tropa, mga lipay sila, mga kagwang, mga, ha? Mga, kuwan kayo, mga utok, wadyo utok. May pay utok bulinaw. Kaya makasabot pa mga tropa. Kini sila mga tropa, lahi, lagyo ni sila kanang kalipay mo ang kasakit ko. Ah, mali day. Nasi Ivan Pulunan mga tropa, klaso tong linya, biato ang atagano pagtagad mga tropa sa XFM Jensan.
1: Live report.
0: Yes, sa katropang Ivan Pulunan, welcome din sa to sa XFM Davao City. Kumusta mamo din na og unsay ato ang mga latest development karon sa linog?
2: Katropang Alan, regard sa safety natin dire sa ano na dire sa to ang sidyanan na okay pa kami sa all right dire but medyo nagkurog na ang kurog sa tunga ko ba nan dire bisan kita. Human aning nga may tabo karon nga. Katropang Alan,
0: wala ba yung mga aftershock din na og pila jud ang intensity nato na sinatian dia?
2: After siya ang isbutan ka tropang Alan, mukapat ka siya more or less napulo ka mga after siya ang natigay yung dinis mo sa ating syudad sa Jansan in human ano yung may tabo na linog dinis sa Jansan ka tropang Alan ang natala sa feebox ana sa magnitude 7.0 ang natigay yung linog. Apan dito sa may maasim nga tapag report na ito nga municipalidad ka tropang Alan. Morning pinakakusog ka tropang Alan din nakasala ang feebox og anaa sa 7. Okay, magnitude 7.8 ka tropang Alan og mga katropa. So abi nato ang sentro gyud kay grabe kakusog diri sa Jansan. Actually kag niya nagabiyahe papaingon sa station nagahulog gyud halos tanang sakyanan bisan kita kay abi nato flat lang akong motor but dai kay ka tropang Alan astang kusog na dai nga linog magnitude 7.0 diri sa Jansan. But sa latest update sa DOST Feebox, nakatala og magnitude 7.8 na linog diya sa may maasim. Natapag rapod na ito. Dool-dool lang yun eh, katropang Alan na abayis ang maasim sa Rangani Province. Og sumala pa, naitabot ni kaganyang alas 7:37 sa buntag, karong andawa. Kanya sumala pa ang sentro nini, may mutang sa 32 kilometers sa Bagatan Kasampan sa maasim. O ganila kinigilan mo nga 33 kilometers. O nabati usab ang katropang Alan ang intensity 7. Pinakusog intensity din sa Jensan samtang ang instrumental intensity 8 ang natala niya sa may malapatan sa Rangani Province katropang Alan. Niya nabati usab ang kusog na pagduyog sa mga lugar sa Rangani lagit na diya sa may South Cotabato even diya sa may Sultan Kudrat. O diya sa inyo katropang Alan din ako yung mga kuwan diya no? Din ang mga natala kung yung mga pagtayog diya sa Davao Region. Ang mga pang bayan sa Mindanao. O nagpahimalo na usap ang atong lokal na panggamanan ni Labina Katropang Alan ang ato ang NDRRMC usap. Nagatay na usap ang advisory Labina pinagi sa mga text messages na magmatnon o magpahilayo gikan sa mga baybayong dagat. Labina katong mga lumulupi o mga residente na nalimuyo karon sa mga baybay. Doon sa baybay Katropang Alan na mo hikling usa sa mga tagas ng lugar din sa Jansan. And karong adlaw ang katropang Alan, first day sa abri klase sa atong mga estudyante, muling uso sa mga gika problemahan karon kay first day sa klase katropang Alan, mo pa rin naitabo o ang mga estudyante, gipapauli dayon. Before pa man sila gipapauli, dun ay mga pipila ka mga areas din nga gigahin. Aron nga mahimong magsilbing evacuation area, labi na kung ano ng mga linog na may tabo katropang Alan o di nun sila nagtapok-tapok. So pagkakaroon, ang mga edipisyo, dili sa Jansan, nakit na ning usa ka fast food chain na totally na ano good, nahuglo good katropang, na natumpag good katropang Alan, kining usa ka fast food chain na Jollibee, kauban ani katropang, tapan lang sila. Nining usa ka radio station o sabi ka tropang Alan na pinpud nining maong pagkatumpad sa maong gambalay. Kikaning fast food chain, baguway rapod ni nag-abli balik ka tropang Alan, gulikan kay baguway rapod ni gi-renovate na itong mga nakalabay na magandulan o bago rin mag-open ka tropang Alan. So muli siguro ang ating paglantaw niya, kasi po baguway lang gi-renovate, murag umot pa siguro ang mga kwanda, umot pa ang simento na hindi ka tropang Alan. Boto na mogi ni ang kubaga nakwangid na tungkwangid pag-ayo ang maong gambalay katropang RD Plaza ni siya, katropang Alan, naanang ni doon sa City Hall sa Jansan, doon lang ni sa may Plaza General, tapad aming simbahan sa Iglesia ni Cristo, katropang Alan o mga katropang. Mm-hmm. So far, wala pa may nakuha, wala pa tayo report niya ang dawat. Labi na ako, ano na mga casualties, ano na ba yung mga namatay. Wala lito sila ka mga nangangangol katropang Alan, labi na katropang mga nagdalik-dalik yun o kuhan kayo. Siyempre, hindi man tanan, nag-exercise, hindi ginatawag bitaw ng duck, cover and load, katropang Alan. Labi na katropang sa mga tulungaan, hindi may mga nangakuyapan. Mga nangalipong na mga estudyante po, mga trabahante katropang Alan. Swerte na po, nga ang mga malls kay, usually mga katropang Alan, ang mga, ilabi na kung ano na ililog din sa among dakbayan, ang mga malls yun ang kanunay ginabantayan din eh. Ginabi na ng SM, kinatanda po ang mga malls ng SM. Subay na po, nga naitabo ang ilog, wala pa nag-open totally ang mga malls kay katropang Alan. So far, ano na yung mga kwan, ano na po yung restaurant, usap ka restaurant rin nga ako makita niya natumpag ko katropang Alan, naapon sa sentrong bahin sa atong syudad sa Jensan.
0: Kaya hindi sa mayroon at Alan. Niya nga buyog, ha? Nainaipit nga buyog?
2: Kung siya katropang Alan?
0: Nainaipit daw niya nga buyog.
2: Buyog? Ah, oh, katong jalibin lagi.
0: Wala kaloy, no? Pero at least ang ilalom sa akong nakita diri sa picture nga gipadala diha sa inyohang tropa, kuan kanang ang ilalom okay pa, pero ibabaw nahugmak yun.
2: Ibabaw. Oo, murag sa second floor, kung magini two story ka tropaanan. O usap pud siguro sa mga factor nganong wa gid mahirap pud siguro katropaanan ug basta gawas sa mga service group nato dito nga wala gid na kanapitong tumpag yun siya ng street, yun sa lupa, dito mo rin dito pa siya sa, kung ato nga tubangon ang Jollibee, ang major damage yun niya, makita na itong dakong damage, dito sa may wala, wala nga bahin, kinitapad dito sa may iglesia ni Kristo. Siguro nakagawas pa dito ato mga, na may exit ba dito sa may right side, dito sa may dakro sa avenue, katropang Alan. Mosa na rin pang latest report. Doon na po ikuan, doon na po yung supermarket dito sa may barangay Kalumpang dahil katropang Alan ang kinibang natumpag mga suking tikaminal dito sa XFM Davao. Pipila ni Ini, kining Save More Kalumpang, katropang Alan. O ang atong Jansan Airport, doon na po yung mga damyos ato pa rin sa taon kung sa balikan ako katropang Alan ang nahimong damage dito sa mong airport. Kining atong Jollibee sa may RD Plaza, kutong kaganiya katropang Alan, kining chicken house diri sa may barangay Dadiangas is masakop sa Rojas Avenue. So far mo pa na, no? Ano na po yung mga hospital na na-report sa ito, but ato pa rin gina-verify katropang Alan with our patrol reporters, patrol reporter ni katropang Philip Oligario po na nag-feed kanunay diri sa ito ang stasyon. Mga impormasyon may kalabutan ni ining na itabong halino. Kusmula po, katropang Alan, sa Jensan, magnitude 7.0 ang natala sa Fibols. Samtang sa tapad na ito ng munisipyo na ang maasim sa Rangani Province, magnitude 7.8 ang natala katropang Alan.
0: Okay, salamat kayo katropang Ivan Pulunan sa nisigutan ng update.
2: Alright, so muna ang latest report gikan sa XFM Jansan, may kinabutan ining linog na tip na itabo diri mismo sa may region 12, labi na katropang Alan, diri sa Jansan o Sarangani Province. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News. Live report.
0: Ivan Pulunan sa XFM, Jensan, mga katropa, ingat mo diha, itong mga kalomon diha, o katropa na to diha sa Jensan, ha? Buna tayo, palihog ko, kuha na lang, kini ako ang nagipadala diha sa issues, no? Kini mga video footages. Daghan na kuha mga katropa, o mga video footages, no? Kaya dali na kayo mga katropa, maka-send karon. Aktual nga pagkahagsa atong giingon na to, mga katropang hapit na ipit ang buyog, no? Pagkahagsa sa building atong Osaka food chain dito sa Jensan. Grabe din kusuga din pagkahagsa apod, no? Kunin pagkapalihog ko, engineer, kita na ito na din ha, mga katropa. Palihog ko, Job, magpalihog ko ganaganing nindot mo ganing makita na ito, mga katropa. No? Dool po ni sa Osaka simbahan sa INC. Pero nakaagi na ko diyan ang lugar. Kaya nakakaon na may anang food chain diyan mga tropa. Kaya nakita na ko dito sa footage dool sa INC. No? Na-imagine na ako. Pasuwit ko unsan nga mga lugar, mga tropa, mga katropa. Pero na-imagine na ako. May gani kaya pina-side view ang pagkahagsa. Pero ang katong mga nasa ilalom gyud, wala ni matabo ni. Ang naalamang ang katong second floor nga portion. Kisa na? Si? Nasa ato ang linyak ng mga katropa, si ang atong OCD director. Nga si Ednar Dayanghira mga katropa. Maki-update mga katropa sa mga kasikas karon sa Tibuok Rayon 11 sa itong mga highly affected dato ng mga lugar. Mga katropa, doon may nagdamios karon sa itong mga kaigsunan. May buntag, gani mo. Welcome sa Tordre sa XFM Davao, programa ng Bullseye Director Ednar Denghirang sa OCD, mga katropa. Good morning, Director.
3: Good morning, Alan. Good morning, katropa. So, naigo na buntag isa sa kahitya. But, may nalang kahiling sa po ang epicenter, no? Region 10, ang epicenter. At Region 11, pinadabaw din to Davao City na ay mga reported damage. So, manang kahintang karoon, mag-red alert sa karoon, o gani padulong ko karoon sa airport kay material sorting ko, o man ang extend Mindanao Command magsakay ng Blaco.
0: Ayun, oo. Sa initial nga reported, di na sa inyong buhatan, Director, asa karoon ang reported nga daghan ang mga na-damage?
3: Mag-mix yun, ang sentro na ang sa somewhere in Pulumulok, dagat, no? Dagat. Ang magnitude 7, urban 7.5, urban 7.8. So, wala. That's pa man siya. Pero na intensity reported, intensity 8 po dito sa ila, ha? So, 5 na ito, ha? 5, na igamay 6, sana. So, kapag yun, medyo, pagkita ang mga informasyon, siguro ka na ang coastal road may reported damages ang matanaw tapos sa ubang mga kondo na to na yung mga reported crack no labi niya diya sa kanang sa buhangin flyover kanang Camila Homes ba na Camila Homes
0: nag crack po din na eh
3: yung towers o Euro Tower na yung mga reported na mga pagtayog na kusog kayo po
0: ayun oo pero wala pa tayong mga casualties reported so far.
3: Hello, isa Diyos, so far, wala yun. Wala yun. Kaya
0: wala yun.
3: Matanaw, parang old building na wala. Old building.
0: Oo. Wala. At least, good news na, no? Kaya balag building lang. Basta wala yung mga nangaipit.
3: Oo, wala yung ipit.
0: Sa bagay, so, kaya wala. Ang kasagaran ng mga nahugmak. Sa report, Mango the Director, ang kasagaran ng mga nahugmak ng building, wala pa kayo mga tao. Kaya alas 7 pa.
3: Correct, no? Jollibee, gani. So, siguro mga staff lang dito nang gawas po dayon.
0: Oo. So ang pinaka-update nato dito sa Office of the OCD, nagkauban mo sa Istmincom kay mulupad gani mo asa karon?
3: Pag aerial survey ni, padulong sa Davao del Sur.
0: Padulong sa Davao del Sur. Dito inyong matanawan dito sa may matanaw area no? Kay doon ay
3: sila
0: dito. Nanahugmak.
3: Lagmit. Kakuha ko mga picture niya, send ako sa imo.
0: Okay. Ingat mo sa inyong biyahe, Director, no? Salamat kasi mo mga update diri sa tuwa sa Sibiran sa XFM. Mabuhay
3: po. Salamat, man. Salamat.
0: Okay, si atong mabtikon nga Director, Ednar Dayanghirang, mga katropa, Director sa Office of the Civil Defense Region 11. So, sa karon nag-gather pa sila og information and initial report nga naabot sila hang buhatan, mga katropa, no casualties reported but daghan ang mga damage sa building. Ang ilaha karon mga katropa nga nadawat, isa na to sa tuwa mga gika-report kagani na, labi na dito sa General Santos City, mga katropa. So, pagkaroon lamang ang maasin diya sa Rangani Province, mga katropa, nasa 7.8 sa report ni Ivan Pulunan, ang Jensan 7 pa lamang, 7 lamang ang intensity, maumao lang kita diri sa tuwa sa Dakben sa Davao. Nakasinati na sila napulo ka... aftershock mga katropa. I don't know, this Davao City medyo nakasinati tag aftershock ganina gani nag-program ta pagbalik nato mga katropa medyo giuyog-uyog na po ta dire. Aksyon na po ganing alsa ni akong sampot dire mga katropa ha. Alas 9:32 na mga katropa. Break muna sa'yo, engineer, no? At mga natanggong diyan, mga tropa, napay mga gusto mga report din, ha? Okay, para makahunat niya ito ang mga reporters, mga tropa, karon nga nagpanikasikay po sa paghagpat ng mga impormasyon tungod kay Monigingon na ito, mga tropa, nga importante man ang mga balita. Kaya wala naman sa'yo, rugmadamlag, mga tropa, ha? Kita na po ng mahimong unod sa mga balita. Doon na ito, mga tropa, ha? Sa report ni Ivan Pulunan, doon ay usa ka registration po dito, mga katropa, ang ilahang building po da nakon yun, nakasinati po sila o kanang dilimayong tilimad o nag-crack po. Diri, Gaisano Grand, mga katropa, doon natin video diri nga nag-crack. Diri, ito ang mga amigo na to, be. Kumusta diha karon, ha? Kumusta diha, sir? Sa imo, ha? May buntag, ma Sir LD.
4: Sir, may buntag.
0: Oo.
4: Kisubay sa inyong reporter, sir, na labian na mo, Bolton Bridge.
0: Oo, sa may Bukana area, eh, no?
4: Sa mga main bridge sa Davao City. Adunay crack, sir, anya, ipangutana na ko itong in charge or katong taga-sakop sa inspection team. I don't know kung sa to sila exacting unit. Possible ang Bolton Bridge.
0: Bolton Bridge.
4: So, Bolton Bridge, oo. Kung gikan ka sa may Ikulan, on the
0: going
4: left
0: Davao
4: side,
0: City. Ah, going downtown.
4: To Davao City, to downtown.
0: Oo. Ah, diha na sa kuan, Bolton Bridge 2, Bridge 2. Dapit dapit sa may Agro.
4: Kana.
0: Agoy.
4: Against nine nag-inspect dito nga nagbaruto sa kuan mga taga TF Davao niya na.
0: Pero gipaagian pa karon, gipaagian pa.
4: Karon paagian pa. Pero
0: pero nai crack.
4: Nai-crack pa. Visible kayo ang crack.
0: Nako.
4: Katropa. Alan.
0: Ayun. So, ingat ingat po mo, ha. Asa ka na abti o ka ng paglinog?
4: Dito ko ganina sa San Rafael.
0: Ah, San Rafael.
4: Nanghunong. Nanghunong din mitanan. Kay, kung kira man ako, nang normal lang ang linog. Nang mga tolerate lang. Pwede raman ta magpadaga na nasa kanan. Pero, kato, medyo alarming.
0: Yuntol-untol, gano'n mo?
4: Untol-untol man.
0: Ingat mo, Sir LD, ha, sa inyo upload na paglakad karon. Salamat sa information, diri.
4: Ingat po, ingat sa tanan, taga Davao City, o sa tanan ng katungog, ingat, good for me, o patakabalo, dahil pa after siya ka.
0: Yan, okay. Tama, good. Mm-hmm. So, salamat kayo. Ang ato ang concern citizen, mga katropa, si LD, ang ato ang mga sukin, di ba minaw, mga katropa, nagatawag, usap ka na to, diri, karon. Diya sa may Bolton Bridge, doon ay reported mga katropa nga nag-crack o gila na kini nga gi-inspect karong mga panahuna. And also, doon na po ko'y nasaga po din nga information, ang kining sa Coastal Road din na sa may Bukana. Coastal Road, ha, ilalom sa Coastal Road sa may Bukana, na itulay diya mga katropa, nga nakuan po, nag-crack usap. Muna ni giingon ang mga katropa nga kusog-kusog yun itong linuga. Kanan yung nakita diyan mga katropa dito na sa Jollibee Jensen. Sa Jollibee Jensen na mga katropa, no? Ato na nga gi-capture din na mga katropa, ha? Ang kining video nga gipadala po sa 2 adri mga katropa ang sister station na to. No? Nakita na to din mga katropa nga ang kilid sa Jollibee mauni ang natumpag gikan sa second floor down to first floor. Agoy. Kung nagamonitor mo karon mga katropa sa to upod nga gini nga live streaming, makita ninyo karon mga katropa ang video sa pagsugod yun sa pag kabungkag sa building. Ikaw, ano? Kada ganing ikaw, mga tropa, nakasya lalo, mga tropa, bisig maigo lang gani, ikaw, o ganang gamay nga tipaka, pati yung sakita na, kay siminto na. Ano? Pagka nakuhaan ni sa kini mga netizens, mga tropa, abtik na niya itong mga netizen karon na nang instinct ba nga mag-video, no? Alag yung kaliso. Ay, nako. Alas 9.36, mga katropa, more info o ganagaling update sa ito ang paglabigaran karon mga katropa. Mag-break muna tayo, kadagantang mga nakatanggong na ito, nga mga kumaysyan, no? General, magpalihog ta. Alas 9.36, mga katropa, ng oras. Yes, 9.36.
5: Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
9: Long have we waited.
10: Tanduay First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Floji.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Tanduay First Five.
10: Brought to you by Tanduay,
9: the world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
9: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation.
14: DX Trio Trucking Corporation.
15: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting! Bullseye!
15: Okay, alas 9.42 na mga tropa. Balik na to ni ato ang mga kasika sa gawas mga tropa. Niya pagyapunta sa ato ang coverage mga tropa karon sa mga panghitabot rin sa ato ang palibot. After math sa kining nitabong lindog mga tropa, dili karon sa ato sa Dagpain sa Davao. Ato ang delikatan katropa si katropa nga Marvin Ibano. Doktor mga tropa, maki-update ya sa lugar usab ni katropa ang Joveta Espanyol. Na nakatambay na si katropang Marvin na... Bano, sinya sila ko diri katropang lito. Okay, diri po atong ipapanubayan mga katropa diri sa may Bukana area. Kanina nagpadala og picture diri mga katropa na nagcrackpod ang lugar. Doon na gani advisory nga dili kuno matubag kini ka kompensaan og gan mag-agi ka. Tato pa dunay mga coastal areas na to o sa coastal road mga katropa ang medyo dili maayo nga magian karon mga panahon na, no?
18: Bullseye!
15: Isa lang din sa may Bukana area nga portion. And diripod sa gika-report kaganina or kining ito ang concern na citizen. Si Sir LD, no? Nag-guwapog tiyo si Sir LD. Mura po siya si Nordy Castro. Ito ang kung ano mga katropa, listener na ito ni, no? While in motion. Drivers o riders na ito mga katropa ba while in motion, na mag-report sa ito din mga katropa, mag-hataw ganang information, dalaygon kayo na. No? Salamat kayo. Okay, kung wala pa si Marvin, tawagin si Kwan, si Jovet. Ha? Sige lang, kay mag-sitner lang sa nitabo dito. Palihog lang ko. Una si Marvin, kung nana. Tambay na ba? Okay na ba? Sinyas nga, okay na.
19: Live report.
15: Katropang Marvin, go ahead, katropang Marvin.
20: Dito na sa katropang Alan, update na kay Sangbita, pa-efektibo na sa Davao City LGU mga katropa ang Emergency Operations Center kin kinigitawag EOC uga samtang nagpadayon ang assessment o operation sa uban pang mga response units sa Davao City nunod sa nahitabo nga linog din sa syudad ni ininga buntaga ngani as of 9 AM karong adlaw mga katropa so far wala pa or wala pa na monitor nga tsunami threat ang diri sa ato aga syudad sa Davao samtang ang pag-response team sa ato nga syudad ang gilangkuban kini sa City Disaster Risk Reduction Management Office, sa Public Safety and Security Office, sa City Engineers Office, sa City Transport Traffic Management Office ug ang Office of the City Buildings mga katropa ang karon na gipang deploy na sa nagkadaiyang mga affected areas ang mga katropa ug sa pagkandaka ni ining rapid assessment sa ground kini mga katropa ug sa pag-assist sa mga individual nga apektado sa nahitabong pagtayuga ni ining buntaga. Nga ganing gawas ni ining mga katropa ang CSWDO o CHO teams naka-standby na kini o gipaandam na alang sa paghatag o assistance o relief operations sa kung gikinahanglan. Samtang ang natungan ini ang tanan ng mga klase sa tanang level sa ito ang pulungaan dinhi sa ito ang syudad sa Davao pribado makana o pang publiko. Hugot na kini nga gipailalom sa suspensyon na mga katropa event ang atong mga government offices. So sa uban pa nga mga sa publiko sa mga DBN news nga adunay mga reports mahimo matud pa nga mopadangat sa ilang mga impormasyon mismo pwede direkta sa Central 911 uga uban pa nga mga concerned agencies sa mga naisgutan pa katropa alang sa tukmang aksyon mga tagikinig tukmang aksyon na mga katropa labi na talking about na niining initial information na itong nahipos gikan din sa CDR Mo Davao sa kasamtangan ng mga katropa na ay mga tension fractures sa mga tulungaan o sa mga buildings o mga tulay ang ilahang natala mga katropa. Noon wala pa confirmed nga injured o casualty at aliwala sa maunga nahitabo. So sa karon panahin pa ang imong verification sa CDRMO labot sa mga report nga ilang nadawat kuman sa nahitabo nga linog ni ining buntaga ang mga katropa. At kung katangan kaya taw-taw dato palikamutan nga mahinabi no ang ato ang CDR Mo Davao head si Sir Alfredo Baloran kay sa kitapan sa ilahang pagtapok sa mga impormasyon, assessment sa mga katropa nunot na itabo nga pagtay og linga buntaga. Nalukagikan din sa CDRMO Davao, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, Extra Time News.
16: Live report. Live report.
15: Ay, pistolang karaan yung nabaliktab ninyo ako ang... pistolang karaan yun yung nabaliktab ninyo ako ang gionre. Kita gyaw yung mga tropa, imbis kay paon, pa-off di. Maganda, lip and right nga to ang ginahimo karoon rin mga tropa, na itawag sa kilid, na okay ko ni... salamat sa inyo mga update ha. Naamin lagi naminaw na to, dire engineer. Abi ko ba, kanagaling, way naminaw na to. Naam lagi nag-text ato rin, nag-lift and write niya akong kamot rin mga tropa, gunsay ako ang kulitugon rin. May mga nag-padala po sa quadrig, kanagaling mga information po, no? Salamat sa inyo ha. Salamat po rin mga tropa, nga kamo na mati po rin kayo para ma-update na kung unsa ang dapat atong paghimoon karon o asa tandapit. Alam na itong mga motorista, asa tandapit nga muagi karon mo na ho na safety ang ato ang mga tulay diri sa dakbayan sa Davao. At sa mga building ato diri ang delikado mga tropa kay karong taon-taon na natay high-rise building na ay nag-crack mga katropa diri sa dakbayan sa Davao. Ito na ay gamay nga commotion though private money and ilaman ng prerogatibo mga tropa but the people need to know ha? What happened to your building now? So, nasa itong linya ka rin mga katropa, si katropa nga Jovette Espanyol.
16: Live report. Live report.
15: Asan dapitan ni kabawan nga building nga katropang Jovette?
17: Yes, katropa kala no, natadri ka rin na himutang sa may Verdon Park Condominium no, diri sa may Ecoland Drive ning Dakbayan sa Davao. Kung asa na matikdan no, ang napipila ka mga cracks diri sa building. Gani doon natay mga falling debris, katropa nga Alan. Hinoon, obserbahan nato na ang mga kining mga nagpuyo no, aning naiskutan nga condominium na anadri ka rin sa lobby. Og safe naman hinoon tanan katropang Alan. So far, plastado pod no, ang kahintang diri karon gani na may initial na assessment na gihimo ang security personnel no diri sa naiskutang condominium ning oras sa katropang Alan ato makahinabi karon si Ma'am Arian Kayla Dadong no, ang isa sa mga staff marketing coordinator diri sa may Verdon Park condominium. Mangumusta ta mismo no personal assessment diri sa naiskutang condominium. Ma'am, kumusta po? Nakita nato daghan-daghan ta no og kining mga bisita nato diri sa lobby. Kumusta ang kinatibok ang assessment sa condominium po?
18: Currently po actually kaganina kay wala tay ano no casualties man noon reported from each very building good. Kay natay 4 buildings karon diri sa Verdon Park and estimated natay 400 to 500 pax na ano so gina-accommodate na sa atong PMO and sa other staff housekeeping na kung sa ilang mga need na derisa sila sa lobby since para safety call. And also para nag-undergo tag mga inspection natay mga construction department natay security officers. So per floors gina-check nila base na abay ano mga kanang mga debris or what. Pero bawal sa jud mutulod sa each building okay, for safety purposes mampud na sa ma'am no. Kumusta ba ma'am no since na naka-mention mo kamo na may personal assessment na gihimo nakabisita na ba diri ato ang OCBO or any mga law enforcement agencies nato para pagtan-aw sa area?
21: Kaganina miss na ay ano na ay DSP nag-adto diri ang mga DSP team so nakita nila tong katong karang katong first na jud na paglinog nila. So, pagkita nila, wala man nooy casualties po. So, okay po sila. So, mag-update lang daw me with them. Then, naapod kay 911 from 911 chief officer. May ato po sa Daria. Since nga, yun nga, baka daw may mga reported na cases. So, gi-check nila, wala man sa. So, okay sila with them. And I have their contact numbers. Then, naapod kay police, katay mong na-stand miss, nag-ato po sila. So, nag-check po sila. Pero, karon basing later pa ang OCBO, muad to, kayo since, dagan, dili lang baya project ni, like, dili lang si Verda project here sa Davao. So, nasig nag-ongoing inspection po sila sa other location.
17: Kumusta nga to ang pagpa-evacuate sa ilang kagani na ma'am? Nabatay, challenge, kagani, challenging ba siya sa inyohang apartments? Ubay-ubay, no, ang packs na naadri karon labi na dri sa lobby.
21: sa ato ang mga, luckily, ato ang mga resident here sa Verdon Park, once na ay lindol, mo-evacuate po sila. Since maupod ang ilahang murag na seminar po, namang good ding mga monthly ng mga seminar regarding sa mga disaster here sa Davao City. So, after that, gina-assist siya sa mga sa ato ang PMO team, sa atong construction and staff here sa Verdon Park. So, nasa ladari, wala man na yung mga challenges. And also, we offer them as of now, water, na tayong mga galon na tubig per station na pwede nila ma-access since hindi kami makaprovide pa og food kay sa kadaghan nato niya kasi malisod po ni Quantum. Pero hopefully makaprovide po ni food. So, karon na ay mga uban na residents na wala pa yung mga valuable things kay bawal pa ganit magpasulod. Lalo na mga high floor. So, mag-wait na lang sa taog verdict from the security officer kung unsa ba pwede na babasudlan o dili. So, karon nag-await po tag-advise po.
15: Okay, Ma'am Jovet, nakoy pangutana gamay kang Ma'am. Isa rin si Ma'am
21: Arian po.
15: Ayun, oo. Ma'am, good morning. Si Alana Baez po ito, Ma'am, ng XFM.
21: Okay po.
15: Hello po. Ma'am, madungog man ko, Ma'am, no?
21: Yes po. Clear po.
15: Ma'am, sumala sa imong butya karon, Ma'am, no? I appreciate sa kini mga staff o tinudlan sa kini nga Verdon Park, no? Sa hanay ninyo nga pagpakanaog sa mga mulupyo din, Ma'am.
21: Oh, thank you.
15: And knowing kay sa last na ko nga report may kalabutan na ning mga linog pa diri sa Davao City kanyadto. And ang Verdon Park isa ni sa mo ang napangutan-an nga kuan ni siya, linog tested ni siya, di ba? Ang building.
21: Dili man so makaingon kag linog tested sir, pero naa jud kay tanan man siguro na building mo undergo mang jud og inspection, so dili ta makaingon if linog tested, pero
15: opo.
21: Okay atong building so far right now sir.
15: So far kay nakita na ko diha karon mga minimal lamang na mga cracks, no? Normal lang na siya nga naay mga pagtayog, katulad mga tapak-tapak lamang ang katong mga nagcrack.
21: Sige, ako na lang po ni siyang para katong mga wala pa nakakita jud sa Verdon Park, and if ever makaagi sila, visible karon ang atong mga cracks na makita sa mga building sa facade na to. Pero katong mga cracks po, that was plasters. So dili pa, pero regarding
15: yes,
21: sa atong foundation jud mismo, dili pa mi maka-release og statement right.
15: Ayun.
21: Now sir. Wala pa yung OCBO instruction kay naamang gui head judge na makaingon kung unsa di verdict at. Oo. So, ngala lang mo na yung mga debris, pero that
15: plastering lang na siya.
21: Earthquake. Yes.
15: Anyway, kita natay salig, no, sa mga high rise building sa Davao City, and kabalo ta mga katropa nga kini mga new nga mga establishment karon, do natay mga assurance din ha sa ato mga building karon nga kung naamang gali mga minimal nga mga cracks lamang, at least kampante ta ba to ensure with salamat sa inyo hapon nga action din ha og inyong gipasulod nga ato mga responders para at least mo lamang makita nato din ha kung unsa gyud ka tested o unsa pa yung mga any untoward ato nga mga pagabantayan. No, with that, na-appreciate na ko inyong mga effort, ma'am.
1: Ayan, katropang Alan, ipaklaro ni Ma'am Dato na kining mga visible na mga cracks nga
15: nag-circulate
1: karon online, katropang Alan, mga plasters kini sa previous na linog, no, nga nasinati diri sa Dakbayan sa Davao. So, dili ka na siya tungod, no, sa kahuyang sa building. So, isa na sa mga
15: pagkaklaro na foundation, kakita ko na pagkalot din na sa Verdon Park, no? Unsa kataas ang building, mo po ni kalalom kuno sa ilahang kuan, ilahang pundasyon, silalom, no?
1: Ayan, katropang Alan, hinoon, so far itong naobserbahan rin, secured man, no, ang mga residente diri sa Verdon Park gani, ubay-ubay sila nga nadiri sa lobby karon og nakaplastar man pud, no, gani base sa gingon ni Ma'am Dado nga ilahang giplastar gyud pag evacuate ka ganina gikan sa mga floors ang mga residente, katropang.
15: Kung ano lang number ni Ma'am dina kung nasa mga update nga ipabuhagay diri sa XFM, rest assured nga makatabang ta nila sa ilahapon nga mga gusto ipahibalo.
1: Yes, katropa ang Alan, no, rest assured po, no, nga maghatag tagsakto nga impormasyon sa to mga katropa. Labi na dali lang mang good, no, mag-circulate ang
15: atong ipahibalo po siro sa mga netizen. Baka pangit kay paminaw nang kagaling mag-post ka o kadang negative niya, unfair ka na sa mga tinubdan nga makulbakulbanin ng mga tao nga kahibalo.
21: Yes, katropa lang gani isa na sa rason mga anong yani kita diri sa Verdun Park aron sa paghatag og pagpaklaro aning nagkalat nga picture sa social media nga naghatag og kabalak sa tuang mga katropa.
15: Ang kanila bang nabalaka katropa bang walay unit?
21: Tinood yun na katropa kala no so far kung naobserbahan diri kining mga residente silang matayo kalma raman no nagkabaklay-baklay ragani diri
15: katropa kala ang katropa mga masuko katong dili ka-afford og kanang kondo. Vital katropa bang Javid salamat kayo pasalamatin po si ma'am.
21: Ayan na salamat kayo no ma'am dadong sa oras ug ganyan gihatag sa XFM labi na sa kinatibuk ang staff no diri sa Verdun Park Condominium. Katropang alan mo kana tong mahipos nga impormasyon labot lagi ini nga nakita nga mga visible nga cracks diri sa my Verdun Park Condominium in Dakben sa Davao. Katropa mo sa balita katropang Juvet Espanyol XFM News.
2: Live report. Live report.
15: Mga katropa, tugutan man ato mga katropa nga ato padyud ni nga ihanay pagmayo ang kini mga panghitabos sa mga palibot na at least mga katropa duna tay mga napabuhagay sa inyo ha ug unsay mga aftermath no sa ato adres sa ato sa Dakben sa Davao ug kasigbit natong mga lugar pero ang tugot atong oras. Na poy linog mga katropa sa Senado ato po rito naon kay murag nagsugod na dito ang Blue Ribbon Committee hearing mga katropa duna ba kay makwilyohan? Duna ba kay mga guyoron? Kay ako nga nibalan doon na nangayag pa sa hello hinon. Ay pamahayag lagi ni Edwin Erwin Tulfong isog li kaya kulyuhan doon niya na magbabag-babag ka ng mga unsamang katropa no? Mag-hearing outside sa ilahang hearing kung naman pa nga tinuod kuno sila nga Blue Ribbon Committee ng katropa. So divisive karon na itong Senado ito ang in short nga pag-istorya divisive sila so doon na mga pag aninaw karon mga tropa at ang ilamang ninyo like, share and follow and syempre maka-update ta kay amo ning ipabuhagay usab ang mga kasikas dito sa Senado karong mga panahon na. Wala pa tayo oras mga tropa mo bigay una ta sa tuang programa nga Bullseye pasensya na ganoon kay dagantag mga gusto nga ipabuhagay kaninyo pero ato ning ginaprayo karon ang ato mga panghitabo diri karon sa Dakben sa Davao. Inyong katropa sa ngalan sa tuang mga patrollers sa katropang Jovet Espanyol, Marvin Ibano at mga crew mga katropa si SM na to no nag-drive na. And also mga katropa ang mga crew nato diri gikan kang Marlo salamat diha sa imong pag-on diha sa katuang transmitter no sa ato diri nga partner si katropang Lito mga katropa og si Anali Borja og ingon man si Redford White no? Si Geoffrey nadala ni Joe ko ni Redford White nato nalimot na Joe ako sa pangalan ng apelyido niyo si Geoffrey may ngunit ako Geoffrey Espanyola ba morgi man mao. Ay nako people mga my friends ni. Okay mga katropa, ako inyong katropa, katropang Arnabais Magaingon. Sa Dios ang himaya. Good morning.
3: Bullseye. Bullseye.
15: Ay nako ka extra na. Ako magasulti mga katropa, kamaturan ng sandigan. Atong oras. Sakto ras yes sa buntag.
22: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
23: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
24: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
25: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
26: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
27: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. and ready when you are. San today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Santon Plus Herbal Cup.

0: Milagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: Atak ko, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
8: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
8: B! Ah, manakuhinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
8: Exciting.
15: Exciting summer man nakatrupa.
16: Summer.
15: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa.
17: Summer na, katropa.
18: Kaklarik sana.
15: Exciting.
16: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Bricks Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Alan Abais sa XFM Davao.
8: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: XFM! Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Ang dishonorably discharged at may army reservist at civilian, karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Mayroon po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please. Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may Marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito. Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay actual na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may ilang appellant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na cash ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. Pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng appellant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng kanilang ng counsel na si Attorney Baligod, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge. Next slide, please. May palatandaan ng koordinasyon ng group discussions, shared preparation. Halimbawa, bago gumawa ng affidavit, nagkaroon ng group meeting para pag-usapan ang mga sasabihin. Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing, at council assembled content, ang appellant ay house sa council unit na may real-time coaching interview. Anong ibig sabihin po nito? Mula, meron pong testimonya doon na November pa lang magkakasama na sila. At inilabas po yung testimonya February. Ang ibig sabihin po nito, bumuo sila ng naratibo. So, ang nangyari po kasi rito, yung si Buduan, siya ang nilapitan ni Attorney Baligod. Please take note na hindi po sila ang lumapit kay Attorney Baligod, kundi si Attorney Baligod lumapit kay Buduan. At si Buduan ang nag-recruit ng mga sasama po rito. Ano pong palatandaan itong na-coordinated? Sinasabi naman nila lahat sila nang galing doon sa White Plains. Doon po sila, magkakasama po sila. Tapos inamin din, may umamin din na may nagbibigay ng pera, parang allowance, si Attorney Baligod. Kung tutuusin nga po sa aming mga abogado, ito po ay violation ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sapagkat bilang isang abogado ka, hindi ka maaari dapat magbigay ng financial consideration. Papasok po ito sa tinatawag na champertubus contract na maaaring meron kang inaasahang kapalit sa pagtulong mo sa iyong abogado. Magkaiba po ito doon sa tinatawag na contingent basis na agreement ng pagiging abogado. Sinabidad po mismo, halimbawa, specific example, that Baligod suggested to Buduan that 18 should stay in Baligod's residence. So inoffer po talaga yung tirahan. Meron po talagang pag-aalok na pumunta po. At si Buduan po is one of those who are dishonorably discharged. Ang kaso po niya rito, corruption eh, nito si Buduan. Siya po isa kasama doon sa volunteer doon sa Golan, yung peacekeeping po na pinadala natin. So meron po kaming, halimbawa lang po yun, ang NBI po ay may record, service record ng lahat po ng 18 ito. Next slide please. Legal implication. Ayon sa batas, kapag coordinated ang testimonya, bumababa ang probative value nito. Halimbawa, kung pare-pareho ang wording ng affidavit, maaaring indikasyon ng coaching o collusion. Coordinated testimony reduces probative value. Sa report na binanggit ng Supreme Court na doctrine ng coordinated testimony ay may diminished weight. Ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins. The probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective.
11: Attorney Matibag, sorry for interrupting. How many more minutes do we have?
10: I'm about to wrap up. 3 slides na lang po.
11: Okay, thank you.
10: Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Next slide please. Integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. Tatlong issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon at photographic evidence ay compromised. Ang political context ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kino-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na affidavit, binabanggit po yung dalawang senador, pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slide na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga allegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat allegasyon ay dapat ay independent, competent, at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po, and we can submit the full report to the committee.
11: Thank you.
12: Yes, and just say my administrative matter to the director. The report please, and the attachments including the affidavits of the 6 or 5
10: Marines. 5 po yung pumirma po.
12: Yes.
10: Pero we're able to get everyone na recorded po dito.
12: Yes. So the report plus the attachments so that we have a full appreciation of your documents.
10: Salamat po.
12: Thank you, Mr. Chairman.
11: Thank you, Attorney Senator Pangilinan. Doon po sa ibang guest po natin, do you have any presentations or opening statement? Please make it brief, our invited guests. The Prosecutor General, Prosec General Padulion.
13: Good morning, Mr. Chair, Good morning, Honorable Senators, members of the committee. We do not have a presentation, Mr. Chair, although we have a report on the status of the cases that have been filed and investigated by the Department of Justice. As of June 5, 2026, there were 14 cases which were endorsed to the Department of Justice for preliminary investigation. 13 of these have been endorsed already or have been resolved and have been endorsed to the Office of the Ombudsman for approval. Some of them have already been approved, and in fact, some of the cases have already been filed before the appropriate courts. The remaining case before the Department of Justice is one involving former Senator Bong Revilla, Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara, Corona, Manny Bolosan, Ruel Umali, Arturo Gonzalez for violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder under Republic Act 7080 and Article 210 of the Revised Penal Code. This case is now just being edited before it will be subjected for review and then for final approval. Apart from these cases, Mr. Chair, there are also Bureau of Internal Revenue cases that were filed against several personalities. There were 20 BIR cases filed with the Department of Justice from 2025 to 2026. Of these cases, 7 have already been filed for have already been filed and the corresponding information filed in court. 12 have been dismissed and 1 is submitted for resolution. The remaining case is the one which involves Mark Alan Villamor Arevalo of Wow Wow Builders for violation of Section 254 and 255 of the National Internal Revenue Code of 1997. Also, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, covered by the Witness Protection Program of the Department of Justice, are 7 personalities, namely Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerard Opelencia, Sally Santos, Monica Santos, Virgel Nino Garcia, and Francisco De La Fuente Jr. And lastly, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, the amount of people's money recovered and have been turned over to the land bank totals 841,381,500 pesos. That's all for the Department of Justice, Mr. Chair. Thank you.
11: Thank you, Prosecutor General Fadulyon. Just one quick question. Ito pong pagka-file po ninyo ng mga kaso, where did this come from? Is this the result of the Blue Ribbon hearing previous weeks and months?
13: Well, part of it, sir, were as a result of the investigation or the hearings before the Senate Blue Ribbon Committee, which were followed up by the department and by the National Bureau of Investigation. As a consequence of which, cases were filed with the department, and the same were the ones subjected to preliminary investigation, sir.
11: Thank you, Prosecutor General Fadulyon. We now move to the Office of the Ombudsman, Attorney Ravelo or Attorney Batu. Do they have any presentation or opening statement?
14: Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Your Honor. Good morning, Chair, Honorable Chairperson. Wala po kaming presentation, but we also have a report. Without going into details po, doing so might jeopardize our ongoing investigations. But I'm going to report on the complaints received by our office from 2025 and to 2026. So for 2025 po, we have cases under fact-finding investigation totaling to 124. And for 2026, meron po kaming fact-finding investigation totaling to 209. And meron din po kaming undergoing preliminary investigation and administrative adjudication for 2025, 29 po yun, and 2026 meron pong 5. As to the cases filed in courts, for 2025 meron pong isang na-file sa lower court, and then for 2026 tatlo po, 2 sa Sandigan Bayan and 1 with the lower court.
11: Attorney Bato, quick question lang kasi the people are wondering, parang sobrang bagal na umusad. I mean, the Ombudsman, the Office of the Ombudsman, even the Office of the President was saying, and people are waiting na we want proof na the government is moving and serious in this investigation. Wala pa pong lumalabas, isa pa lamang po ang nalabasan ng warrant, actually 2 pa lang, former Senator Revilla and then Senator Jinggoy. The question now of the people is like, kailan po kaya lalabas yung ibang mga warrants? Meron na po bang palabas? Because we keep on investigating, we keep on parang puro tayo kwento, pero wala nang pungwenta, wala nangyayari. Kaya people are really waiting na if this government is serious in its investigation, may mangyayari, then can we expect soon na meron po mga arrest warrants the Sandigan Bayan will issue, I mean, from your office, Attorney Bato?
14: Your Honor, as these cases are already undergoing preliminary investigation and administrative adjudication before we're going to file the necessary information with the appropriate court. So, I'm not at liberty to say kung ano na po yung mga for filing sa courts or ano na po yung mga kung sino-sino po yung pa-file na ng mga information sa courts.
11: Go ahead, Senator Bang.
15: Maraming salamat, Mr. Chairman. This question is for the Ombudsman. Ito pong mga affidavits ng ating 18 former bodyguards po ni Zaldico, ito po ba iniimbestigan rin po ninyo? Kasama ba ito sa nabanggit niyong for fact-finding or preliminary investigation?
14: I'm not at any liberty to say that, pero from what I know, from my personal knowledge, kasi ako po yung OIC ng Central Records Division, when all documents addressed to the Ombudsman or filed with the Office of the Ombudsman usually undergo evaluation po kasi. So when it was evaluated by our lawyer evaluators and reviewed and approved by our officials, we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is a yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements.
15: Hindi
14: nila
15: po yung kolektibo?
14: Yes. Kasi okay, parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So, when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So others hindi naman din present. So okay, they cannot have a collective affidavit.
15: Okay, so kung kumbaga po, siniseryoso ninyo itong mga allegation na ito at nag-next step kayo, which is to ask for individual affidavits. Tama po yun, Attorney Bato?
14: Yes, Your Honor.
15: At nakapag-submit ba ng individual affidavits?
14: As far as I know, wala pa po.
15: Okay, kasi dito po sa Blue Ribbon, you know, many of our resource persons have been here for months already. Marami ho talagang paratang. Marami na bi-bring up, no? Kadalasan po, mga kasama rin po namin sa legislatura, kasama namin dito. Pero ang expectation po namin, merong further investigation yan para malaman, may corroborative evidence, may further investigation. At syempre po, marami ho dito, maraming sinasabi, marami ring denial, pero yung pinaka mainam talaga, kung talagang totoong iniimbestigahan itong mga to at manggagaling mismo sa mga ahensya, kung meron ba talagang bigat ito o wala. So, sinasabi po ninyo, tinutuloy nyo yung investigasyon, pero hindi pa sila nagsasubmit ng individual affidavit para talagang mahimay at malaman kung meron pa talagang probative value yung kanilang mga statement. Tama po ba yun, Attorney Bato?
14: Your Honor, basta upon evaluation, we required the handling lawyer, si Attorney Baligod, to please submit individual joint affidavit,
15: okay,
14: of the Marines.
15: Kung makapagbigay po sila ng individual affidavit, o kaya ngayon, kung pumunta po sila dito, may kanya-kanyang testimonya under oath, at nakuha po nyo yun, ano po yung responsibilidad ng Ombudsman? Hindi ho ba para imbestigahan pa rin po yan at hanapin yung katotohanan?
14: Going to the usual process, Your Honor, if it's sufficient in form and substance, yung kanila, if it's in the form of a complaint affidavit, and then it's sufficient in form and substance, pwede po siyang mag-undergo ng preliminary investigation.
15: At kayo po mismo, attorney, nag-iimbestiga or ipapasa po nyo sa NBI or sa DOJ?
14: Kami po, pwede po namin imbestigahan diretso yun. Preliminary investigation din po kasi, we have our bureaus doing that.
15: Okay, so in usual practice, kapag may mga bagong impormasyon, ano po yung proseso po ninyo? Do you forward it to the other agencies for further investigation or kayo mismo yung nag-iimbestiga?
14: Yung fact-finding investigation po, our office, yung nagkakonduct talaga ng fact-finding investigations. For context po, Your Honor, yung mga sinasubject to fact-finding investigations are those complaint like anonymous na hindi siya sufficient informed but merong mga verifiable leads.
15: Okay. So, at hindi pa yun nagagawa para sa affidavits ng mga 18 bodyguards kasi hindi pa sila nagsasubmit ng individual na affidavit. Is that correct? Yun ba yung tamang proseso?
14: So, yun po ang last ano namin sa kanila, evaluation is for them to submit individual affidavits.
15: At kung makapag-submit po sila, ano po yung magiging susunod na proseso doon?
14: It will still be subject to evaluation, Your Honor. So, kasi we'll still check kung kumpleto siya, like I said, kung sufficient inform and substance that can go through the directly to the preliminary investigation. Kung hindi naman, we can forward it to the field investigation office for the conduct of fact-finding investigation.
15: Okay. Pero hindi pa, I guess kasi Attorney Bato, yung binabato kasi is parang hindi daw pinapansin yung mga ibang testimonya nila o nasa affidavit. Yan yung kanilang binabato ngayon eh. Kaya gusto kong lang malaman, hindi nyo naman sinasara ito. Humihingi kayo ng further affidavit para ma-fact-finding. Kasi lahat po kami dito pwedeng i-fact-finding, di ba? Tama naman po. Attorney Melvin, lahat ng mga pangalang binabanggit, fine-further investigate po ninyo, kahit congressman yan, senador yan, o kung sino man yan.
10: Well, tama po yun. Kagaya nga po doon sa sinabi namin, Senator, Mr. Chair, hindi kami makapunta doon sa kanilang allegation dahil doon mismo sa kanilang isinabit na affidavit at nung kinuha namin sila ng pahayag isa-isa, ayaw naman din pirmahan. So, paano po tayo magtutungo doon sa next step na ipapatawag natin yung mga binabanggit nilang pangalan.
16: Okay, Mr. Chair, pwede makasingit yes, with the indulgence of Senator
11: go ahead.
16: Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit?
10: Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify. Kung maaalala nyo po, base dun sa binanggit ko na report base sa natapos na report ng aming fact-finding ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag, pero binigyan po namin ng sufisyenteng panahon para mag-submitin ito para makaproceed po kami to do a fact-finding dun po sa mga binanggit na pangalan.
16: Okay,
10: po.
16: Dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Kasi yun, sabi niya, paiba-ibang statement nila.
10: Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Attorney Balikod na pumirma. Ang gusto pa nga, punitin yung kanila mga naging statement. Ano po? Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo. Baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition para may mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron pong papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya na papasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable certainty of
16: conviction. Okay, yung 5 po na nag-execute ng affidavit, individually po yun?
10: Individually po.
16: Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi na nagpabago-bago?
10: Yun yung
16: o pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na inisyo nila sa inyo?
10: Ang malungkot po, doon sa mga pumirma, lumalabas, 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila. And all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group.
16: So ano tawag niyo po sa ganong klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila pero yung pala yung information na yun ay second hand o third hand pala
10: binigay lang sa kanila. Nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po na hindi po titindig na kahit po baka pagdinala namin sa DOJ or sa ombudsman ay doon pa lang po sa level na yun, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumiba yung kaso, doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, eh baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po.
16: Okay, nung April 28 po, no, 2026, isa pong affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ano po, ng isa sa mga kamag-anak ng 18 kargador po. Now, ready na ho bang NBI na i-present po yung detalye doon sa affidavit na yon na sinasabi nga pong nakatanggap ng 5 million para sa isang false testimony?
10: Pabuti po na nabanggit nyo yan kasi nangyari nga po yan nung habang nagkakaroon sila ng pagdinig dito, hindi ko alam kung ano pong eksaktong tawag doon, na hawak na po namin yon since April 28 pa. Tapos bumalik pa nga po para ayusin yung kanyang testimonya. Ito po, parang benan po niya yung isa sa miyembro ng 18 bodyguards. Ano po? Na sinasabi niya, ang pinangako po ni, na kinumbisi sila na sumama, sa pangako na bibigyan ang bawat isa ng 5 milyon. Pero ang sinabi, hindi naman po nabigay pa yung 5 milyon. Ang una, sabi 700,000. Pero ang kabuuan pa lang pala na nabibigay, 350,000.
16: 500 million each dapat.
10: 5 million po dapat bawat
16: 5
10: isa.
16: Million 5 pesos million pesos each. Pero hindi na ibigay yung 5 million
10: wala
16: each.
10: Wala pa po yatang na ibibigay. Base po doon sa testimonya nitong manugang. Nung
16: isa magkano lang pong na-release?
10: Sabi po doon ito, yung sa personal account po, 350.
16: Sino po nabigyan ng 350 out
10: si,
16: of that 80?
10: Galing po kay Mike Defensor. At siyempre, kasama po si Tony Balikod. Yung po yung aming pinapalawak pa. Kaya nga po namin sinap...
16: Pero sino pong nakatanggap nung 350?
10: Yung isang marine po.
16: Isa lang po?
10: Isa pa lang po.
16: So yung kasi 17, po, wala pa?
10: Siya lang po yung may recollection.
16: Okay.
10: Hindi ko po alam yung sa 17. Ibig sabihin po, Mr. Chair, ang recollection po nito, yun sa pag-uusap nilang dalawa ng kanyang bienan.
16: So ibig sabihin kaya po lumantad itong 18 kargador dahil pinangakuan po sila mabibigyan ng 5 million pesos each.
10: Yun po yung sinasabi okay ng isa sa miyembro nila. Pero gusto ko po liwanagin, I will take the opportunity na liwanagin kasi narinig ko po, pinapupunta ko rito noon ni Senator Cayetano kasi para daw harapin ko daw si Ginoong Mike Defensor. Eh, alam naman po natin na hindi naman po ganun yung proseso ng isang committee hearing. Ano po. Pero una-una po, hindi naman po ibig sabihin suspect na kagad natin or akusado na si Mike Defensor. Ang NBI po, nag-i-issue po kami ng subpoena hindi dahil pinagsususpechahan kayo, kundi as a part of our fact-finding. Inaalam nga po namin, ang sabi ko nga po, kung mapatunayan namin na itong taong to nagsisinungaling laban kay Mike Defensor, tutulungan pa po namin si Ginoong Mike Defensor na habulin at papanagutin po yung tao na yun.
16: Okay, last na naman. No? Alimbawa po, napatunayan ng NBI na totoo ngayong alegasyon na sila po ay tumanggap ng 5 million in exchange for false testimony. Ano pong kaso noon?
10: Well, may pananagutan po yan sa revised penal code kasi yung pong ikaw ay nag-ihimok ng titistigo para kasuhan ng kriminal yung isang tao na wala naman talaga basihan, ay pinaparusahan po yan sa ilalim ng ating revised penal code.
16: At yung pong nagtistigo, nagbigay ng false testimony kapalit ng pera, ano pong kaso noon?
10: May kaso rin po yun. Pwede managot po ng perjury po.
16: Maraming salamat po, Mr.
17: Thank
16: Chair.
17: You. Mr. Chair, with the indulgence of Senator Bam.
15: I'm done, Mr. Chair.
18: Yeah, go ahead. Is that the only...
17: A follow-up question, Mr. CGC. Chair. Okay. Salamat po. So, malinaw na dun sa mga alegasyon ng 18 ex-bodyguards, nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. And then, kung kanina sa ombudsman, ang next step dun sa mga alegasyon nila ay pinagsusumitin nyo sila ng tigi-isang individual affidavit. Sa DOJ naman po, ano yung next steps ng department dun sa mga alegasyon ng ex-bodyguards?
13: Well, as far as the DOJ is concerned, ma'am, we will work together with the National Bureau of Investigation. Kasi meron po tayong dun sa fact-finding or dun sa case build-up, dapat po magkatuwang yung public prosecutors at saka yung ating law enforcement, no? So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, in as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso, automatic it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho, pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan.
18: All right.
17: Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulyon, may certain liberality na sinusubukang gamitin and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair.
18: Thank you.
12: Just a quick question, Mr. Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganun din ang sinabi ng ating director. Individual affidavits at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. Go ahead, yeah. Sir.
13: Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi, wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma dun, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakinin nyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit na sabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail. Ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya. Kaduda-duda po yung ganun. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that.
15: Mr. Chair, quickly before Senator,
18: actually after Senator Rafi, it's your turn to ask.
15: That para lang bago natin iwanan itong subject no sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho daman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na 5 ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clabano and also si Director Matibag, no. Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan, no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na nating 10% nga lang ang totoo doon at pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga 5 individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito, matayo na yung nasa larin eh. Kahit papaano sila, kung meron silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10%, 20%, ay sa tingin nyo ba yung pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga, yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin, no? Para malaman natin at patuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag.
19: Well, salamat po, Mr. Chair.
10: tama po yun, no? Pero dun po sa 10 ang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila as a driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example, yung isa po sa pumirma, si Hill Navidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pag-deliver po ng mga mali, tanong, na maneho mo po ba lahat ng ito o may maneho pang iba, kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yun, dun yung totoo, yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pag-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na nag-ahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari.
11: Alright, thank you. Quickly lang, sa balik po tayo sa ombudsman, para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o informasyon na kailangan po ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para ikang titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon, o sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo, sa ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report.
14: Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po, kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations.
11: Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na nasa napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get you what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa, pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya, or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because a different person itong nag-a-allege po na nag-aakusa.
14: Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kinoconsolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same say lawmaker or senator or congressman. So iko-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po.
11: Pero po, pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po kung dito paulit-ulit na lang po tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro lang ang investigasyon sa flood control. Baka naman po pwede kung same individual yon, isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po ikang redundant na. May investigasyon ko yung ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, may bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito, kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan ang kailangan silipin. Baka redundant na po. Ano hong masasabi niyo dyan?
14: Your Honor, the Office of the Ombudsman, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us.
11: All right, thank you. Senator Rafi.
19: Yeah. Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, ano, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan at managot kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Eh gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulang binanggit ni Atty. Matibag, paiba-iba yung statement nila, tulak at trust, at wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness, at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atake niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera?
14: Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately, kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition.
19: Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot ang dapat managot. I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18?
14: Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po, meron na kaming bagong ano when it comes to preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po.
19: So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun sa ombudsman.
14: Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on I do not have any personal knowledge when it comes to the ano po yung affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko syempre yung notice. So, ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun.
19: Okay.
14: So,
19: last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive nyo po yung isang affidavit against anybody?
14: Your Honor, the usual process...
19: ano yung mga hinahanap nyo?
14: Opo.
19: Usually, doon sa nag-submit ng affidavit?
14: Pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation.
19: Okay. Doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit?
14: Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint.
19: So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit, kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo.
14: Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence.
19: Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano po madi-describe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador?
14: Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that affidavit.
19: I understand. Maraming salamat, Mr. Chair.
17: Follow-up question, Mr. Chair.
19: Go ahead, Senator.
12: Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod?
10: Yung pong 18 Marines po, 18 na kargador, in-interview po namin isa-isa.
12: Hindi, si Attorney Baligod.
10: Hindi po, kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor. Ayaw nila eh.
12: De, kasi
10: wala po kasi kung, kaming contempt power or to force
12: kung,
10: them.
12: Kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing,
10: yes,
12: siya ang nagpapaliwanag.
10: Tama.
12: Siya yung nagsasalita on behalf of the...
10: Opo.
12: Di ba?
10: Tama po. Nagtataka nga po ako kasi...
12: So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag?

0: Welcome.
1: Так пларик сана.
2: Exciting.
3: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Zanton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
9: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa.

0: sa mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
2: Dili na lagi.
1: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sa muka, oy.
1: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
1: Dung.
2: Unsa man gyud?
1: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo?

0: kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwentahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 9.1.
4: Analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa.
5: Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito.
4: Na base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba?
5: Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement.
4: 350.
5: 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility at sinunda namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, ay tumutugma po rin sa kanyang istorya.
4: And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody?
5: Or? Wala po sa aming custodya, pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. Okay. Saka surveillance po.
4: And then gusto ko lang rin matanong, itong informant na ito, nag-appear personally sa NBI?
5: Opo, dalawang beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po.
4: Pasabit na lang sa committee rin yung in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the pasabit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview.
5: We'll comply po, Mr.
4: Para
5: Chair.
4: we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no. Based on your analysis, doon sa mga sinumpa ang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan. Opo. And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito?
5: Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong makatotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10% to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinake down pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, ay lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, ay marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
4: And kung ganun, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? Sa ngayon, meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI?
5: Sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila,
4: ilan po nagbigay ng testimonya?
5: Yung pong 18, nagbigay po ng testimonya nila. Pero doon po sa 18, lima lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement nung 18 nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya nung mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam nyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma.
4: I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo.
5: Tama po yan, Mr. Chair.
4: How come there's mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat?
5: Marami pong drama nangyari yung unang patawag pa lang. Ano po? Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sa nung nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw namang pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording lahat po ng proceedings. Siningin namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon.
4: Ipaki-submit na lang sa committee rin.
5: Opo.
4: So that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito.
5: Yes, Mr.
4: And my last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2. Based on your analysis, kung 5 lang ang pumirma base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi.
5: Apo.
4: No. So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies?
5: Ang mahirap po yung 10% na totoo, totoong naging empleyado. Halimbawa po, yung totoong naging empleyado sila ni Saldico. Na, tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro ibang tao. Pero yung mismong allegation na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera with directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggat ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga kung ano yung diniliver niya maleta. Ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan, pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali, eh mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PJ Padulyon na binaba na namin yung standard to probable cause. Eh hindi pa rin po lulusot eh. Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base rin sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, eh baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po.
4: Thank you, Mr. Chairman.
6: Maraming salamat, Acting Self-President Gatchalan. Senator JV, it's your turn.
7: Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina, I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tixay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing ng nakaraan na naalala ko lang kasi, no, na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Gil Navidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating mayroon 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, eh pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for the these individuals?
5: Well, we are willing to see issues sa PIDA to them. Gayun po. Pero yung even nga po yung identification nila tsaka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, eh hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na miss naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, eh meron pa po nangyari na ganito na sa gabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PJ Padul yun, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to.
7: Ang ano lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, eh, ano, ibang ano doon, iba ang pananaw, alam natin na yan eh, talagang buhay, lahat iaano niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Mr. Chair, kung siguro nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-aapi na nga tayo doon sa mga doon sa lima na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon eh, no? Kung sakasakali, kaya lang kung nasingitan kasi ng nung handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit eh. No, pag napagtahi-tahi, kung sakali Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Dixay, Albarigo, at naitahi doon kila Navidad at Taberdo, maaring may magamit, kung hindi lang siguro na sinasabi nyo na coach na mali o na dagdagan. Maari ho bang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico doon, dahil nabanggit nyo rin kanina yung sa mga lima na nag-affidavit, eh na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico.
5: Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. And but just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Ngayari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, eh mas lumabo, mas humaba po yung proseso ang ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito.
7: Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na binagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no, na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papaano eh tinitindigan mo yun eh. So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila. Kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila na i-discredit sila. Kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Attorney Matibag would agree na doon sa kahit 10%, eh kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, eh matutunto natin kung may delivery nga, merong ang delivery, kung merong itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no, dito sa buong modus na ito.
5: Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po, we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundad din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong dalawa na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago itong issue po doon ng flood control po.
7: Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, ay natatakot daw yata na pag nag-attend naman po sila dito, baka i-cite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganun, dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam.
8: Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong, at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito, and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po, yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI, at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating iresolba itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo, at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan. We follow the law. We follow where the evidence leads us. At gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam nyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control. Yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo, at napakarami pang mga lugar, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maaalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon, at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng one-year anniversary na kung saan po una itong nailabas, no? Habang hindi pa po ito nare-resolve, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo. Kada hakbang may bumabatikos, alam ko po yan. Pero siguro po, para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon ang issue na ito. Mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito mapunta, kailangan po talaga mahuli na para makamove on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangan gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong crisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao, at marami po sa amin, pagkatapos po ng hearing na ito, ay a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin.
7: Thank you, Senator Baum. After Senator Soto, it'll be Senator Risa Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto.
9: Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions. But after hearing the NBI report and then looking at the or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the five who individually submitted their affidavit. Yeah, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's it, the word used by NBI, based on the NBI report, concocted eh. Merong gumawa ano, at parang for media purposes. Tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako ano, somewhere along this makapal na affidavit na to. And then nung magbigay ng sinumpaang salaysay yung mga nabanggit noon, lalo na yung lima, hindi ako binanggit. Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano? Pero pagdating nung ano ba to, sudo hearing, ano? Ay pilit itinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, eh, individually, pagka nakausap po, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari.
7: Thank you, Senator Soto, Senator Risa.
10: Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, tatlong maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo parte po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag-lie detector test po yung 18 ex-bodyguards?
5: Meron pong mga, nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na lang directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi muna na-subject sa lie detector test kasi po, yung lumalabas on a general sense ay tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree.
10: Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Balikod?
5: Mr. Chair, ganito po, in-approach si nila yung isa, si what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18, sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Balikod mismo, mula pa po nung November. So ang naging offshoot po, ang takeaway po, naging offshoot niyan, kaya po na ano si Buduan, eh yung kay Gutesa po, doon po nagsimula.
10: Salamat, Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Balikod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa. Meron pa baka nalaman ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo?
5: Tama po yun. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kubausap para dun sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po, ang amin pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan eh. 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas dun sa social media na amin nang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, eh, na-record pa nga na para nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming cybercrime division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Balikod para kumbinsihin unofficially, no, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong mga konting violation yan, pero maririnig mismo doon yung boses ni Attorney Balikod na kinukumbinsi na, o ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam eh, nananahimik na ako yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi dun sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to, yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin eh. Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila. Pero itong individual na 18 na to, pag pre-profile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po. So, yun na po, kasama na po yung series, bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro kung mamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they are very protective of their career. Baka sakali po sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po itong mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan.
7: Mr. Chair, pwede makasingit, ma'am?
10: Actually, yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair at kay Director.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
11: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Flo G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
13: Panduway First Five.
14: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Knock. Merienda time na!
16: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok, ug humok.
17: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
16: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
18: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
20: M2C Graphics Davao.
21: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
24: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katrupa.
23: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. XFM 89.1 Davao. Balik Eskwela 2026.
25: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, MATS College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rod Creation, Life Talk of Ms. Angeli Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
23: Balik Eskwela 2026.
26: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Current development sa red alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang na idulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at imprastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsisimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinaunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga nasa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
4: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
1: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantalang nilino naman ni Senator Kiko Pangilinan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
0: XFM News Nationwide.
3: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direktang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.
1: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakaraang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
5: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Ang 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
1: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging questionableng pagdinig noong nakaraang Linggo.
0: XFM News Nationwide.
3: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagmungkahi naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian. Sa gitna pa rin ang sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
0: Live report.
1: Nagmungkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senador Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang issue sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring iginit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ng kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
0: XFM News Nationwide.
3: Inaresto katropa na matawhan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos ang mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionable flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingin ang paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto,
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Diretso na tayo, katropa, sa hataw ng mga balitang regional.
6: Balitang regional.

0: Appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Dalit ka ninyo sa XFM.

0: samahin pametasan, way labot ang mga way batasan. May hapon ka rin yung tanan. Ayan na po ang inyong programa. Kundi na ito ang himay-himayon. Li-li-on o buki-ki-on. Ang mga nagkariiyang sugilanon sa kinabuhi. Mga problemang wa man tami labot sa sinugdanon apan kami ang usulbad. Kamura man unta sa sinugdanan, labi na sa hisgutan ng palami. Pero magpaproblema na, mudagan mo din hinako. Kaayos ha? May hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X.
1: Exciting!
0: X-rated, dili exciting. Kining suwa tampo nga itong hatagan o pagtagad karon. Dili ugma, dili punsunod adlaw, kundi karon. Pila na may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. Kini nga ito ang suwat magtatampo sa kalalaki nga tawag ko na ito sa pangalang Riniel. Di Ben. Si Ben nga 20 anyos. Nagpuyo sa dapit sa Bukidnon. Kini ang sugilanon ngayong ipaambil sa itong programang X Rated. Mahitungod kini sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga ihamang pinilian apan kita ang musulbad gihapon. Apan dili mag-uol, kaya na si DJ RC swildado na nga musulbad. Dina na ako daghanon ang istorya, DJ. Ato na lang siguro sugdan kining akong sugilanon nga ako ang giuluhan og maldisyon.
2: Bay! Bay Ben!
3: Mm.
2: Kanla ba si Almira ba? Nanuwa pa man na siya maminyo? No?
3: Mabitaw? Usam na siya? Magtigaw ang daga?
2: Oh! Maingon ka siguro anak?
3: Ah? Sayang kung magtigaw ang daga siya. Arang-arang ba yan ang iyang naong sa?
2: Mao lagi. Pila na ka na yung edad, no?
3: Sa akong hibawaan, murag 30 na masiguro na siya.
2: Ah, sayang. Ano mo mong ka na siya maminyo nga di mo na siya bati o naong?
3: Ah, siya rin yung nakahibawa na ba eh. Nga nung hangtod ka ron, wapag siya magminyo.
2: Si Almira, siya ka na namitana. Nagdaster na siya. Nipis ba kayo? Eh, hala. Naunsam ko. Nga naman yung akong dibati.
3: Wasam kakita na ko nga. Nagtanaw ko niya. Ano ko nagyuta na niya eh. Namuha pa man gina sa maminyo.
2: Uy, bay. Bini. Doon lang ko'y nabantayan mo na.
3: Ah, oo, saman. Ha?
2: Ah, mag... pilit kay kang tinanawa ni Almira ba?
3: Usa?
2: Adios! Kaya, marag doon ay nagpaloyo aning imong ipakita na.
3: Taka mo lang ka, uy.
2: Nangko na lang, good. Doon sabi ka.

0: Ce mai con cunul lui?
1: Pantai kita nang imong gipakita ron ha, bantay lagi ka, bantay ka. Uy,
0: kung nun sa manang naasi mong unahon na, huwag tanga na. Tungod kay dili, yun na tinoog.
1: Bayan mo, katawa naman ko na imong.
0: Basta, ikaw tagig daw tang kaulugan ang imong nakita.

0: Ito na po siya ng tiyo. Ako na niyato ang dipato ni Mama ng kwarta.
1: Tabang! Oh. Tabang! Aga?
0: Tinguro ni Almira?
1: Tabang!
0: Ako nga tuon.
1: Tabang!
0: Dali nang. Gunit na ko. Dali. Dali. Ano may katkat mo sa kaspunuan sa bayabas nang? Tama na, bali nung sa nga. Imugi, kapiutan, nahuwag ka. Isang mo biya ka gamay, oh. E, pahuwa ka nga, piyam?
1: Oo, siguro ni. Pero, murag nabunog lang.
0: Aha. Hay man ang imong tambal ko. Atong tambalan ninyo sa mad.
1: Ayan na lang, Benny.
0: Ayun lang, uy. Edad. Hay man tambal ninyo. Natambalan ang imong sumad.
1: Salamat, ha?
0: Uy, sa payanan.
1: Ikaw pa. Nagtagad pa manggig ka o tambal, uy. Na, kasukang gigil sa imong mama nga, gisugo ka. Pero niya, nasangit ka na ako.
0: Okay rin, uy. Ako rin may baw ni mama.
1: Bantay, ha?
0: Ako rin may baw. Wala gi kaso.
2: Anam namin nga nakasuod ni Almira DJ. Usahay, muadto ko sa ila o mag-istorya-storya. Basta lakton. Nakasuod, basta lakton na to pagka-istorya nakasuod mi o kanunay na lang kumuadto sa ila. Dili mali kayan, DJ RC ngay nani tungod kay kung kadali na po kay sudon si Almira. Mao kini ang nahitabo.

0: Ay, Benny, ikaw mang guti ay. Unsay toyo na to?
1: Ani lang ko sa inyo, istorya-istorya.
0: Kana lang di ay. Wa ni kaso ay. Sige, dali, sud.
1: Musugi ko.
0: Sige, arita dere. Ikaw ba? Dagan, ikay kag istorya, no? Makalingaw kay ka.
1: Mo ba?
0: Karon, unsa nam sa imong isulti?
1: Nang Almira, kanam. Nga nung wa umanday ka magminyo?
0: Ha?
1: Ang kauban lang ni mo din sa imong bay, imong mga pagumangkon, niya, wa na kay mama o papa. Nga nung wa ka magminyo? Parang pa sa inyo, doon lang kay kauban din eh.
0: Kuan, kanang taas na kayo ang sugilanon kung sultihan pati ka
1: ng Almira.

0: Oi, ya usah naman ka. Kailan naman ka nilang nga nakabantay ko nung mga pulagwa ang mga sa'yo mong kaugalingon. Ay, lebe-bebe yun sa minatabo ni mo. Saman, may problema ka?
1: Ah, manikaso. Ay lang kong tagda.

0: isulti po nimo ang ginaot nga. Di ka masupon nga kung isulti nimo.
1: Unsa ka na, Benny?
0: I love you.
1: Benny?
0: Ug ginaot nga.
1: Wa ka makasabot sa imong isulti, Benny. Tungod kay di ta bagay sa usag-usa. Ikaw, pila pang imong edad? 20 anyos. Ug ako, 30 na. 10 years ang atong gap.
0: Ano mo day? Di day pwede?
1: Benny.
0: Basta, mahal ko kayo ikaw. Mahal ko

0: Marami kang wasgid ang kamatuoran, bay. Nga mahal ni mo si ng Almira.
1: Mahal ko siya, bay. Mahal ko siya. Huwag akong ipaglaban ang akong gugma niya.
0: Oh, bisa gidispatsa na kaniya?
1: Ang bahala na. Basta kay ipaglaban ko ang akong gugma niya.

0: Nabuan ka na ba? Nahigugma ka sa maguang panimo og edad?
1: Ma, pasaylo ako, pero mahal lang yun ako si Elmira.
0: Putla ka ng gugma, ha, Benny?
2: Dili mo bagay sa usap-usap, Ben.
1: Pa, pasagdi ko ninyo.
2: O siya pasagdaan, ha?
1: Basta pa, ma, mahal ko siya. Mahal ko si Elmira.

0: na ka na imong gugma diri na ko, Benny.
1: Mihila ka. Nagpasabot ka nga may pagbati. Usab na ko.
0: Wa ko'y pagbati
1: na
0: imong.
1: Doon na kay pagbati. Di ko mag-iningula na kung wa kay pagbati.
0: Benny.
1: Tutoki ko. Mahal ko ni mo, di ba? Mahal ko ni mo. Tingnang mahal ko ni mo.
0: Biyahin ako. Biyahin ako, Benny.

0: Kaya, mahal ko si Almira. Bangi ko. Nina sa makigsultin ako.
1: Ben, lahibaw ka yun nga da kung supak ang imong inahan o gamahan. Kanon di man imo sundo ng imong mga ginikanan, ha?
0: Tiya.
1: Putla ka ng pagbatia, Ben. Tungod kay wa na'y padulngan pa.
0: Tiya.

0: ano ni among ka? Di ka maging makasabot, ha? Pauli sa inyo.
1: Di ko mabiya din ni hangtod nga ingnon ko ni mo, nga mahal mo usab ko.
0: Benny!
1: Mahal ko kayo ikaw, Almira. Mahal ko kayo ikaw.
0: Benny! Ayaw! Ayaw! Ayaw, Benny! Ayaw! Ayaw! Benny! Benny! Benny! Benny!

lagi na hitabo namo ni Almira DJ. Okay na hitabo man, meaning do na siya gugma din nako. Aba na nga akong mga ginikanan dakog yung supak sa kong gibati. Tungod ni ini DJ RC, do na mga pangutana sa kong una-una. Ngayon ba nga ako ang ipaglaban ng among gugma ni Almira? Karon nga, doon na nahitabo din hinamo. Misamot na nga akong gugma diha niya. Ooh! O mas maayo bang hagdon ko na lang siya og kasal? Ooh! Gibaharan ko sa akong mga ginikanan nga imaldisyon ko na magsupakid ko sa akong gusto. Ooh! Oras nga makahibaw sila nga opisyal mi nga magkauyab. O, managuyab ni Almira. Tinod-on kaha nilang ilang giingon?

Klaro si Benny. Wala kay dili Be, Almira, unsay ayaw? Ayaw pero da. Ayaw. Alas is otso na sa kapunan kay tropa. Welcome back. I'm back again sa programa X-rated. Ayaw. Kailangan ko sa story kay Ryan kay kagadog ayaw. Apain, nagmalantuson si Benny. Wala, ang ingon, o sa ingong laom o basa ang mas idaran. Ayaw man lagi. Ito na seryoso, huwag nangagtambag si Benny. Benny, aduna tayo mga caller. Nga nakaroon nagpaminaw sa laing-laing dapit sa Visayas, Mindanao. Nga anda mo, share sa ilang opinion, perspective, violent reaction. Muna, pwede na mo manawag mga katropa, ha? Open na nga itong linya, 0995-994-6868, 0928-550... Tama ba ito? Dili tumaon.

0: Joe, na carried away ko Joe.
1: Hindi ko sabi tingo baby ay may mga sa tagaibog.
0: Ha? Taon sa kan? Action ka og?
1: Action sa tagaibog ba?
0: Action naman. Ayos sa tinod. Kung unsa ka lami, sa prangkahoy na lang tamo sa mga suking tigpaminaw.
1: Kaya ba, good naming naura ba rin si Kuan? Naming naura ba yun? Naroon si Kuya Tiyos ng Samal. Naming naura ba rin? Barkanda na ako. Si Kuya Efren sa Identine.
0: Kung unsa kalami akong tingog, Joe, inana sad ko kalami in person. Mo ra ginay istorya nga dili bakak.
1: Ito di bitaw na bakak ay. Maglaro din bisan bisan ta magalino lang ko diri sa radio. Hindi ko intak matuhukuha na wag ka na natulungta na nagkarunog sa inyong mga
0: dili ka makahuna-huna og tulog, Joe. Kay imong mahuna-hunaan samtang naminaw na ako mutuhog. Joe, unsa may dinan na ako didugayan na nga itong panag-istorya, Joe.
1: Makulit akong urat.
0: Maurot ang oras, maabtan taglaing programa diretso, ha?
1: Mayong adlaw na yung napuntanan ng resto mga katropa, mayong auto, no? Sa to ang sundar sa yung katuna si Benny.
0: Si Benny.
1: Yung natumpungan na layo ka kuno kayo ang lahat ng ilang edad kayo sa yes. EP o 30.
0: Oo, osa.
1: Para na po, DJ, titignan yun na sa nang natutan ng magigong natin. Kitang parugot doon naman gusto yung pag-practice mo sa busa. Depende na niya. Tinuod na gusto niyang gumong. Kung nga karandong, na mag-inahitabo ninyang duha ni Almera, naningon mang ka na mas maayo bang magpakasal mo. Para na ko, mas maayo bang magpakasal. Kaya nga nung, una sa tanan, doon ang may blessing sa simbahan, na isip, usan na magkapamilya. Doon nga, kanan na itong binikanan, o dilip na kita masupak sa itong binikanan, ang ginikanan na kumagsupak sa relasyon. Imong hinayon pag-istoryan, imong ginikanan nga masawanan nga niya naman niya. Nga ikog mga manggit kong kinukuray, imo na lang din ng panindigan. Kaya naigod mga manggit ka pa. Kung nga, si Almira, sa agong na kami ng drama, sa agog yung pinubrim ko na kituki, ano ginaingon nga, kanang, kapagid siya gusto niyo. Walang niya ipakita siguro kay tungod sa inyong hanggap sa inyong edad na nahihinaingon nga why bata o buhay tiguwang sa gugma. Kung namin ang mga hihina nga dautan ba ang mahigugma? Dili dautan na ang mahigugma. Ako ito ay nangyayang buot ba yaon sa akong mahigugma? Pero walang nagwalan din nahigugma na ako na nahihinaingon ng paabot ng panahon. Yung tanos ah, nahihinaingon na ako. So Benny, ako nga sa patutang at dahil sa ko, nakunin mo na pag-ampo lang sa ginungod na ang imong ginikanan, makasabot ra sa inyong ang duha na dugma ni Almeida. So DJ, thank you so much. Nga mag-greet naman ko.
0: Go!
1: Ano ginagalami ang imong tingin mo ko? Hindi ko sa full team train.
0: Sorry kaayo, Joe.
1: Hi, doon ko ni Juan. Ni Kuya James, kaya huwag ni Kuya Efren. Naroon na niya sa mga konsepsyon sa Delidia sa Aurora, no? Ang niya, na kaya na lang dito sa kanang mga nangyay. Ang niya, ang ako din number, ako nang iplago ko may 0935-46-912. So, pagkinaan mo tawag, pagkinaan matigyalan ako. Pagkakalan lang to, 0935-46-2691-2. So, salamat DJ. Nakakit ko ko ni Miss M. O, nga naminang rin si Miss M. Ako lang ang nalit. Mayroon na DJ. Salamat kayo sa paghatag ko panahon ha.
0: Katropa mo!
1: Exciting!
0: Wala na kaagwanta si Joe. Feel ako nang gahi na ang iyang tudlo. Alas dos, this is size. Ang atong oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbo Dietary Supplement for Men. Kagluya na performance, upirmi namang katulog. Ayaw kag-uol kay 100% natural, safe and effective ang Turbo Dietary Supplement for Men. Hello, my hapon!
2: Ayaw! Chinita, kuropa, ang akong super sal.
0: Ayan. Miss M! Nang talaga! Hello, Miss M. May hapon.
2: Hi!
0: How are you? Are you okay?
2: Yes, I'm okay.
0: I'm glad. Nakadungog ka ni Joe. Gishout out ka niya.
2: Isang lang tong Joe tag po?
0: Ay, sad oy. Manino, Mads, maninood ka, Mads.
2: Jutay buhok o jutay ang iya?
0: Depende ang unsay jutay. Basta importante.
2: Ipaklear ko nung naasay jutay, anak.
0: Taga Mandawi ra to si Joe, oy.
2: Da.
0: Da.
2: No interest.
0: No, grabe gini ako, Mads. Ay, mungkin akong ganahan na ni niya. What na hangul ba? Pero Mars, di ato nilugayo, no? Unsa may maingon ni mo kay Benny? Bahin sa iyang gugma nga to kay Almira. Gugma nga daghang nagbabag tungod kay nahi gugma siya sa mas idara niya. Mars.
2: AIDS doesn't matter.
0: AIDS. Go.
2: May problema on sa edad, basta magkasinabot lang. Nagkasinabot naman yun kay...
0: Ay, na naman ito po. Yan naman si Almira. Og... Ay, Benny.
2: Ay, pag ayaw, dito dugaya.
0: Ayaw! Pinuod.
2: Matay, naadyo nagibidibid akong batanon ako, ginisugtong gaybe.
0: Hala.
2: Para nag-30+ na ako.
0: Patilawa.
2: Ayaw!
0: Patilawa, unsay duga. Hindi lang, eh, patilawa.
2: Pero,
0: sige.
2: Mag-license una.
0: Ayaw! Listen siya, sa, listen siya. No travel pass, ana.
2: Kanabitan mo sa kay kabarko. Imo nga kasakay kuha kay ticket. Kini pa kang tao imong sakyan tibo kinabuhi. Kinanwan na ni kay license.
0: Ayaw
2: day to dugaya. Paita sa
0: to. Uy, klaro, uy. Nalang siya pangutaan na din eh. Nga, mas maayo ba daw maghagdo na lang doon niyagkasal si Almira. Pero apan.
2: Pakasin na lang na, uy.
0: Apan. Kung magsupak daw siya. Ano magsupak man o?
2: Ang
0: magsupak siya sa iyang ginikanan, Mads. Ingam yung mag... Imaldisyon man kuno siya kung magsupak
2: siya. Tamo, dawat talaga na. Labi na makakita. Nagkapo, malugma. Ira na.
0: Paapuhi da yun!
2: X. Wala, sige, kay... Lunaw pa. Kunya na mo, umalaya na sa bus.
0: Oo, oh, ayan na, kanang lugdang-lugdang na, kanang lasaw.
2: Ayaw!
0: Samtang pilit pa na, grabe pa nakakuan. Hala, go!
2: Marajog na kayo. Matajog ka matuuran ang nagramahada. My good idea.
0: Kumilos ka na, aking kapatid. Hindi na ito ang
2: kumilos ka na sa tamang panahon.
0: Correct. Ay, so, usaman, wala na sa ibuhatan, ani, yung kuan lang, ani nga, wala na mahimok po din ginikanan, no? Kung
2: ipada. Para kay DA ka ng, mudawa, at talagin na sa kadugayan.
0: Kana.
2: Ayaw lang, matipo nila kuyo. Online lang mo. Para dili po nila mapasakita ng imong asawa.
0: True. Para likay po sa gubot ba kung mauman galing.
2: Ito lang kakikon sa imong asawa. Dili pa kita. Nga makabarog ka na sa makaugalingon mong matiil.
0: Ayan. Ang tigulan.
2: Isag bako. Maling kamot mo. Barog mo. Tindog. Anong mo labiyo. Turbo.
0: Turbo. Awit siya, madlib niya akong mads, oi.
2: Nakapay ko sa taga-kanlaon kayo. Nainagsugun ako na pa-shout out sila.
0: Hello sa mga taga-kanlaon! Sa 101.7 XFM Kanlaon. Ogni
2: ko ang diay. Caramel of mi mamela.
0: Ayan. May pagpaminaw. That's all. Miss M, katropa mo!
3: Exciting!
0: Hindi makaya ni ato ang mga listener. Grabe mga power. Hindi ko kayo nakaya minsan yung kakayanan ninyo, lalo na sa mga usapang ganito na parabang. Pero samtang nagwata sa inyo mga tawag katropa, Ayaw kalimot na pwede na mamutawag sa ato ang numero 092877. Dito na ako patakag ko ano eh, kabasig mali. 092855087 ang ato ang numero 092855087. Anapot ang numero 0995-994-6868. Ania sa ang isa kasunatan nga kung giandam para sa mga pariha sa inyo nga nahigugma apan naghuwat kung kanusa pwede ang gugma. Moira de la Torre, Tagpuan. Sa programang X-Rated.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nya, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kuto-kuto.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
7: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, it's 2:34 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna diyang atong Santhone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon na grabe ang mga sakit kanas palibot. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. And of course, prevention is better than cure. Health is wealth. Always na ito nang kinaingon din eh. Kaya wala kang istorya, no? Bisa pa magkapila na ito i-describe sa inyo, ha? Isa na gina kong maingon. Once you are protected, I swear you could, nothing can stop you from doing things na you need and you are responsible, you're obliged. Tanang responsibilidad ni mo ka, tropa, dili maapektuhan kung himsog ka. If dili ka himsog, daghang maapektuhan, financial, emotional, and of course, your mental. Everything will collapse once masakiton o adunay sakit ang imo ma-experience. Kay it could really take money, oras, og ang inyuhang ginatawag na itong happiness sometimes. Muna, isa sa mga hinungdan nga, no, nga sakit siya kay hunanaon nga adunay sakit sa isa o nagsakit sa ito ang pamilya. Well, that's why, always protect yourself, katropa, ha? Labi na karong panahon, na init, summer na pod, daghang nasakit sa palibot, muna, choose to be healthy. Kauban ang itong produkto, Santhone Plus. O Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C produkto sa Yes to Health. Mapalit sa na mga butika nationwide, labi na sa ato ang pharmacy nga adunay nagapahigayon o adunay na ginapahigayon nga free consultation and general checkup every Sunday, katropa. 2:36 in the afternoon, pwede mo manawag balik mga katropa, ha? Para sa ato ang X-rated advices para sa itong letter sender nga si Ben.

0: 2:38 in the afternoon. And that was Goodbye Girl by Breed. Para sa itong letter sender nga si Benny, I know sometimes a lot of things nga pwede itong question when it comes to love. Now you're home at love. I don't know if you agree, mga katropa. We could never question love. As long as dili minor or dili kanang naas pa sa mga underage ang inyuhang mga planong imong karelasyon, I think there's nothing wrong of being in relationship kay Almira. Yes, kuan sa practice ato ang society, probably isa sa mga murag unfamiliar. Pero you are both adult na, Benny and Almira. So I don't think, I don't know how, if this is something would everyone would agree, but for me, as long you guys are already in a legal age, I don't think it's really necessary to think kinala ni hunaw na o nang matod pa dili mo uyon yung pamilya tungod sa inyong mga edad. I don't see any problem. Bahay ni Ana. I know, Benny, you have no bad intention to Almira. And Almira, I think, nahulog po ang buot dito ni Almira sa imo, ha? Sabi na, kay kanunay ni mo siyang bisitaon sa ilahang lugar. I know, dili na ni mo problema karon kung unsabay gibati ni Almira diha ni mo. Ang imorag yung gihuna-huna karon kong unsay himo ang reaction sa imong pamilya. Well, ang himong reaction sa imong pamilya, matod pa ni mo, dili sila uyon. Matod pa ni Angie Remo, ida dili babag sa tinud-anay nga gugma. Ako, karelate ko ani kay 19 years, ang agwat na mo sa kumbana. Pero happy, happy family me, DJRC. Usayo kadlo, kamang padayon sa inyong panaghigugma. Good afternoon, DJRC. Shoutout ko sa mga taga Davao and Jensen. Apektuhan sa maong linog. Keep safe, everyone. DJRC, pa-shoutout din sa Takan Ibo, Ilocos, Ronrex. Okay, kaayo biyahe basta maminaw ni mo. Makawala sa kaduka, makabasa bisan init. Ay, wagi kay klaro, Tommy. My Tommy. My yummy Tommy. Chris, Randy Santisas, number one listener. Shoutout Arti Aris Gado. Good afternoon, DJ. Hello po, good afternoon sa inyo, ha. Kung dawat ko isa ka caller for one last time, kung wala na'y manawag, ako na muhunat ko sa ako ang DJ Orsi's advice. Pasarot ko diha ni mo DJ Orsi, gikan kay Linito Wano Limuran Toheno. Alo mama, ing hapon gikan kay Charlene. Good day DJ Orsi, gimingaw na mi sa mataho mong katawang. Hilak na lang ko. Hilakan ko na lang mindi mihi. It's time to DJ RC's advice. Hello sa imuha, Benny. Doon na kay tulo ka mga pangutana. I know, nagpaminaw karong orasa. Matod pa ni mo, gihuwat good ni mo nga karong adlawa ma-air ang imong suwat. Sumala pa sa kong giingon, ako na na-mention, mentioned a while ago, dili na muna sa iyong kinahanglan i-guide ng mga edad. Kung madugalang si Almira, hindi pa niyo nga layo or unsa ba? I think si Almira, anaa pa sa edad nga pwede pa mangyari. Magkabog na pa mo pamilya. Layo lang mo agwat. Unang ko ngayon problema, kung ipadayon ba na ni mo, ipadayon, Benny. As long wala mo'y nangaligsan nga mga tao, natamakan nga mga tao. Labi na karoon nga, adunay nahitabo ninyong duha. Kinala ipakita ni mo kay Almira nga tinud-anay ang imong pagbati diha niya. Sa imo sang ginikanan, matod pa ni mo, nga ibaharan ka. Imaldisyon ko na magsupakid ka sa imong gusto. O oras nga makahibaw sila nga official ang inyuhang relasyon ni Almira. Dili ko ganahan nga moingon nga supaka imong ginikanan kay tungod dili man gid na maayo. Apan sa karon man gud anaa ka sa hustong edad makadesisyon ka kung unsay angay nimong buhaton. Para nimo dili nimo ikadaot, malipay ka, makatabang sa imuha, isip usa ka individual ang kining gugma nga gibati nimo kay Almira. Well, I guess go on. Wala kay naligsang ubang tao. I know matawag na tong apektuhan ang imong ginikanan, but at the end of the day, relasyon sa ato mga anak, as long wala, dili na makahatag nila o kung ano. Kadaot. Pero kung ato lang hunaon ang mga istorya sa ubang tao, I don't think na it's necessary to live with the idea of individuals or others' perspective. Laing mga panghuna-huna, batok sa inyong relasyon. I know, Benny, nga gihatag niyo sa imong challenges. It's because kabahaw, panahon o kang labaw makagahom nga you can really deal sa problema nimo karon. It's not something na question nga you need for answers from other people. Dili ka ni mga pangutana nga kinahanglan sa amo agi ka ng tubag apan kini ang pangutana para sa imong kaugalingon. Amo lang yung kaya ihatag diri insights. Dili desisyon, dili pud solusyon apan insights. Ut pasabot ani Benny. Wala lang sumbanan. Natay call Doc JJ. Wala na. All right. Kanto lang siguro Benny. Ipadayon ng gugma kung maoy makaayo. Ipadayon ng gugma kung para nimo ikalipay nimo. Ipadayon ng gugma kung wa mo natapakan ng mga tao. Patungi lang. I mean, patungi sa. Wa pag ikoy natamakan nga tao, napatungan na anaon. Sayo ko mubiya sa kahanginan mga katropa, alas 2:45 na at ang inyo taod-taod nga to ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Serras Manain. Taod alas 4 mungur na iya. Para alas 5. Ilusin niyo mga radyo ug mapuhon. Lain na pong sugilano na nga ito ang madunggan sa kahanginan. Laing problema, as usual. Ang atong sulbaron, ug mapuhon sa programang X-Rated, alaunahang ito, last stress sa kahapunon, katropa. Sa akong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ, ug ato mga kaubanan diri sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Labi na ito mga kaubanan sa laing dapit dito sa Davao Region, sa my North Cotabato, I mean sa South Cotabato. Naka-experience, oo. Safe and God bless everyone. Kung piminti ka mo ubanan, labo mong kagagahong maaro, maproteksyonan mo sa unsa pa may maabot din ha, no? Linuga. Sa tinod lang, linog sa mua, isa sa mga butang nga pirmi mahitabo, labi na sa Mindanao nga sayo. Pirmi gina siya yun. Bisan dili pa kusog ang linog na ay maaadyo na yung pag-uyog nga ginagmay. Pero kung maka-experience og kusog, maka-trauma, sad kay nakita, gid na mo ang pinakakusog yun nga linog. Namong na-experience, I don't know, kalimot na ko atong tuiga. Grabe nga, murag gabawd ang, dito ko kita og yuta nga murag dagat ang paglutaw. Ay murag na siya gabawd ba? Amping-amping taha mga katropa ha? Alas 2:47, alam sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ RC, sa programang X-Rated. Dari lang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: XFM time, it's 3 o'clock.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: XFM 89.1 Davao City.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala siya, hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong mag-a-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med

0: Davao. Dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
2: Sana.
0: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM 89.1 Davao City.
4: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug naggulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1.
5: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Long have we waited.
10: Tanduay First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo-G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Tanduay First Five.
10: Brought to you by Tanduay,
9: the world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
9: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM 89.1.
11: The time now is 4:30.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: Kaklarik sana!
3: Exciting!
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
14: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
12: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
21: Tila ba may hangin sa tiyan?
22: At masakit sa pakiramdam?
21: Kabagyan!
22: Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang,
22: tanggal agad ang kabag.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid
21: na all-in-one.
22: Sa presyong
21: magaan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
24: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
23: Ay, salamat.
24: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o hilanat.
23: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping dia mahal. I love you.
25: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
26: Sister Pain.
27: Si Arlene ng Davao City.
28: Usa ko ka virtual assistant.
27: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
29: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: In Davao City, XFM 89.1. Extra Drive.
30: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Extra Drive.
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM 89.1.
4: Yadex!
5: Exciting!
6: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, isod ko pag-ihi, kudog putol. May gabi yung hindi ko matulog.
6: Sa Taon Plus Gold.
7: Kretin lami na natulog na kayo ko. Kung sa ihi, okay ra kayo. Pero wala ko kretin, 94 lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ulog to sa Yesto. Hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panam.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
13: XFM.
15: Oras XFM, alas 5:03 sa hapon.
16: XFM, Davao, kamatuoran ang sandigan.
17: Extra, extra, balita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kak Larek, sana?
2: Exciting!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Takplar Eksana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1.
3: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon.
4: Ow.
5: Kaklarek sana!
1: Exciting!

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios ng tao masayod.

Mayong gabi sa tanan. Ania na sab ang ato ang programa sa XFM 107.1. Kami naga laom nga kamo maga subaybay ining programa na to ang tingog sa reformasyon anining kagabion. Og maayong gabi sa tanan dinhi sa Davao City at sa Tagum City. Sa ato ang mga stop dinhi sa istasyon og sa ato ang mga kaigsuunan nga naga subaybay ni ining programa. Maayong gabi kaninyong tanan din ha og manghinaot kami nga naa kamo sa maayong panglawas og pagsikay-sikay ni ining kahaponon alang sa pagpanihapon. O ang atuang usab nga mga kaigsuunan dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga busy sa buluhaton. Kami nagahangyo usab nga kamo maga padayon sa pagsubaybay ni ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Dinhi mga kaigsuunan, ato ang madunggan karon ang mga mensahe pulong sa Dios nga maka pa-inspire sa matag usa kanato samtang padayon kita nga magkinabuhi niini nga kalibutan na. Og ako naga timbaya dinha sa matag usa katawhan dinhi sa kahanginan sa tagsa-tagsa ka nagkalain-lain ng mga dapit labi na dinhi sa Tagum City sa XFM Davao no sa tanan ng mga naga-hook up niini og sa XFM Mati og sa XFM Jinsan. Maayong gabi kaninyo din ha mga kaigsuunan katauhan. Og sa XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyo mga igsuon og mga higala. Sa XFM Sumbuanga og sa XFM San Frans, sa XFM Bayugan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas usab no niining istasyon og magapadayon sa pag subaybay maghatag og kinabuhi niini. Ako nagapasalamat din ay diha sa ato ang naghatag og kinabuhi niini si ato ang CEO si Doc Remelito oy. Mayong gabi kanimo din ha Doc. Og sa ato ang Vice President ay Ma'am Olivine oy. Mayong gabi usab kanimo din ha Ma'am. Sa ato ang General Manager Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha sir. Og sa ato ang Station Manager Arnel Cortis og sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. Mayong gabi kanatong tanan og sa tanan nga nagasubaybay dinhi sa XFM no sa ato ang mga kaigsuunan og katawhan sa kahanginan. Greetings pa diay sa ato ang mga kaigsuunan nga mga nagasubaybay usab sa tigpaminaw dinha sa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa Tagum City no sa mga kaigsuunan nato nga sa pamilya ni Doc Manasis uban sa iyahang panimalay mga kabataan. Maayong gabi kaninyong tanan dinha og sa ato ang mga kaigsuunan usab dinha sa Asuncion kang Brother Oliver. Maayong gabi kanimo din ha Brother Oliver. So na sayod ko nga ikaw busy karon no. Maayong gabi kanimo din ha. Og sa Abiod mga kaigsuunan nato sa Abiod, maayong gabi kaninyong tanan din ha no. Dili ta mo maisa-isa sa Arroyo family o sa Ayaron family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan sa Kapungagan
na si Sister Nelia Kakyatan. Mayang gabi usab kaninyo din ha. Huwag sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Talaingod, no? Mayang gabi usab kaninyo din ha, mayang hinaot kami nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Huwag sa Nabunturan, mayang gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan, mga mahal na ko sa kinabuhi. Mayang gabi kaninyong tanan din ha. Huwag sa Mawab, mga Osaris family, mayang gabi usab kaninyo din ha, no? Sa ato ang igsuon nga Dasig usab, no, si Sister Arlene Bagnaan, maayong gabi ug kumusta sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay niini nga programa ang Tingog sa Reformasyon. Og sa ato ang mga kaigsuonan usab, mga katropa, no, si Brad Ayi, no, ako ang katropa sa kauban ako sa Realty, sa Trono Realty. Ingon man usab sa Charix Realty, may gabi ka ninyo din ha, mga katropa. No, sila Ma'am Lisan Narbasa. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, may gabi ka ninyo din ha. O sa imuhang pamilya, sa Mati usab, mayong gabi kang Sister Jima. O sa ilaha ni Sister ni Brother Nudalo, Ili Nudalo, ingon man usab sa ato ang Dasig nga tigpaminaw, Brother Ili Ingalan. Ingon man usab sa ato ang igsoon din ha nga si Brother Fred Tapad, no, nga nagasubaybay o naga cut-on usab sa Reformasyon, no. Mayang gabi kanimo din ha, Brother Fred Tapad. Manginaot ko nga ang anaakas kalinaw o mayang panglawas o ikaw magapadayon sa pagtuon, no, magapadayon sa pagtuki niining kamatuoran. Mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsuonan din ha sa Jinsan, no, na uyog, na tandog sa linog, no. Ato ang mga kaigsuonan din ha sa Cotabato, sa Davao, Brother Junard Ikunar, mayong gabi din ha kanimo. O sa ato ang naka-assign usab din ha sa Jinsan, si Brother Samuel Salbanya, Brother Yakin Estilyuri, may gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagasubaybay, no, niining programa. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pag paminaw, no. Dili na ko ma-mention tanan ang inyohang mga dapit o ang inyohang mga ngalan, no. O manginaot ko nga ang Ginoo magauban ka natong tanan. O sa dili pa, maminaw na kita o pinasahi nga awit.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
4: Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ingon ang pingan, nganong kalit manggibyaan?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: XFM 89.1 Davao, Balik Eskwela 2026.
5: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Croatia, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Sirunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
4: Balik Eskwela 2026.
6: XFM 9.1
7: Santo Blas Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Girisitahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Mo nga pero gid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Turbo Dietary Supplement for Men.
16: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
15: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: System Pain.
19: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
20: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
22: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pochoy!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year Speak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting! X FM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
0: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
14: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: tag-o pa man gani ta nakasweldo, pero wa naman ko'y kwartaan ni oy!
1: Da Clarex, sana?
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaibo ko mulangoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Da Clarex, sana?
2: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gali sud ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra ka sakit pero pag tumar na og Sister Pain grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggalang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kaklarex sana.
10: Exciting!
11: Exciting!
12: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Sister Pain.
8: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk.
9: Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit.
8: Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay.
9: Tindog diritso, nakalakaw ko.
8: Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
3: Exciting.
13: Exciting. Summer man nakatrupa.
14: Ang saya summer.
13: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
14: Katropa.
15: Summer na. Katropa.
16: Kaklarik sana.
13: Exciting.
14: Exciting.
17: Exciting.

0: through ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
2: pamasayrog sayo
1: aron maka boundary.
2: Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak?
1: Unsumo pa sa balay?
2: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
1: Akong gitestingan
2: aron malipay si Mrs. ba.
1: Grabing kumbate.
2: Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs.
1: Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas.
2: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
1: Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa.
2: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
1: Unsa pa at ninyo
2: pag turbo na mo
1: para gahi pirmi ba.
2: Ako si Dolitz,
1: usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Exciting!
4: Mirisi. Mirisi Cinderella. Awa. Yan kasi, ayan si, napagod ka kanina. Tingnan mo tuloy. Charoy. Maayong gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Nagkakalipong-lipong. Da. Kaya, kalita mo, tagkauyog ka ganina, God. Sawa na to, damha, o ganyan karun, o napiktuhan na punta ang atong Disney Princess Annie. Laban lang sa buhay. Anyway, yung inyong Disney Princess once again, alas 11, makauban ninyo. Dili sa to ang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live ninyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, makita sa inyong mga official Facebook pages. Palihog ko pa follow, pa like, og pa share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita madungog sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Sibugay, and makita usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man mo din ha? I hope na okay lang gid ang tanan, no? I know most of you are not really okay, especially sa mga naadri akaron. Mga katropa nato sa Jensan, somewhere in Sarangani. I hope na you guys are doing well. Pasensya jud kaayo, no? Medyo dili jud ta okay pag-abot sa mga kumustahan sa mga ingon-ana kanang nagoy mga gapang kahitabo. Kay masakitan gud ko maguna-una. No? Kumusta nga to ang first day of classes? No, gisave gid ta sa gitawag na flag ceremony kaganina kaya daghang pa kay mga estudyante ang naa sa gawas. And thank you so much, Jude.
5: Thank you.
4: Pagpasalamat kita sa Ginoo nga tungod sa to ang flag raising ceremony every Monday na save in taon ang majority sa mga estudyante, sa mga maestra o an sa tanan-tanan. I-pray na to nga unta nga ma-okay na ang panahon, ma-okay na nga to ang gipangbati karon, maulian ang mga trauma nga inyong gipang-agian karon, kay dili lang like kita gid tanan o ingana gid ang ato ang gipangbati karon, but hopefully strong gihapon kaya gihapon nato nga atubangon ang mga problema, atubangon ang tanan-tanan ugma ug sa mga umaabot pang mga adlaw. Dili na ko mag-update sa oras ha. Kay kabalo na baya mo nga di ko ganahan ga-update. Parihaan na o na yung mga langaw mag-agi-agi maglain na kong buot. But anyway, bito oy, ang atong programa syempre gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. O particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ayaw kalimot pampaligon sa to ang mga immune system kapag ka nagluya na o kapag ka nagsakit-sakit na. Ayaw kalimot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Dunganan lang yan imo siya o himuon mo siyang twice or katulo sa usa ka adlaw. Imuha siyang inumon aron ikaw maulian. Para po sa tang Sir BB question for tonight. Medyo sensitive ako ang dalungan karon. Medyo sensitive akong tilaw karon. I don't know why. Aloy, line kayo. Sorry guys, sorry kay guys. Masiging ana bito ka strong akong immune system na, masiging ana pa ka strong amo ang relasyon. Medyo sensitive ako ang dalungan karon tungod sa noon sa ito gani na ao. Amo tay dahilan basta dili ko mag-ingon, basta kay murag nakadungog ko kagani na og speaker nga haskang nakuha gid kay nga dibuto sa kung dalungan mauna ni karon. Naguan. Bitaw. Sa tuwang survey may question karong gabi una, syempre hatud-usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Hangtod asang imong kaya para sa imong anak? No? Para gid kini sa kanito ang survey may question, para gid kini sa mga ginikanan karon nga naminaw, na mo pa may ginaingon bito nila nga, buhaton nato ang tanang tabukon, nato ang tanang tabukon, bahalag dili ta magmalipayon, bahalag bakako ng ato ang mga ginikanan sa ngalan sa itong mga anak, kaya ginato isakripisyo ang tanan. No? O, maginikanan man kaog sa dili sa ngalan nga naka-feel ikaw og love o padulong sa usa ka anak, nabuhaton gini mo ang tanan-tanan sus Ginoo ko. Kana mga ginikanan kaning anay mga estudyante niya, ilang mga anak kay ibuli sa school or anywhere nga makadungog sila nga ginabuli ilahang anak sus Ginoo ko. Ayaw gini niyo basta-bastahan ang ingon anak ang klase mga ginikanan kay nah, diin mo magmahay. O nag-iingon na anda mo palit og kaso ang mga ginikanan sa ngalan nga basta hilabta ng ilahang anak, luoy gyud kaayo mo. Luoy gyud kaayo ka. Pasensya jud kaayo ha. Okay. Bahala na gyud magkinaon sa basta sa ngalan gyud sa akong mga anak gyud. Di gyud ka na ako santuhon. Isa ba ka sa ingon aning klaseng ginikanan? Kung ikaw ni, pwede ko nimo nga i-text sa 0975-474-9153 or pwede po ikaw mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Hello, may gabi po kay Uncle Dars, watching all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you! Uncle Dars, pasabta ko no ko. I've heard, nabasahan ako sa social media, there's something about the ano lang eh? Si Bingo kang namulitik ako ba? Kalaagon manggod kay ko sa Hinatuan Falls and I've heard tapos nabasahan pod na ako nga nay na ay something na sami sami na something problema gamay when it comes to entrance fee asa magbayad. Medyo ano siya nung daghang kaya siya daghang yung nabasahan manggod Uncle Dars nga mga negative comments regarding sa tourism o ano ang anak mo na siguro wala siguro mo nagkasinabot at doon no basta hindi ko mag-react ana. Basta kalaagon ko din ha, hopefully nga paglaag na ako din ha, dili na ingon anak ka na, nang wala na yung problema nga ingon anak good no. Okay, as much as possible gusto nato nga smooth lang gid ang ato ang panaglaag. Hello Kang Monski, anin yon kuwer po. Thank you. May gabi kang akong manghod ganaminaw karon og nagtan-aw sa tong Facebook Live si L Jane Adaya. Thank you. May gabi usab Mommy Jacqueline Labi. Thank you. Diha sa Hong Kong, may gabi Mommy, thank you so much. Sa imong always nga pagpaminaw, pagsilip sa Facebook Live, Junlin Rants. Thank you. May gabi din ha ang tubag daw ni Monski, anin yon kuwer po kay kutob sa ko ang pagpaningkamot, dili ko mawad-an og paglaom kay ako ang iyahang kusog para mo padayon sa kinabuhi bisan pa sa karisod nga kadugayan malampasan ra. Mo nagingon bitaw again, once again isa ra gyud atong maingon. Buhaton gyud nato ang tanan-tanan sa ngalan sa to ang mga anak. Maski pag-unsa ka buyago na imo ang anak, maski unsa pagid na unsa pa nay ginabuhat sa imong anak na medyo nakapa-disappoint sa imuha. Sa ngalan nga ikaw usa ka amahan, sa ngalan nga ikaw usa ka inahan, you will do everything para gid sa imong mga anak. At ang ini niyo unya nga to ang putahe confession ha, live kina siya bi. Usa ka caller nato caller yun na siya ha. Kagahapon ni siya actually na putahe confession supposed to be, but then wala na siya kaabot sa oras kay nagdali na mangudta. But then tagana to siya schedule for tonight. Kung nasa iyang isaysay sa tua, kung unsay kaya niyang buhaton sa ngalan ng sakripisyo para sa iyahang anak. Sa pagbalik po sa tuwang putahe sa gabi, unya taod taod. Ato, sanin kumusta lang ato ang mga mag-asawa din ha? Abi, kumusta man? I know nga ulan. Aba, maroon ako ganang kuwanan nila. Ulan karon, so I know nga, deserve good kayo ninyo nga mag, you know, mag-istoryahanay, mag-kinumustahay mo sa inyong adlaw karong gabi una. O kung shaky na ang relasyon, importante nga istoryahan gud ang mga problema sa kinabuhi. Di gud pwede nga i-istorya nimo sa laing tao kay basig uroy o ganang mga evil eye gud ka diha. Kapag ka naay problema sa usa ka relasyon, importante nga istoryahan. Always nga honest ka, loyal ka sa imong partner. Open communication. O ayaw kalimot pag-paligon sa relasyon. Turbo Men Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pang padugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Isa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: maglaag-laag bi, pero murag malabo gid kayo, no? Sa kabisi bitaw sa ako ang adlo, sa kabisi sa ko ang kinabuhi. Bao lang sad, no? Tumakalaag pa ba? Hi, King Althea, Batu Malaki, Pontilias.
1: Thank you!
0: Thank you, good guy. Hi, good evening. Kumusta ang sweet princess, Mommy Divine here? More power, baby, request ko, Love Me by Michelle Carreto. Tanaw na ko, ha? Love Me. Tanaw na to niya, kung naaba. Love Me. Love Me si Michelle. Sige, tanaw na ko ni Shamiha kung naaba din niya. Salamat kayo, Miss, sa imong obvious kapag paminaw. Kahit hindi ka magpakilala, alam ko kung sino ka dahil sa tibok ng puso ko sinasabi ang pangalan mo.
2: Minatmat na pa!
0: Kaue. Ay, kung yung inatihib eh. Okay, hindi ko ganahan na mga anaon gali ko. Kasi tinuod lang affected ka ay ko nga mag-inarty-arty kayo mo sa kuha. Pero bitaw, biya, tangin ninyo o niya to, dodo nga to ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang andam nga magpabuhayag sa iyang mga hinanakit sa tibuok kahanginan nga madungaw sa Visayas and sa Mindanao. Manawag siya sa tuwao niya para isaysay ang tibuok nga nahitabo sa iyang kinabuhi karon. Og need gid niyang inyohang guidance, biyang inyohang mga nabalaan, no, para matinawan ng iyahang mga panghuna-huna. Isip o sa kaginikanan na gilayo sa sarili ni mong anak tungod sa imong partner na wala ka kasabot kung anong gakaingon ana siya. Andam siya nga tabukon ang tibuok dagat para lang yun sa iyahang anak. Lahir agad ang sacrifice sa mga ginikanan, no? Kabantay mo ka na kung nga naipagkaon sa lamisa good. Let's say, for example, na ay cake. Niya, mayingon na yun nga, hala, upatra mo ni ka slice, niya, pila ka mong imong mga anak. Mayingon na yun na imong mama, iyong mama or iyong papa nga, di magkuganahan mo kaon na. Sa tinuod lang, ang mga ginikanan, they are the most liar. Baka kung din ang mga ginikanan sa tibuok kalibutan tungod kay mayingon silang adi man ko mukhaon na ng cake, pero ang tinuodan na mukhaon good siya, ga-crave good siya. It's just that unahon ng giniyang iyahang mga anak. Palakpakan naman po ang atong mga ginikanan nga ga-sakripisyo good. Mas unahon good ang mga panginahanglanon sa mga anak o gusto sa mga anak kaysa sa ilahang sariling kagustuhan. 0975-474-9153 ang atong official hotline number. Siyempre ang ato ang mga produkto po sa Yes to Health ang nagpaluyo sa to ang mga ato ang programa karong gabi una. O siyempre mapalit na, oy mapalit na biha, aside sa mga pharmacies nationwide, mapalit na po sa XFM ang mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C and Turbo Man Enhancer. Kung wala na sa mga pharmacies, pwede na mo nga muanin sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar para inyo ha po ma-experience ang amo ang mga nindot ng mga na-experience sa paggamit sa itong produkto sa Yes to Health. Unya, once again, sa pagbalik na ito, atong i-welcome mga ito ang putahe confession. Sa pagsalig sa to ang baby, andam na ba na siya baby Jow? Nga tawagan unya no si Kuan. Di lang ko magsaba. Basta kay unya todod ato siyang maka-istorya on air para iyang i-share sa to ang iyahang kaagi, ang iyahang mga hinanakit, ang tanang kasakit sa iyahang dughan sa to ang programang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Diri gihapon sa XFM Network Philippines, kauban ng Disney Princess Kalipong-Lipong. Cinderella po, mabalik kita pag humaan sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton nga healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga yung mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani-ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Siyempre, kanyang programahagi paluyuhan o hatod ka na sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O ibig ka na gang panggabi ang trabaho din na ano, ka na mga gusto gani nga alive gihapon sa inyong pagtrabaho. Dili ba ti ono kanang duka o kanang energetic gihapon sa kagabion, pero sa panahon na matulog na ikaw o kanang abtik gihapon ng imuhang paminaw, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang putahe confession mo, kini siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga gipangbati sa kinabuhi. Abri ang ato ang linya para sa to mga tambag unya taod taod sa to ang letter sender. Actually, dili na siya letter sender eh. Naakitay caller on air nga naghulat o kagahapon pag-ibnisiya. Connected din siya sa ano? There is Bluetooth. Ha? Connected siya sa Bluetooth. Grabe ka, abtik ni ato ang ang technician. Oy, di makaya, oy. No? Oy, bago ang tanan ha, may gabi po kay Ma'am Bobby Parami. Dili lagi mo na ako malocate sa inyong stasyon sa radyo. Salamat si Bobby Parami, di ay ni. Hello, may gabi isa ko ang mga apo. I think si Ma'am Bobby is from Davao City, no? Ma'am Bobs, 89.1 ang ato ang frequency sa Davao City. Oo, mo na siya ang dapat nga dial sa radyo sa imuhang paminawon karon kay basin sa 97.9 ka, wala na taan nga frequency pero naata sa 89.1. Di na ko maglangay pa biyang ato ang putahe confession is rated SPG. Hangyo mis mga ginikanan nga naminaw karon kung naamoy mga anak nga naminaw o sa tuang programa, mohangyo mi nga mo guide mo sa mga words na basing magamit sa tuang color for tonight. Di na ko maglangay pa once again kay nagpanikad na po ang atong color for our putahe confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Welcome once again sa Tuang Putahe Confession. Naa na kita'y caller on air. Akong i-live sa inyo karong gabi una. Maayong gabi po.
1: Gabi, ma'am.
0: Maayong gabi, sir. Gusto ba nimo nga isultiang imo ang tinood nga pangalan o magtago lang ikaw sa alias nga pangalan?
1: Magtago lang siguro ko, ma'am.
0: Sige po. Unsa may ato ang pangalan, sir?
1: Wan lang, ma'am. Jam-jam lang, ma'am. Jam-jam.
0: Jan-jan. Jan, maayong gabi.
1: Jam-jam. Jam-jam.
0: Jan-jan.
1: Jam, ma'am. Jam.
0: Jan na lang. So, Jan, salamat si... Yes, salamat si mong pagsalig sa Putahe Confession. Imong ipagawas ang imong gibati karong gabi una. Unsa man ang imuhang gusto nga...
1: Salamat, ma'am.
0: Unsa man ang imuhang gusto nga ipagawas nga hinanakit karong gabi una?
1: Kuwanang good, ma'am. Nganing... Walang tangkuan. Magusto ba nga... Makita na ko akong anak. Nga, ako alam ito siya makakuha ng talang isa lang ito sa video call. Pero ang ako alam ang good ma'am, gaya mo kong giblak good. Nga, hindi ako makita ang ako ang kondog. Unsa na dito ni Tabo ron, kaya wata kabalo nga. Sabi, ikaw kasi sa lino ba niya nga. Kung asa to gudala siyang kuwan siyang mama o katong kaoban siyang lib-in niya.
0: So nagbulag na mo, yeah, aning, nagbulag na mo aning mama sa imong anak?
1: Ay, ma'am, mo din ay kini pangutana. Kay ako, ma'am, wala ko nang binuang siya, ma'am. Siya ra jud, ma'am. Kaya din ay kipagbulag sa kuha, ma'am.
0: Pwede ko rin masultian kung unsay nahitabo. Nga nung naingunani man siya. Murag sa tingan.

0: Pagkauman, New Year, wala na.
1: Ah, so last year, naguyog pa mong Pasko?
0: Oh. Yes, ma'am.
1: Ah, unya, pagka New Year, wala na mo naguyog?
0: Wala na, ma'am, kay. Wala siya nag-condid, wala siya nag-unauna sa mga banga. Ilalim ang kamerang duha sa bata ang magbagong tuig.
1: Unsay kuan?
0: Kuan ba?
1: Unsay last nga na-remember ni mo nga hinungdan nga nihawa siya sa inyohang balay?
0: Ambot na niya, ma'am. Kay ako siya kanipistoryahan. Ugo, ma'am. Tarong, ma'am. Dili mo siya matugaan yun, ma'am.
1: Mm. Ah, so katong pag katong pag-celebrate ninyo sa inyong Pasko last year, na alam mo'y panagbangi daan ba ato?
0: Wala ba ko nakakuha na niya, ma'am. Kasi harap ko'y nakabalo, ma'am. Ugun sa iyang kuha. Ano sa iyang mabinuhatan niya nga mali.
1: Pero kumusta man ang inyong pag-celebrate sa Pasko? Like, pwede ko nimo tagaan sa mga hint ko.
0: Okay, ma'am. Misa kuhaan, ma'am.
1: Okay mo atong Pasko?
0: Okay, ma'am. Misa kuhaan sa Pasko.
1: Oh.
0: Ang mga nag-uban na mayata. Pero ang takuhaan ng Diyos, katulang yung kuhaan, mabagong tuig ba, butang tingala ko, kaya ako siyang binaingan nga. Uli, gari kay need na nato magkuhaan. Need na nato magkuhaan ba kay bago na ba yung kuhaan na tuig no? Kailangan natang magbago. Dili na kasi giyog. Nakasigigog ko sa kuwa ba pamalikas o kininang yung nana. Taing kina siya paminawon.
1: Mangutan ako sa
0: imo, ha?
1: Oh, mangutan ako sa imo, sir. Before siya ning hawa, wala ba siya ay kanang nananghid? Wala ba siya nananghid sa imo? Unsa man ang iyang giingon? Ay ha siya ni hawa sa inyuhang balay?
0: Wala lang, ma'am. Wala lang, ma'am. Diretso ra gud siya, ma'am.
1: Mm. Amo ba?
0: Nya, amo. Mm. Diretso ra gud siya, nya. Ako siyang likuan, ako siyang kinindingan, ako siya nga sultiin ko gunsay dahilan. Ngayon ako, wala mo siya ko nagkulang sa mga. Ang sa'yo mga gusto pa ngayon, ako man ang ginahatag. Kay sultiin mo gano'n mo trabaho, kay ko guideline, construction, sa bagong sa kainit. Basta sila, rayod ma'am, ang ako ang mabuhi. Basta sila, malipay kung nga makaon sila ako, dili.
1: Mm. Pila mo mo katuig, Antonia?
0: 1, ma'am. 5 years and 6 months.
1: 5 years and 6 months. So, natinghala na lang ka. Yeah. Atong nga panahon ni Kalita siya kawala sa imo. Wala ba siya, wala ba siya pananghid nga mo? Ato sa siya sa iyong mama or unsa ba?
0: Wala yun, ma'am. Kaya ang kuhan nga po nga ako ang kuhan ako yung nabalikaan. Kasi siya ang lucky niya. Ang yang lucky doon ang location na ma'am.
1: Mm.
0: Nakagayan o sa ginsan.
1: Mm. Unya gid lang imuhang bata. Nya.
0: Oh, nya. Ako siyang gingnan nga ay sa pidin ta madtog ana ni ana ba barangay kini pag kini magkuan ta bayran dira sa bata.
1: Oo.
0: Nya. Mo na to. Nya ba man kinaabot na mi dito sa kuan. Hindi na apoy time katurang April 20 ata.
1: Mm.
0: Napamid ko nya kuan ko before ko nakalakaw og padada.
1: Mm.
0: Kay kuan ay ko nagbaho nya. Ana siya sa kuan nga ay dalaan nila ng bata kay sunduon ta mo diha karong katapusan ba sa April.
1: Oh.
0: And then wala pala katapusan sa April, ma'am. April 22, ma'am, natingala na lang ko, ma'am, na nanay mobile kay nagpa-rescue siya kay ako wala gyud ang gikarnap ang bata o yun sa bagay ng kidnap daw na ako nga
1: mobile
0: okay, nga uy. Mm. Ngayon niya siya, ma'am, kay nagbuot-buot siya istorya dito sa police station niya. Ako, ma'am, wala dyan po yung istorya, ma'am. Gipagawa sa taon ko, ma'am. Unfair kayo na, ma'am. Dili dyan na pwede, ma'am.
1: Wala, uy.
0: Ay, ma'am. Dapat side si mga laki. Istorya ako, taka sa police. Niya, ang saraon, ma'am. Wala, ma'am. Wala ko na istorya, ma'am.
1: So, wala kang ipaminaw?
0: Wala, ma'am. Nung wala ko na ipaminaw, ma'am. Ay, mga stuwan pa nila ang babae. So, bakit sa mga niyato ko. Imitis na kung nabili sa mga ipadadra na ako siya nina na
1: Hello?
0: Hello, ma'am.
1: Ah, nara kay na wala imong signal ganina, naputol lang gid ka. Padayon po.

0: Imong storya.
1: Nya nay kuan ma'am nay time nga gi anaan ko dito sa kuan sa taga MS nga ma'am ug mulakaw man lang ka ma'am mo update jud ka para makabalo ang kabahan sa bata and then isa pa magpirmanay mo dito sa barangay nga maoni mao na nga magsirmanay mo sa bata pagkahuman and then ang nya pagaman dito nagkuan nami so nagpirmanay nami. Pagkahuman na mo kuan pirmanay ang katuyang mga gipang istorya niya mura ganig ka nagi sa batas kaning mura gihagan gilabag nga kaning mura ganig wala niya ba nga ato umangga mo ni anana niya moto niya pagawaman na to ma'am ni adto ko guan ma'am ni adto ko police station aron magpablatter pero unsa may gingon sa kuwa sa police ma'am pero unsa may muhang ipablatter so wala uni lagi pablatter dito ma'am na gusto kay ko magpablatter. Mas gilabanan nila ang babae kaysa lalaki.
0: Uy. Toby, unsa may nang rason ngano ing ato man? Ngano nga man sila naminaw kuno sa imong side?
1: Oh, mo po kanina ma'am na tingala gay ko indi na ay time ma'am nga ni adto ko dito sa police jud sa police station. And then ni anak ko dito nga ma'am nagpermahanay biya mi dire ma'am unsay gingon sa police ay sir dili man mi mo bawal man asa mo adre nga kani magpermahanay mi so ako di ay ila di kong gipugos nga mo pirma ko so ang kwan so ang gani pasabot ana nga so kwan yun ay lang gibuhat sa kuwa murag ila kong ganing gipugos ba nga ila kong ganing gipapirma ba kay tungod kay gilabanan nila ang kaning isa ka babae niya ila pa yung gikwan gitapigan nila. Mauna niya ako wadyo kong lagi paminaw dyan sa kuwang side kay puro doon ko mga bakak
0: na
1: kawa siya kabalong
0: ang pangutanan ako katong imong gipirmahan ba gibasa ba ito nimo?
1: Oh ma'am ako katong gibasa niya makitagaan kong kunam copy pero naas doon kung kunam na ito ang kaning copy ma'am wala na ako gidala ma'am kay mamanggapon ma'am useless manggapon kay ako gani nga imbis gani nga mapablatter kay kurido wala man ko nila gipablatter bud.
0: Hala no. So murag nahulog po siya nga na 4 feet ang imuhang gipangpirmahan. So mismo
1: oh, pati po kwan ma'am. Pati po ang mga pulis ma'am, yapong giniba ma'am kay naghatag-hatag siya glain nga location puro mga mali.
0: Hala oy.
1: Ay ang pulis nanawag siya kay miss call wala ni tubag. Diya na siya ni tubag nga ni mauni nga nara po siya sa Caraga, nara siya sa Cagayan, nara siya sa Ginsan, bisag asa nga location niyang ginhatag, dili jud na siya katuhan.
0: So mo na rason nga ang imong karon, ang imong karon is na-depressed ka dili tungod sa iya ha, na-depressed ka tungod sa imong anak.
1: Oh ma'am.
0: Karon niningon na-mention nimo sa imong message nga nag-try ka reach out sa iya ha through Facebook, unya gi-block kaniya.
1: Oh, iya akong gi-block ma'am kay ang yaman good ma'am. Mas good ay ang lucky niya ako siya gingan uy. Dili man siya akong toyo, bisa pag wala na ta. Diara man ko sa bata, malipay na ko makita ko ana bisa lang sa video call. Giwad-an ko niya katungod niya yaman ko ang giingnan nga tagha man ako picture di sa bata, dili na ko magtanong tan-aw hanggang sa tingin na lang daw ko, wala ano ko'y mabuhat. Ang tao na gitag ako.
0: Isudaan na imong kahimtag uy.
1: Kwan ma'am.
0: Kasal ba mo?
1: Dili man ni kwan ma'am kasal pero kana siya ma'am sa muang pinag-uban ma'am wala na siya katilaw sa kuwa bisag kulata ma'am madlok ikaw na ma'am.
0: Ang bata nakapilido sa imo ba?
1: Oh yes ma'am.
0: Hala uy. Hala uy lisod kayo mong sitwasyon manaluoy ko sa imo ha uy. Kanayan po.
1: Unaw-naon niya good ma'am nga night time nga nanarbaho ko sa Balinsya Bukidnon sa may MM company. And then ako ang ginapadala siya ha. Imbis nga ako ang kuan ako every week na ko dia is kuan 6-2 dala naman na siya sa kuan sa overtime. Ako ang ginapadala na sila ma'am tag 4-5 jud ma'am pero wa ko cellphone ma'am kagibili na ko ni siya nga cellphone nga kani ako ang gamit karon pero wa ko kabalo kapag open ako ani ma'am. Binuang na siya ma'am, niabot na siya og panabo, nagdisco, niadto bar, niadto club, ang bata gibyaan, luoy kay ang bata si pangitag mama, nakadlaw na mo uli. Mm. Ya, ya na ko nakabalo nga katupag uli na ko paghuman sa mong project. Pinaay ko ang ganay time nga manghiram ko siya og cellphone, dili na siya magpahiram, mambutang pun nga no, unsay ang tinaguan. Nabasahan lang nako siya mga chat nga mamalay na daw itong laki, magbinyo na daw sila. Ang insa may akong nabuhat inyo, ha nga. Mm. Ultimo gani ang ako, amang ganing, ilis nga inyo, tag 4-5 nga, usahay mga gani, kaya makasii ko dito, pilihan lang ng ako, ah. Budget na lang ako na sa bugas o sa sudan, kapi. Morjo na ang ako, ah. Para sila radyod ang malipay.
0: Dakuan ng 4-5 kada si Mana, oy. Ginulang dako oh, lagi kayo na ba?
1: Magmaya na ma'am.
0: Duhara sila ato nga mga panahon kay layo man di ay ka. Oh. So sa 4-5 giyon sa ito na paggasto
1: Pan ma'am, yung hirot siya ang kuhan, siya ang mga barkada niya. Like para nang maginuminom sila, bisa kasa sila mga boot, biyaan ang bata. So pa kayo manigarilyo, ginoo ko.
0: Sa karon ba, asa ba ang location ani nila karon?
1: Ang sakto ana niyang location ma'am, murag kay ang kani mangod diha ay kani mangod nga phone good na adriyang Gmail, murag nasakpan ako yang location na siya sa General Santos karon sa may Jinsan daw.
0: Jinsan. Ya ikaw asa man imong location karon?
1: Na ako dis Davao ma'am, ni uli na mo gumam kay nagtrabaho lay ko lagi. Pero tigan mo suporta ko sa bata niya. Anak man siya nga. Hindi na ako kinanglan imuhang suporta. Isang piso daw.
0: Ah. Kano sa ang last, when was the last time na nagkita mo sa imuhang anak? December gihapon to.
1: Dili ma'am. Katura yung kwan ma'am. Karoon na yung year. Katura yung kwan. April.
0: April. Personal yung mo nagkita sa imuhang anak adto.
1: Ay, bali katong kwan. Bali, pagbagong tuig, January, February, March na ato ay January na ato sa kuha. February, March na ato siya ang mama niya gi hatag niya sa kuha. Marag mga kuha niya to. Marag mga March 28 ata to niya gi hatag siya sa kuha niya. Ana siya nga. Diya lang sana si Muho. May kabalomang ko nga. Kuha niya kaning gimingaw ko kaning bataa. Pero ana siya sa kuha. Ana siya last nga istorya sa kuha nga. Huwag magminyo gani ko. Ang pingin ng bata. Gali na ko nakuhaon. Niya karon ano yamang gikuha.
0: So gikuha niya ang bata. Mo to siyang time nga nagpadala siya kanang pulis dito.
1: Padala siya dito niya ang iya pa yu ditong gi kuan niya ako ato nabasahan ako dito is ako alig dong gi nakdaw uy. Hindi mo na pwede na wala na pala YouTube na niya ultimo gani taga MS ako ma'am dili maminaw ma'am gahi kay ulo kay babae ra jud lang tuuhan.
0: Hala uy. Pila ba idan sa baby karon?
1: Wa ko bitay karon. Wag mo ko to siya, ma'am. Tulog ko to siya katuig, pero sa mama pa dito siya. Pero ang ako walang tabang. Gusto lang ako siya makita lang. Bisa lang sa video ko. Ano lang ko, bisa lang ako walang ko siya. Makauban lang ko siya sa kadlaw. Ano lang, wala na. Okay na sa kuha, pero iwadaan mo ko niya huwag katungon yun, ma'am.
0: Alam no, nasabtan gina ko ang imuhang gibati karon. And wala dyan po ko kabalo sa side. Para yun, sorry po.
1: Pani, ma'am. Isa ko, grabe yang gihatag sa kuha nga depress ma'am. Una-unao niya ma'am. Ayat na kay ko ma'am. Nang laong na akong mata ma'am. Kaya dili ko mukhaon niya. Gabi eh. Ngayon bis nga matulog ko. Dugay ko katulog. Kaya sige ko. Una-una sa bata. Sige na kong hilak. Pamaw panood ko. Di ko mukhaon. Gila yung kugon sa bata. Yun. Una-una. Nga. Nga nang nabuhat to niya. Nga wak mo to ako kay sala siya ha. Wak mo ko yung nabuhat siya nga sala.
0: Hindi o eh. Na feel na ko ang kasakit ng imong gibati karon. Kung halimbawa isa sa mga listeners nato karon ang babae nga imong gimahal sa una, unsa bay mensahe nimo sa iya?
1: Ako alam ko an siya, pero naa na siya kuan pangalan, may na lang ba kasi na dito ikuan manaminaw sila ha. Christine Agyadan. Okay lang unta ka diha. Eh wadi ko nagkuan si Muha, wadi ko nagkulang si Muha, pero ang imong gibuhat sa kuha, grabe kasakit, imong gihatag nga depress. Mayon tag makusinsya ka, bisa lang makita ko sa bata, okay na ko. Pero nga nung iwanan ko naman sa tingin.
0: Sige po, ipagawas tanan imong gusto nga ihistorya sa iya ha. Kay basing kanilang ang way nga ma-open ang iyahang konsensya ba nga makahunahon na siya ba?
1: Eh wala naman.
0: Wala ta kabalo. Wala ta kabalo basin di ay. O kung katong iyang gibuhat sa imuha, kay kabalo ka kanang ang tao, dili gid ba sa tanang panahon na asa taas. Mangita gid ang Ginoo og paagi o mangita gid ang Binoo og paagi basta mutuo lang gani ka sa kuabi. Mutuo lang ka. Mangita gid ang Ginoo og paagi nga ibaba ka labi na ganang taas ra pug kayo tan-aw nimo sa imong kaugalingon, ibaba gid ka sa Ginoo og balik. Basin di ay.
1: Pantud ma'am. Dili. Ba mga siya nagkuhan gani ma'am nga na siya anak daan gani nga tulo ka buhok gani nga iyang ganing gibiyaan kana ah. Pakahang ako ah.
0: Ah, so ibig sabihin before sa inyong anak, naana siya mga anak daan na tulo aha man tong mga bata na asa naaragyapon sa iya or naapon sa papa.
1: Nasa papa kay mahadlok ba siya makuha.
0: Ah.
1: Kay wa man siya kibutang sa ulo. Utang man siya ulo niya sa kuha, dili man ko ingon na abaga tawo.
0: Sumurag ang iyang panimalo sa amahan adto sa imuha niya gibuhat.
1: Oh, ala ba ma'am kay katong good time good ma'am kay siya ni sulti sa kuha kato dayang big in niya dati daw ginakulata do siya to pero ako ma'am mudyo ko kabuhat na siya.
0: Mm.
1: Alang daon magina ko siya.
0: No.
1: Ning kamot mga iko para sila.
0: Hala oy. Ala grabe siya no.
1: Pero ang pero yang gibuhat sa kuwa ma'am, uy, dili po bitaw ko ma'am, lalim kay unang naon ko niya ma'am, layo kay nang sulop, ako rang gibike.
0: Mm.
1: Kuwa po ko'y kaon ma'am, nangurog na ko.
0: Hala, uy.
1: Gusto ko magpa-blatter, pero wala ko nilagi pa-blatter, kay maura daw gihapon. Uy, dili man na pwede, dapat, niwa kung kuwano dapat magpa-blatter ko, pero ang, ako wala nga, nung ila kong gipapugusog pirma, nga bawal, manta na.
0: Pero ang pangutana lang yun, unsa gid ka itong ipapirmahan sa imuha nga napugus, kanang gipugus ka ba? Basing asal itong ipirmahan ni mo, nga imuha ang giingon, nga gibasa ni mo, basing naapugay ipirmahan nga something na wala ni mo nabasahan yun. Kaya basing mautoy ilahang hinungdan, mautoy ilahang gipanghawakan, basing na ay naka-enclose ato nga usa ka statement nga di na ka magpakita sa imong anak, nga di na ka dapat magunit sa imong anak, basing mauto.
1: Dili po ma'am dahil pangalagi ko ma'am ano ilahan akong ipagawas nga ilahan kita istorya katurang babae sa sulod dili mo na pwede so mao siguro to ang babae sa sulod nagbuat-buat siguro to is istorya nga mga mauni ana-ana ngalagay ko nga dili mo ko ang ipagawas so dapat side sa kuha mo istorya ko to wa mo ko gita istorya grabe na ko ma'am stress kay ko ma'am luoy na kay ko
0: okay
1: unang-unang ma'am
0: dapat baya
1: hapit ako maghitog ma'am.
0: Oh, dapat baya kay apil unta ka sa mediation, dapat isa ka sa naa dito sa sulod pero ngano ang babae lang ang gipasulod. Ay nako. Bi
1: ngalay ko ma'am niya man.
0: Mm. Para yon.
1: Isulod man ni ma'am.
0: Mm.
1: Isulod man mo niya anay sa ko ala tong isa nga. Sir, pwede na ka magawas niya. So mao to man ni gawas ko niya man tingala ko nawala man ang babae sa kilid. Dito ra siya ni sulod pud dito murag nabuot-buot og istorya.
0: Hala oy. Unsa may ko ana oy nganong ingon ana magiling kita bu. But anyway, wala koy sa kano sa karon wala koy reaction. Mangayo kita og kana mga words of inspiration basin pug na atay mga attorney karon nga matap. Kung unsay matabang namo sa imuha, tagaan ti ka og chance nga again ipagawas ang imuhang mga hinanakitin ha ngadto sa babae nga nahimong dahilan karon simong gibati nga depression ilabi na sa imuhang anak. Sir, go ahead, abri po ang ato ang madungog ka karon sa tibok Visayas and Mindanao. Kabalo ko nga naay pamilya pod nga naminaw karon sa side niya, ipagawas ang imuhang gusto nga mensahe nga maabot gyud sa iya ha.
1: Pare ako ang kuno, pare na ako maingon siya ma'am nganong naabot siya sa ingon ana nga sweet nga mauni nga kuan nga natingala na lang ko pero ang ako ra maingon siya nga unta malipay kasi mong ibuhat na ko nga unta ako malunta nga gusto unta ko magipag istorya anang bata gusto ba unta ako ana magipag wala video call grabe na ko hilak ana antud garon si radio ko hilak pila na ka bulan mura na ko mamatay ani. Wala siya kabalo sa kuang kagi. Mura ko kayong namat di Andre. Una-una ko niya katong bata ito. good vibes kami duha ato. Sabay mi mukaon, maligo, matulog. Ako yung nakapatulog ato, ma'am. Yaman siya diri, ma'am. Wala na siya diri, ah, ma'am. Nag-adlaw, wala na siya diri, ah.
0: Grabe, no?
1: Ako yung nag-atiman na ng bata, ma'am. Ang ita kay kuwan, nagbisag ako, ako'y kaning kuwan ganit, trabaho. Ang itaan ako nagpamagi para unsa yung gusto pangayoon, iyahang mapangayo sa bata. Pero iya, yung ibuhat sa kuwa ba, mula akong giingon, wala mo ko nagdumot, pero di ko kalimot. Madalan ako nihantod sa kuwang kamatayon.
0: Bi, isa lang yun akong makuwan sa imo habi, no? Sa karoon, kinahanglan gini mo maging strong. Kabalo ko nga unfair ang kalibutan. Na yung mga panahon, giingon na atong batiyon. Like, na kung muingon ta nga, ala uy, nga nung wala mong gimukampi sa kuwa nga, nagtarong manunta ko, na yung mga panahon nga,
1: magimukampi sa kuwa.
0: Oh, ayo lang po kayo, i-down imo ang kaugalingon nga, muingon ka nga, grabe na gini mong depression, na like, gusto na ka maghikog, bihon na hunaa, ang imuhang anak, dili lang na karoon nga, nalayo sa imo, maabot ang panahon anak, binga mangita gid na ang bata sa imo, maskin pag sa ingon anang yahang edad, dapat ang imong buhaton karon magpaka-strong ka. Kuan ka kanang
1: mangita man lang sa kuwa, ma'am.
0: Po.
1: Mangita man lang sa kuwa, ma'am, pero dili na ko yang mailhan nga papa, ma'am, katunang kauban sa kuwang lead-in kay mamuto yang permiti makita no lang i-block ko sa Facebook.
0: Pero bi, dili imposible. Dili gid siya imposible maskin pagkato yang mailhan sa ngalan nga naging buutan kang amahan sa iyaha, kabalo kong ma-remember ka sa bata. Mahuna-hunaan ka sa bata ug mangita ang Ginoo og paraan nga ma-remember gud ka sa imuhang anak. Mo nang kanang imuhang huna-huna karon ayaw gud na sa guli og negativity nga moingon ka nga maghikog ka, gikapoy na ka. Kung gusto pa ka nga makita ni imuhang anak along the way in the near future, kinahanglan nga ikaw ang pinaka-strong sa inyong duha. Kabalo ko nga nangulira imong anak karon, wala man siya maingon. Kabalo ko nga nangita siya sa imuha karon pero wala siya voice kay ing anak pang iyang edad. Pag-abot sa panahon, magkita og magkita gid gihapon mo. And remember kanang babae karon nga naghimo sa imo og kasakit, dili sa tanang panahon magmalipayon siya. Remember bi, kanang mga tao nga nagtamak sa tuang karapatan, nagtamak sa tuang kanang naging maayo ta sa ilaha ba nya gibalusan tag ingon ana sa karon. Sagdiis siya nga mag-enjoy sa iyang kinabuhi. Sagdiis siya nga iyahang i-enjoy ang kanang iyahang gibuhat sa imuha. Sagdiis siya nga magmalipayon siya nga makadungog siya nga ingon anak ka. Pero dili na ang rason nga nang mo give up ka. Ipakita sa iyahang nga strong ka. Ipakita sa iyahang nga kaya nimo kay mo abot ang panahon, gabaan gyud siya.
1: Pwede ma'am, walang po siya ma'am ba? Una ako siya ma'am ba? Nga nang iyahang kong katauan niya nga nung yaman kung ginaingnan ng mga bad words nga mga salita.
0: Then pasag-iisa. Yung
1: mga lain kayo.
0: Oh, pasag-iisa.
1: Kaya sa paminakawan na.
0: Wala tayong
1: mga. Unaw-unaw ni mo ma'am nga. Nag-wild na direct sa balay ma'am nga. Niya mo man kay apit po ko niya ako. Ano, dunggaba. Niya man gigisi pa niya akong sanina. Nag-bit-bit po ko sa batag. Sumbag pa niya akong naong. Wala na po ko. Pili, natarong na yung nana niya. Isa pa, iya kong ginaingnan ng mga bad words. Lagi ganing lain kay sa paminawon.
0: Na.
1: Mutla nga no, niyang iya yung gi matag sa kuwaron ba nga hindi na ako kulong sa kwarto butang wala ako kasabot lagi gusto kong trabaho pero dili gusto ba kaya kung nauna ba to permiti sa bata kay siyempre kita sa taka ako sa taka mahan siyempre magiming ako yung tabi sa pagkani sa picture na lang makakita ako sa picture magilak na ko tagabihin ako sa madamguhan ang bata nga mag-uban daw may pero sa damgura may mag-uban pero sa kuwan pero kanya sa personal akong gihangyo manggod siya og naginoo manggod nga Lord unta nga ako na makauban akong anak this karong June 19 kay birthday na ko bisalag ka nalang yung hang igips ko ah okay na kay kuha na ilalimig yan tags kuha ma'am eh. Maya to mayo wala niyo ko'y kon bakang kaon bang ang matung siya langga kala ko tumbata ato. Kasi ako di magkita lang ko ato sa lagay ni Kridjo Kul. Okay na kayo sa kuwa. Kaya wajid, iwan-an ko na kuwan baka tungod sa bata.
0: Kaluin.
1: Nga, yeah, mamang tapin yung gamit sa bata. Dari na, dari. Maradyo niya akong perminti yun baka uban. Ako maradyo din ginakuha. Ginakuha ko ang pagtulog. Maradyo na.
2: mura jud ako ang kanjud kini magabi sa bata na di tanan mura jud ako ang makauban na ako sa pagtulog ako wala nang gina wa matingala na lang ko sayo sa bumata na ko nya man kay nampit ko pangan sa anak ay wala man day ready ay nung murug may nana ba murug bulan ko pasabot gani nga iyon sa mga angay na kabuhato niya ako to niya ako apang kontan ako una-una pa na ko Lord kaya pa ba ni na ako surrender na kumutag kapoy naman ko naman po back to zero naman po niya ako lang di ako lang yung siya ba unta nga ma unta nga nalipay kasi mong ibuhat kaya ang karma ba yan ilibiya mong saba niya morto ma'am niya siguro siya kaning katawa sa kuwa sige katawa magigibla ko sa Facebook niya kapi na ako hilap daw siya nag, nagkatawa ra mura gani siya nakasuyot kay ang iya magung partner po adik po kay Gnaw niya ako siya ginaingnan nga kanae mong ginakuha ni mong diskagayan ba daghang kina diya trabi basi niya kamunduha sige na magsuyot diya basi kini balik diya di mo ng bata unsay may tabuan ng bata niya kay before ko dali niya adto o Dabaw gikan ko dito sa police station ako ang giingnan ng taga MS o ang police nga ma'am o unsay may tabuan na ma'am wala ko ilabot ma'am mangunaw na ko diya kaya si wata kabulo pagabot panahon o may maabot ko ang awaran nga mauni kaya wala ko nagsustinto saan ako pag sustinto nga siya naminingon nga hindi na ako kinanglan imong sustinto utang inang anana siya dagan si mong itang ingon nga mga
0: kaduwag ayaw na ayaw na isulti hindi kayo may mga bata na minaw sige padayon lang
2: okay no naan dunia ma'am nga anak ko siya nga sige niya kung sa payan palupog na rin ma'am na makak pa siya dito sa police station kay magpirmahan na dami sa barangay uy gago saan mo na siya pupirmahan na nga naman ko dari asa ako wala mo sa Dabaw.
0: Ayun, nagisigwan ako. Ikaw ba? Pero tahon, di ka karoon na. Bitaw?
2: Lagot ako, ma'am, kay ano binihingon ng good ma'am nga nagpirmahan na daw may, uy, saan man, nga wala man may nagpirmahan na niya isa pa, niadto ko sa attorney Pao Office de sa may sulok. Niya, ang giingon sa kuha nga, ato ka dito, imunin siyang ipablatter, sumao to. Adto na ko dito, pero saan may gibuhat sa kuha? Wala kong gipablatter. Pigilabanan ang babae. Yun, pero ako alam sa ulti, ha? Dili yun sa kwan yun. Dili yun sa tanan yun pulis. Pero na yun uban yun niya. Kampi yun sa babae. Pati mga ni ang taga-MS. Yaman ganyang ingnan ganyang add to the race sa Cagayan kay matrespassing mo. Dili mo na nga yung matrespassing ng MSWD kay gobyerno mana. Baga kasiag naong kay anak pa siya nga patawagan taga MSWD para ilan makistory hangin kay mag-change number doon siya daw. Uy, kuyawa, no?
0: Sige lang, be. Ang imong buhatan ng gidroon, kabalo ko nga, unfair, kabalo ko nga naka-question ka. Maski ako naka-question ko nga nang ingunana ang pal, ang ilahang naitabu, naka-question ko nga nang ingunana ang flow sa ilahang desisyon. Like, naging one-sided sila. Wala dyan po ko kabalo sa tinuod nga mga panghitabo, pero hopefully nga, dili ka magluya-luya. Kabalo ko nga, ginikanan, syempre ginikanan. Buhaton ginato ang tanan-tanan para sa itong mga anak, pero walay rason nga muingon ka nga di ka gusto mo kaon, wala kay gana mo trabaho, kinahanglan gihapon ni mo, nga magpakaligon gihapon ka bi para sa imuhang anak. One day,
2: nagkuhan da rin ma'am. Nakuha da rin mga kuhan ako ang mga iksuon, mga kuhan ako. Wadyo ko'y maduulan, pero ako di maduulan ng narin sa taas.
0: Isarag yun imo ang kakampi diri bi. Isarag yun. Kung wala kay kakampi diri sa kalibutan, wala tay kakampi ana mga tao din ha aga gisarigan unta nato nga muhatag sa tuag hustisya, iampo lang gyud bi. Kinahanglan gyud nimo magpaka wala koy laing comforting words kabalo kong nasakitan ka, kabalo kong nanaka sa edge sa imong life nga gikapoy na gid kaayo ka, pero again bi para sa imong anak. Kinahanglan gyud nimo magpakaligon. Moabot ang panahon na kinahanglan kasi imong anak, kinahanglan nimo siya nga i-fight sa mga tao nga nanakit sa iya ha, sa mga tao nga kanang dili angay nga makauban niya. Kinahanglan naa pa ka din ha. Dili pwede nga mangita siya sa iyang papa niya, day akong papa, wala na ni give up na tungod sa imo ha. Ayaw in town bi. Kinahanglan jud nga
2: mangita. Kinahanglan ko niya ma'am nga tingnan mo ko niya ma'am nga kami daw din pabilihan ko kay kon kami daw mabubarang daw kay Mignaw uy kuyawan niya makasulti no
0: na uy na di siya pruiba di ay uy na unsa di ay na siya uy anyway bi ani na lang kato mga istorya nga nadungog ni mo sa iya ha gikatawaan ka gitamay ka nakaminos siya sa imo pasagdi siya kung unsa man ang ihang giingon sa man kabalo kung dili ka makalimot, ingana man kita, naagitay mga istorya nga dili malimtan, mga pagtamay sa tuwa, mga paglibak sa tuwa, di ginanto na malimtan. Instead of maluya ka, gamitan na siya para wakabangon ka. Kaniya, imuuna-unaon ha, di ba niingon ka sa kwa ganina, gikapuy na ka. Wala nakaganahin mo trabaho, namayat na ka, nakaganan mo kaon. Do you think masad siya sa naitabo sa imo ha? Instead, malipay noon siya nga ingunaan ang kakitabo sa imo ha. Diba, mas katawaan kaniya, mas libakon kanya sa laing tao tungod sa iyaha, tungod sa iyang gibuhat sa imuha, na ingana ka. Dapat ipakita nimo sa iyaha nga strong ka, nga dili ka apektado, kay the more nga makita niya nga weak ka, the more kaniyang daog-daogon. Nakuha ba ko
2: nimo? Pero ako lang gingon si Yaman, kaya ang istorya nga kuan ba, mga sakit o kato istorya nga, mambabarang na Mignaw, pero ako siya ang giingnan nga ikaw, di ba ka matugon kaya barang gusto ka ka palibangon ti kagon nansang
0: nanapog ka. Ayaw uy basta dili man ka masakitan kung dili tinuod, so dili man ka tinuod ng mambabarang imong pamilya, so okay na di ba?
2: Dili man
0: oh nga nung apektado man kang giingnan kang mambabarang o good ba?
2: Oh. Langan kaya mo ko mga chat with ma'am kay kaning sa ako makanim tutudlo siyang ko mas yung mga kamot ba nga maoni alain na lagi paminawon eh
0: lain sa paminawon kung tinuod. Pero kung kabalo ka sa imuang kasing-kasing o sa inyong pamilya na kabalo ka nga di ina siya tinuod, dili ka masakitan. Tanang mga ginipagbato niya nga istorya sa imuha nga dili tinuod. Katawi lang na oy, noon sa ka, dili mo na tinuod, B. Kung tinuod, kung naamay mga part at nga tinuod, gamitan na siya para makabangon ka, para mag-usab ka. Ana lang good na, dili mo ta perfecto good nga tao, B. Masking ako din, higakamali, manggani ko. Pero, ayaw siya, kanang imuhang gibati karon nga pagka-down ni mo. Ayaw na siya hahayain nga mag-rule sa imong kinabuhi kay Ginoo ko ang Satanas din ha basig maghunghungrag pinakalit sa imo ha kinahanglan mo bangon gyud kabi maningkamot ka mag-ipon kag daghang kwarta o kana imong 4-5 nga kada semana ginapadala sa iya ba Ginoo ko di na siya kakitag ingon ana dots ipuna na siya imo na siyang ibangko hangtod sa makaabot maabot ang panahon nga dako na kay kag-ipon huyo na lang siya din ha kay maabot gyud ang panahon magabagabaan gyud na siya.
2: Ako lang mayroon siya nga dili sa tatang panahon imuha termi.
0: True. O naraman di ay na kana gamitan na siya.
2: Mugina, mugina mo siya ha.
0: O mauna siya mugina, yung
2: pero,
0: mga kuso.
2: Nanamog yung mga time good ba nga dili yun mo malikayan ba nga mingawon yung ka usahay mawala usahay na
0: mingawon
2: usahay mawala na ba siya
0: mingawon good ka
2: ano yun
0: may tabo gid na mingawon gid ka pero ayaw lagi siya i-roll sa imong una kay maluya gid ka bonggang-bongga. Ihilak lang gud kapag ka ingon ana bation kag kami
2: luya na kay ma'am.
0: Oh ihilak lang normal man na ihilak lang ipagawas lang
2: luya na kay ma'am kay gagabi na lang man ma'am aluya na nakuha na ng laom na kuha na akong kuha na matari
0: pero tanggalan na ng mga pero sa imong una kay the more nga daghan kag pero kung gustuhon gud nimo nga maka-move on kadaghan kay paraan bi. Daghan kay paraan pero pagsikag ingon og pero Ginoo ko gitatagaan nimo og rason imong kinabuhi nga di ka maka-move on. Oh, di ba?
2: Move on lang gumam pero ang sa bata lang jud ako ayo magyo na ko tuig.
0: Mao gayud na akong pasabot gi sa imuha. Mag-move on gyani gani ta oh. Ayaw si gluya-luya din ha. Ayaw na nang pero ayaw na nang huna-hunaan ng babae. Iwan mo na siya pulos. Sige ka. Ang ato ha karon.
2: Pulos ta kay anak na ya din gibian.
0: Oh, mo gani.
2: Pulo ka buot din na kayo.
0: O si dili siya worth it sa imuha. Ang ato ha karon, ang imuhang anak mo abot ang panahon i-pray gid mo na siya bi mo wala gid tay laing madaganan karon kundi prayers lang gid hugti lang gid ang imuhang pagtuo pasensya unya dapat na kay patience and kaning ano ba sa isalig lang gid lang sa Ginoo bi isalig lang gid sa tanan kay when the right time comes mahatag gid sa imuha ang tanan nimong ginaampo kana ra gyud kung wala may tao nga modapig sa tuwa wala maminaw sa tuwa tanggalan ang pero sa imong imuhang una-una salig yun sa iyang plano sa imong kinabuhi. Okay?
2: Hindi ko mo shout out siyang ganyang laki. Pwede ko mo shout out siyang ganyang laki niya.
0: Ayaw lang, pamali ka sab. Antay ka sa kuha. Sige, go ahead.
2: Taga Jinsan man siya, taga kuan. Taga Jinsan, taga Rock Trace pula.
0: Ah, sige.
2: Shout out na kuan yung tura na nga si Junior Amugis. Unta, nalipay ka niyo ang ibuhat nga ikaw pa yung nagsundo dari sa babae para mag-uban mo nga wala pa kung taan mo isa ka bulan pero nag-uban na jud mo.
0: Mm.
2: Yawa niya no, mga hilas kayong hubungan na akong.
0: Daan, naging katawa ilang o yun sa dika. Di man ikaw ang nawalan sila man.
2: Tawa na lang ko ma'am, kaya wala man yung mabuhat ano ma'am.
0: Mm. Timan ibi nga dili ikaw ang nawadaan. Dili
2: back to zero na budahan eh ma'am.
0: Back to zero.
2: O gani ma'am.
0: Oh, mag back to zero ta, pero it doesn't mean nga mo give up ka. Back to zero, pero mubangon ka para sa imong anak. Anak lang ha.
2: Ayaw ko na magmahal ma'am. Ayaw ko na masaktan bang muli.
0: Oh, wag muna tayong magmahal, hindi pa handa ang puso mo. Ang gawin mo ngayon, pila may edad ni mo?
2: 30 ko rin yun.
0: Ay, sus, uy, daghang pa'y magmahal. Maabot ang panahon na naagi sa kababae nga para gid sa imo habi. Kana siya, dakong lesson na siya sa imong life. Maabot gid ang panahon, bi, nga pangitaon ko sa imong anak. And dapat ready ka na akay ipon para sa imong anak. Ayaw ka wala sa paglaom, ha?
2: Oh, ma'am, nga, kaya si siguro na siya, eh, hatag sa kuwa nga maabot man siguro ang panahon.
0: Oo. Oh.
2: Para sa kuwa dyan.
0: Naay tambag diri sa imo bibab sa basahon nako biha. Dili nato masabdan ang tanan nga panghitabo karon apan adunay katuyuan ang matag luha ug matag pagsulay. Ang Ginoo daw adunay mas dako nga plano kaysa tuang makita karon. Ang kusog dili makita sa walay problema nga kinabuhi kundi sa tawo nga nagpadayon bisan pa sa daghang kasakit ug kalisdanan. Ayaw tugti daw ang imuhang ang imong karon nga kahimtang mo imagbuot sa imong kaugmaon. Ang problema daw o sa lamang kapitulo sa imong kinabuhi dili ang tibok istorya. Bisan pa og daghan daw kaayong pangutana nga wala kay tubag karon, padayon lang gyud sa pag-ampo sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud malangan sa iyang panahon. Taas-taas gyud ning gihatag sa tuang nga ang gihatag sa tuang katropa nga si Sir Romelo Zeno Venario. Taas gyud kay siyang mensahe para sa imuha. Ako ni siyang i-screenshot, akong ihatag isend ako sa imuhang Messenger ha. I-promise ako, abi, nga magpakaligon ka. Ayaw magpadala sa problema kay karon ra jud kay na. Kana nga problema, abi, gisuwaya na jud ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Pero asa kana nga
2: problema. Mm. Sigurado ko kung ganin ko mo. Ready ko kana kung pagmatagon ako sa buntag, sigurado ko hinugtok sa portahan niya, sigurado tulong luha.
0: Mm. Sige lang kung kana
2: siya. Sige ko ipupan. Sige ko kanin tanaw sa gawas nga naaba diri akong anak.
0: Oh.
2: Asa na ba to pero yan din nga dala, pero tagabihin yun ako, yung madamguhan yun ako, anak. Sa damgura po na ako makauban, pero sa personal, wala na. Sige, labo na kayo.
0: Sige, B, pakaligon lang yun. Gustuhon man yun ako nga paminawon pa ang whole story, ani, pero naapamantay part 2, ugma. Pwede paghihapon na imong ipagawa sa ako, ugma. Kay wala na magintay oras
2: ko. Pwede man.
0: Oh, basta B.
2: Pwede mamam, pinagkan pa kayo kung mga konan nga gusto mga ipangsulti si mamam, dili ba yun ni maomam?
0: Di, pagigulang pag inang atong isa ka-programa, anak B. Pero sa karon B, mangayo ko sa imong commitment, i-promise ako, abi, magpakaligon ka. Okay ra?
2: Okay ra, ma'am, pero ang ako alam.
0: Ay, nanapunta na mga piro-piro, di ba? Ayaw lagi ng piro. Tanggalay, kusiyon na.
2: Ako alam ngayon sila, diri, ma'am, nga. Ako alam ngayon sila, diri, ma'am, nga. Amot lang, huwag maabot ako ko ni Ogwan 31, si Watakabalo, si Wul.
0: Ay,
2: amot lang, huwag ako.
0: Ikaw ba?
2: Hindi na tayo na. Kaya ako na lang, ma'am.
0: Gara ka, ha?
2: Hindi. Katawa na lang,
0: ha? Ayaw dyan ko binuangin do. Ayaw dyan pag ingon ana, ha? Mag-promise ka sa kuwa nga.
2: Dili
0: ka magbuot-buot ang ingon ana. Nga no, kayo huwag ka na maghikog-hikog ka. Huwag maghikog-hikog kunuhay ka. Nga no, malangit ka?
2: Lugod lang.
0: Oo.
2: Dili nagmahal sa tuwa, ma'am, ni Juan, si Mami Gupeta.
0: Mo gani, ayaw gani pag-ingon na nga magbuot-buot kag kuha-kuha sa imong kuhaan, imuhang kinabuhi. Ayaw na, ay nga.
2: Hindi, ma'am.
0: Oh, pagsuway rin sa imuha na ay labi blessing. Time,
2: good man, ha?
0: Ah, wala na tayo oras. Malapod ka, ha? Be, paisa ba? Before ka mula ka, ba? Pakaligon, ha? Pag-promise ako, pakaligon ka, ha? Sige, sige, sige. Pakaligon ka, be. Moragid na ako ang makwansin, magpakaligon gid ka kay. Kaya nga mga kahitabo sa itong kinabuhi ka ron, pagsuway ragin na tanan. Promise, pagsuway ragin tanan, behind ana na aging pinakadakong blessing na nagpaabot sa imuha. Tanang mga pagsuway ngayon na tabo sa mong kinabuhi karon kanang pinaka-hardest nga pagsuway, basta na lang kay pasensya niya, isalig yun mo sa Ginoo ang tanan-tanan na ay dakong blessing sa likod anang imuhang pagpasensya. Sir Romelo, oy sir, salamat kaayo ha sa imuhang tambag sa iya. Ako ning screenshot, bibigya pala ko screenshot na sa ano, XFM Bukidnon na news entertainment na page. Palig ko screenshot sa yung message niya. Isend kang bibi na color ka ganina. Okay, makatawang ganyan sa iya. Usa ni siya kanindot kayo nga pamulong. Usa ni siya kanindot kayo nga mensahe para sa to ang katropa nga naakaroon sa iyahang verge sa depression. Di, wala na magid ko igong oras. Salamat kay sa inyohang panahon. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa kuwa karong gabi una. Magpadayong kita ugma sa to ang programang Putahe Confession. We might be having a part 2 sa to ang color ka ganina. Kabalo ko nga dili pa gid to enough. Daghan pa siya gustong isulti sa tua. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess, Bisaya version, Cinderella po para sa Putahe sa gabi.

0: dining summer managatroba.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya
2: ng summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: The Clarix sana
2: exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Ka-Clarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Clix FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga bukiga.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Sa una lab pa kaayo ka. Karon lab yan na lang in town ka. Aww, paray ko!
7: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
9: Exciting! Summer man nakatrupa!
7: Ang saya na summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
10: Summer na, katropa.
7: Kaklare, sana.
9: Exciting.
8: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: XFM.
1: The Plarix sana.
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess D's Buhangin.
1: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya na
5: summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
4: Exciting.
3: Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras, XFM Davao, Philippines. Standard time, alas 4.31.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Anay angay nimo. Ano bitaw wala gi-restore ang Facebook. Good morning, mga kaigsunan. Good morning kanatong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Morning morning nga gidintawan kayo nga good jud kayo karong buntaga mga kaigsunan kay sayo kay tagidagsa ug ulan mga kaigsunan. Alas dos pa alas kadlawon mahigala aga lagapak na mga katropa ang ato ang atop.
1: Good morning.
0: Oh, good morning ha sa ato mga kaigsunan karon diri sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga lugar.
1: Good morning.
0: Distrito nga sakop sa siyudad. Good morning. Relax lang mo ha kay medyo murag kusog-kusog itong tayo kagahapon ha. Uban in town nga mga lugar sa Mindanao karon mahigala na karon sa kinibang kuano kagulanan. Gumikan usab sa nahitabo mahigala nga paglinog, pagtayog mga kaigsunan nga mitala kuno mga katropa og 7.8 magnitude Richter scale mga kaigsunan.
1: Good morning.
0: Ang linog nga nahitabo kagahapon adlaw.

0: Good morning.
1: Ali lang. Maimbuntag sa itong mga igsoon nga nakaroon sa mga probinsya sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga katrupa na aba mo karoon sa luwas nga kahimta? Liog lang, paabot lang din yung diri sa mga kaigsoonan ha. Mingunta, wa mami matunol dia sa inyo ha. Pero at least magpaabot kita sa ito ang gobyerno sa ito kagamahanan mga kaigsoonan sa naso sa Pilipinas. Labot sa inyong kahimtang diha karon mga kaigsoonan. Please inform us naman mga kaigsoonan no. Pislit-pislit na magkadiag gamay si mong cellphone, pislit gid ha, buraga unsay gipislit mga kaigsoonan kanang labi nang pislit mga katropa. Kay nagpislit na gimupuga ba no? Oh, may buntag ninyo.
0: Good morning.
1: Ilang kaita di lang kaita magpakuan, magpaigsoon kinibang magpakuan no, magpaapikto. No, magpaapikto mga kaigsoonan sa nahitabo kaghapong adlaw nga grabing linog. At ang ninyo karon ang atuang mga top stories mga kaigsoonan gumikan kay very sad ang hitabo mga kaigsoonan gumikan kay doon naging natala in town nga mga nangamatay mga kaigsoonan.
0: Good morning!
1: No? Although makaingon ta mahiga lang good kay in Davao na spare kita mahiga lang gikan sa kinibang kuano gikan sa maong trahedya sa maong insidente mga kaigsoonan natural mga higa lang kalamidad insidente na itabo sa ito balibot mga katropa. Good morning kay Ma'am Mary Ana Martiliano Martilino. No, mayong buntag katropa, may buntag po ni mo ma'am. Good morning sa ito mga Ikson, ng mga OFWs, mga Overseas Filipino Workers, kumusta mong tanan mga katropa? Ato mga Filipino migrants, kumusta mo? Actually, apiktado tang tanan mga kaigsoonan pero ato ang pugso ng atong kaugalingon mahiga lang di ta mapapikto. Kay gani hangtod dinhi nga mga orasa mahiga lang murag hapon og gikabuhi ko. Gumikan sa kusog kay pagtayo kagahapon adlaw nga murag ko gikugay. Oh. Murag ko gikugay mga kaigsoonan unya. Gihapon ko nahimong tsokolate oy. Ito siguro ipasa ni Katropang Jubit ni kay kanang ikugay ka pagka once na makugay ka makaigsunan mura ka na pagtong no? Pag human na mahigil ang matsokolati ka pag human ni magtsokolati sweet na kayo ka mani paborito ni Katropang Jubit Espanyol kanang mga tamis mga tamison Oy, good morning di ay sa kuang amiga mga kaigsunan si Katropang Jubit Espanyol Katropang Jubit ano may numduman mo ginato. Basta tamis mo good mga kaigsoonan. Ganahan mo kukaitaan ng tamis good ka ng sweet. Good morning sa to mga kaigsoonan karon gikan sa probinsya sa Davao del Sur, sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, ingon man sa Davao Occidental. By the way, mga kaigsoonan, sa to ang na-monitor, no? Ang mga probinsya nga medyo maingon na to, piktado, mahigala sa 7.8 magnitude linog kagahapong adlawa. Kining Davao Occidental o ang Davao del Sur, mga katropa. Ako ay yung taong alma mater nga National High School. Nahugmak ang yung taong mga kaigsoonan dito na pita sa may Matanaw. Dito na pita mga kaigsoonan, nahugmak kagapong adlawa, gumikan sa linog mga kaigsoonan. Una, gitayog na mga eskwilahan diya mga kaigsoonan, taon-taon lang ang gibiyaan eh, sa Department of Education. Naghimo sila dito mga katropa o kinibang temporary, kumbaga, shelter, temporary school, temporary learning area mga kaigsoonan. Relocation, alangan to sa mga tinunan, no? Mga magtutuon, mga estudyante, dahil napita sa mga tulungaan sa Matanao National High School. Unya, dito sa dool, anang ilang munisipyo. Unya, kay medyo na taon-taon naman, medyo may okay raman. Balik sila dito na karon mga kaigsoonan at lumpag na po ning usa ka gambalay. Muna karon mga kaigsoonan na itabo na napita mga katropa kay ni atong tato dito si Kuan, Secretary Sunny Mendoza. Sunny Mendoza naman noon. Noon sa manager sa UMBN man mga katropa kani ato. Ako ang manager kani ato mga kaigsoonan Mr. Sunny Mendoza. Tapos si Secretary Sunny Angara ba? Nibisita na siya dito mga katropa niya. Isugat sa kumpare niya nga katong na mayor na karon si Mayor Eric Agmon. Ningon man daw mga higala nga kuanon kanang tukuro na ng mga building diha. Girepair man to nya tapos sa retrofit ba no? Kita na ko makiksunan pag adto na ko bisita na ko dito tuyukan na maguna ko na dihang napita makiksunan dagkor maghiapog lunga. Pero wa pag inasugdi secretary, sir, good morning. Ito ang front nila diha nga si Sir Dennis sa Legazpi. Ah, good morning Sir Dennis sa Legazpi ha. Magandang umaga sa iyo Sir Dennis. Excited. Actually mga kaigsunan, doon namin mga communication si Sir Dennis sa Secretary right hand ni Secretary Sunny Angara mga katropa. And ato pa may anak nga kaila mga kaigsunan, kinilaging kandidato ko ni si Sir Sunny Mendoza na gino. Sir Sunny Angara. So, may tao na itong bakpa mga kaigsunan nga madunggan ta ni Sir Willie Torres ani karon murag pangajian kita ani. Ano sa magka, mura magkagiabat ni Sir Sunny Mendoza. Oh. Bitaw, good morning mga kaigsunan ha. Alas 4:40 na gud sa buntag mga kaigsunan diri sa takaron sa mga balita beng ato ang hatagan og pagtagad mga katrupa gumikan kay unang haon kini mahigila karon sa tuang mga labas nga mga balita nga ato ang gustong ibabot karon ngadto sa tuang mga kaigsunan tig paminaw tig pamati. Mga viewers na to karon diha mahigila sa tuang Facebook live streaming broadcast na hala like follow like and share lang. Mao gina karon mga kaigsunan ang among gina pangayo da sa inyo. Dini karon sa to mga balita mga kaigsunan no death toll mga kaigsunan sa Lino Ganitabos Mindanao misaka ngadto 35 na ka mga individual. Di ta kaingon og wow ani mga katropa. Umikan kay kinabuhi sa mga tao ni. No? Unya ra ba mga kaigsunan ko samtang gatayog mahigala kusog kay Idris Mindanao. Ang ato apong sinado mahigala gapatayog po sila hang burit ditong napita. Bullshit kining nga mga kuano mga pipila ka mga lakog nga senador no. Unya ra gani ka bet? Ha? Magbantay ra gani ka unya? Mura po taksi kwan ani mura po taksi ah mga kaigsunan. Kasi kinsang tawhan na mga katropa no na unsa kalimpyo mahigala mo ni nag-imbestiga mo pa imbestigahanan. Asar ka mangita ana. Mo kunohin nag-lead mahigala sa investigation sa Senado unya utro pong imbestigahanan kay pwede ba na? Na a matter of delikadisa na lang unta mga katropa ba no? Bagaagi mga dagway ni mga panuway oy. Sayo pa sa muntag ba, mura na tag isapot mga kaigsunan. Kape na ba, kape ba? Kinanatag kape ani mga panahon na mga kaigsunan kay medyo muraga ni anda na itong sapot. Kanang kape na tambal pa mga kaigsunan kining Santon Plus Coffee Mix. Kamu ni nindot mga katrupa karon kitambal ni sa tuang sapot. Oh, kay kining Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan, abundak ay kini sa pagpa-neutralize sa tuang kinibang dugo nga nagabukal. Ha? Kay tambal po ni sa high blood mga katrupa. Gawas high blood, tambal po ni sa kinibang doon natin sakit sa kasing-kasing kay magsakit ang itong kasing-kasing aning panahon na karon. Wala naman kung si Mayor ay ing libuangan aning mga istorya mga kaigsunan. No? Mayor, good morning Mayor. Ang libuangan mga kaigsunan diyan napitas may laag ba Vice Mayor naman isa karon. Yung murag dagway ay ang anak mang Mayor po. Pero Mayor na niyang anak si Mayor Honeyboy Libuangan. Murag wakil ka sumpaki masiguro ni sila karon na mga kaigsunan. Wa man ingon ta ng ingon nga nagsumpaki ay ni sila mga katropa mag-amahan. No? Amahan manggod mga katropa no gusto lang nga ba pag mag-uli kay politika mga kaigsoon mag-away maginang mga kuan ba mag-away maginang kadugo kay gusto laging mao ni unya kining isa pud mahigala si Mayor Honeyboy kay di gyud mo kuan gyud di gyud mo ngay pasaylo di gyud mag mudawat og pasaylo ba no ato mga ni away sa iya yang ante away gyud ora pag nag-away gyud sila no. Exciting hey. Sarado man gid ang ihang mga kuan, ihang mga poultry da sila. Ha, gipakagyo man gid mga katropa, gisaradan man gid. Gipadlak.
2: Atong pagpag
1: sara ka diha. Oy, good morning mga kaigsunan, dinhi karon sa tong dugang pa mga balita mga katropa no. Ubay-ubay gining mga nangamatay in taon 35 ka buok na ang nangamatay mga so far sa tuwang informasyon nga nadawat. Samtang daghanan kayo ng mga nangangol ani mga katrupa ni abot kini og dulan 200 ka mga tao ang nangangol, mga katrupa. Samtang maabot ko nung ato mahigila sa 8,600 ka mga tulungan sa 43 ka mga division sa rehiyon ang napiktuhan in taon sa linog mga katrupa. Samtang sarugang pangbahin mga kaigsunan din ikaroon sa tuwang mga balitang atong hatagan o pagtagad. Kakahapong adlaw nawad-an og kuryente ang pipila ka bahin diri sa Mindanao, samtang supplies kuryente halos mibalik na kuno sa mga lugar nga gigo sa linog dito rapita sa may sarangan ni sumala pa sa Department of Energy. Trabaho po mo ginagmay mga taga DOE ha. Ah, mas masampulan na po baya mo karon. Karong taon-taon kay mupasaka na po og presyo ang petrolyo karong mga kaigsunan. Oh. Pasaka na po karon mga katrupa og 4 kapin ang presyos petrolyo sa diesel. Dili karon sa tunaso sa Pilipinas so nya kagahapon mga kaigsunan nagapatubil ta. Kada hurot na ang mga kuan kada mga kada bitong diesel sa fuel same. Ibalo na mo ana kung saan ang gas station mga kaigsunan. Sila nanirado gapon ang naiusan na hotdan og fuel save sayo pas buntag na hotdan na unya pagka hapon mga kaigsunan naiusan nga wala pa daw na hurot pero ingon pa nila gikuansa sir kanang gikuansa kanang gi-repair sa kay naglinog manggon
3: pinawa.
1: Karon nga daw ninyo taga Department of Energy kay pagtira bang dagkuan nilang tarpulin diha karon sa ilang mga gas stations nga kuan daw kinibang na daw taga DOE diha nga mubayad sa mga kinibang magpatubil magpagas up labi na nato mga public utility vehicles. So yun na pa mga kaigsunan sa dugang pangbahin aftershocks mga higala karon sa bayubay ni nga mga daghan kay mga aftershocks nga natala mga kaigsunan. I hundreds plus sa of aftershocks ang natala mahigala sa P-Box, mga kaigsunan may kalambigitan diha karon sa linog kagahapong adlaw. Stang kalita kayo mga kaigsunan, mayenta na mong mayenta na kong ligdas-ligdas na dito kay sayo kay itang mata baya tagalas dos kadlawan mga kaigsunan. Oh, inighuman na to muligid sa tagadali, no? Ani kalit mag-uyog mga katrupa, mura man tagi kuan, gihimong mura man taghimong suman mga katrupa, mura man taghimong budbud. Oh. So natingala ta mga katropa, di ay linog yun, no? Sa dugang pang bahin mga kaigsunan din karon sa paghatod sa to mga balita. Nga tong hatagan o pagtagad, uy, kadali lang kaayo mga kaigsunan ha, kay doon ay mga masubanon kay nga mga panghitabo karon mga higala diri sa Davao Region. Ha? Gawa sa linog mga kaigsunan, doon natay duha ka mga atleta sa Davao area nga mipanaw. Ha, duha ka mga atleta sa Ateneo nga nalumos mga kaigsunan no sa dito napita sa may Aurora nga nung niabot may taon sila dito. Kalayo-layo man dito mga kaigsunan. Na may dagat tato diri mga katropa no nga nung niabot pa sila Aurora in taon.
0: Good morning.
1: Duha ka mga student athletes mga higala sa Ateneo men's basketball team ang namatay mga kaigsunan human nga nalumos sa gipahigayon nga team building activity sa Dipakulaw, Aurora, kagahapon mga kaigsunan. Gikumpirma sa Ateneo de Manila ang insidente o gagiila mga higalang namatay nga si Rene Clert Baterbuna o Baterbuna sa Divine na Andili. O base sa impormasyon, opisyal nga gipamahayag sa naisikutan nga tulungaan o gipabot nini ang grabing kasubo, no? Ngadto sa pamilya og mga kaliwatan og gingon man sa mga kaigsunan og mga kahigalaan, mga kakampi, mga coaches. Labot nining duroha ka mga atleta, mga kaigsunan nga disgrasya gumikan sa pagkalumos mga kaigsunan. Sumala pa sa universidad nga padayon nila karon nga giampo ang kalinaw sa namatay nga atleta kagahapong adlaw mga kaigsunan. Oh. Monta ni kuan kuno power kuano power player mga kaigsunan sa kinibang Dabraa sa Pilipinas. Dabraa ato aning gikan ni sa Davao mga kaigsunan ang gani actually ang DepEd Davao nagpaabot na mahigala sila mga pasubo. Nato sa pamilya, mga kaigsunan, ining namatay, mga katropa. Alright. So, rest in peace, brother. Alas 4.49 na mahigala din hinatakaron, mga kaigsunan ko, sa paghatod sa tuwang mabalitang atong hatagan o pagtagad.
4: Express Pasada. Express Pasada.

0: Alas 4:50 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
1: Headline. Express Pasada.
0: Sa pagkatod karon sa itong mga headlines, mga katrupa nga itong hatagan o pagtagad nini Buntaga. Dini karon sa itong mga balitang lokal, mga kaigsunan nga itong hatagan o pagtagad. Una karon sa itong mga balitang lokal. Kusog nga linog mitayog sa Mindanao, Davao City, luwas o walay natala nga nakapsan sa ilang kinabuhi.
1: Express Pasada.
0: Gikonfirma sa Davao City Police Office DCPO o sa lokal nga kagamanan nga walay naangin nga kinabuhi o seryosong na daot sa dakong infrastruktura sa syudad human sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon adlaw, kagahapon sa buntag. Bisan pa man niana, gisuspindi gihapon sa gamanang lokal ang klase o ingon man trabaho sa gobyerno aron nga masusi ang kaluwasan sa mga building o gambalay.
1: Express Pasada.
0: Tipanagan sa mga tao kagapong adlaw makaigsuna, no? Sa lugang pang bahin dinhi karon sa pagkatod sa to mga balitang lokal.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Operation sa Ruas Night Market temporaryong gisuspende tungod sa aftershock.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Kagahapon dali nga gipaybalo sa lokal nga kagamanan sa Davao ang pagsuspende sa sikat nga Ruas Night Market kagabi. Gihimo kini aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga vendors o mga customers samtang padayon usab nga pag nag-assist, no, ang Office of the City Building Official or OCBO sa mga establisamento human sa natigayon nga linog kagahapong adlaw.
1: Express Pasada.
0: Mas may ginamahigil lang unahon gyud ang seguridad sa katawhan mga kaigsunan kay unsa na lang kung dunay mga dagko nga ma-aftershock nga nahitabo, mahitabo mga kaigsunan. Na base nga makahatag kini og kadaot alang adto sa uban.
1: Express Pasada.
0: Alas 4:52 na mahigil sa Buntag, Philippine Standard Time. Dini karon sa to mga balitang regional. Sa ato mga balitang regional, linya sa kurente sa Davao ug kasikbit nga mga probinsya gidaot gumikan sa linog.
1: Express Pasada.
0: Kini karon ang ibutyag ug gipamahayag sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP nga ubay-ubay sa mga transmission lines sa nangadaot sa southwestern na Mindanao tungod sa natigayon nga linog kagahapon adlaw. Napiktuhan nini ang mga pipila ka bahin sa Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental. Apan dali usab kini nga naplastar pabalik ang kuryente sa uban nga mga dapit subala sa NGCP.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Alas 4:53 na maigala sa buntag, pag-init na mudag tubig karon mga kaigsunan para nga makalala na taga kape mga kaigsunan nga kinang kapinatambal pa ang Santon Plus Coffee Mix sa Andamana.
3: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pang bahin mga kaigsunan, dinhi karon sa pagkatod sa to mga balita mga katrupa. Linog sa Mindanao mitala kani og kapin dinusina nga mga nangamatay sumala sa Office of the Civil Defense.
1: Express Pasada.
0: Nining baguhay lamang sa pinakaulahi nga balita, misaka ngadto sa 19 ka mga tawo ang kumpirmadong patay human sa magnitude 7.8 nga linog nga nagagikan dito lapita sa may maasim sa Rangani base sa report nga dunay mga nangamatay nga nitala gikan sa General Santos City, gikan sa may Davao Occidental ug ingon man sa South Cotabato.
1: Express Pasada.
0: Ang pikta kanunay mga kaigsunan ug kato mga napanaw ni panaw in town. Mitaliwan mga kaigsunan sa ato ang panginabuhi, ha, nining kalibutan na mga kaigsunan ko, no? Ato silang iampo mga kaigsunan og rest in peace alang sa ilaha mga katropa. Inautang pinasugat sila karon mga kaigsunan dito sa nahaluna sila dito karon sa sabakan sa ato ang manluluwas sa lain nga kalibutan. Alas 4:54 na maigala sa buntag, Philippine Standard Time, samtang dinikaroon sa tuwang mabalitang nasyonal.
1: Express Pasada.
0: Sa wala pagkaroon magkamata, mahigala hala bango na mo diha karon, bango na mo, para nga makainit na mo karon og tubig, makainom og kape. Mga kaigsunan ko, ang Santon Plus Coffee Mix. ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, mapalit nato kini karon sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drug Stores, TGP o Generica Nationwide.
1: Express Pasada.
0: Pwede usab nga musaka mo din sa Sibianan sa XFM Davao. Naraman ni mutang sa Maestrain Hill sa Matina. Pagutan na lang mo asa napita ang XFM Davao kay tuluan mo sa mga tao nga. Ha, narana da dapita mga kaigsunan sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, siyudad sa Davao. Oga, muadto sa mo dito mga higala sa may Yes to Health Clinic. Makapalit sa mo dito, gabarato lamang ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan, sama sa Santon Plus Coffee Mix. Atuin na ninyo dito mga higala, parang matambalan na natong sugod. Labi na natong wala pa nakasuwain, wala pa nakaino mga kaigsunan ko nining Milagroso, mga higala nga Santon Plus Coffee Mix. Ang ginatawag na ito, mga higala, pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Good morning!
1: Express Pasada.
0: Atuan na ito karon ng ato mga balitang nasyonal, mga katrupa.
1: Express Pasada.
0: Una karon sa ito mga balitang nasyonal.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Malacañang gibalibaran ang interim setup ni Cayetano sa Senado.
1: Express Pasada.
0: Ano mang hilabot mampun mo Malacañang? Sa may hilabot niyo da karon sa kalakaran, diha karon sa Senate. Doon naman tayo kini ginatawag ang Division of Labor. Ha, doon naman tayo separation of power.
1: Express Pasada.
0: Atimanasan na inyong atimanunon diha kay medyo murag dako mong tulubagon karon sa Senado.
1: Express.
0: Labi pa nga doon ay mga Marines karon mahigala nga nag-ingon, ex-Marines ha, nga nag-ingon mga katropa nga ang leader kuno sa kawat mahigala Caucus kwarta sa mga Pilipino ni Juan de la Cruz. Dadya mahigala gapuyo karon mahigala sa Malacañang o gadaw hari. Gisaway karon sa gisalikway karon sa palasyo sa Malacañang ang sugyo sa Senate President Alan Peter Cayetano na magbutang kini og temporaryo interim nga liderato sa Senado taliwala sa nagpadayag sa nagpadayon karon nga panag-away sa paksyon. Gila sa palasyo sa Malacañang si Acting Senate President Sherwin Gatchalian isip mo illegal nga leader sa maong lawak.
1: Express Pasada.
0: Niya do naman lagi toy gala mga kaigsoonan nga gipatawag ba kaigsoonan ang Chinese nganong si Senator Senate President Alan Peter Cayetano may nitambo. Dili man lagi dito si kuan mga kaigsoonan. Di man lagi si Gatchalian. Samtang sa nung pangbahin mga kaigsoonan dini karon sa tuang padayon nga panag-uban. Kontratista sa flood control projects gipadakop na sa nausab sa Senado. Singkaw in town mahigala si kuano si sini bang Curly Diskaya. Ugo siya mahigala higot siya ambukton mga kaigsoonan no. Gibutangan mga higala o kini bang kuan kini bang higot ang iyang bukton mga kaigsoonan na safe mura ba gagi siko niya mahigala ang wall sa Senado. Nadakpan sa mga otoridad ang kontraktor nga si Curly Diskaya tungod sa kasong malversation. Nalambigit kini sa investigasyon sa Senado bahin sa mga anomalya sa flood control projects. Yehey!
1: Express Pasada.
0: Pero ang uban mga higala nga pinasangin lang lagi mga higala nga nung sila may nang imbestiga. Asara ka online na Philippines mga katrupa. Nga ang tao mga higala nga gitudlo, gipasangin lang nga usa sa mga kawatan, ha? Usa sa mga nagdawatan mga higala malita nga punos kwarta, mo pa'y nang imbestiga ang... Ay Diyos ko. Dabi kami daw kada bang may kape kay medyo murag gikabuhi na punta.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Mani mga gala karon nga ato mga balitang inabati din lamang karon sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Dining adlaw karon mga kaigsoonan ko nga Martes, pizza 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Na good morning karon sa to mga kaigsoonan nga namati, naglantaw karon sa tong Facebook live streaming broadcast. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Ha? Kung kamo karon ang pangtan-on mga kaigsoonan, okay lang ba mo nga kini mga pinasanginlan karon nga mga tao ilabi na sa mga senador. nga gipasanginlan mahigil nga usa sa mga corrupt nga mga public official, elected public official magkaigsunan, mao pay manginbestiga? Unsa ka? Manginbestiga silang kaugalingon? Pwede ba na? Sa may mayo nga i-apply unta ni ana magkaigsunan. Bubuan na to kasi doon sa mga kaya medyo kapalmok sa ha? O mas may bakang sapyagan na to ni pinabukal nga mantika? Ha? E base pamasin mga kaigsunan base ga mahimo pa ning kuan kini bang matusking no matusted. Good morning kay Randy Santisas. Randy Artiaga Santisas, good morning. Marian Murada, good morning katropa. Good morning Marian Murada. Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs. Good morning po nimo Sir Elmer. Lengski Ventura, good morning watching from Digo City. Ang buntag mga taga Digo.
4: Good morning.
0: Kumusta ang panghitabo di kagapong adlaw atol sa Linog Intawon taga Digo sa mga katropa. Si Ma'am Nining Ventura, good morning nimo Ma'am. Si Juliana Liano, good morning. Asa ni dapita mga kaigsoon si Ma'am Ma'am Juliana Liano? O sa tanan nato karon nga mga tigpaminaw, good morning. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Warlito Diamos, Marian Martilino. Ah, si Kasalan Glucenda Mercy. Ah, si Ma'am Jocelyn Loruno Pakot Sambalon. Adi ni Pakot Pukot. Oh, si Ma'am Jocelyn Loruno Pukot Sambalon. All right. Si Ma'am Marian Murada, si Warlito Diamo, sir. Good morning, Marian Martilino. May munta ka ninyong tanan, mga katropa. No? Follow lang kayong share lang, mga kaigsunan, para nga ito ang ma-acknowledge ang inyong mga pangalan diha karon, no? Kumusta mo? Sa naitabo ninyo diha kagapong adlaw, mga kaigsunan, pakishare naman sa inyong istorya, may kalambigitan diha karon sa kinibang linog kagapong adlaw. Kaya sa itong isgutanan, mga kaigsunan, no? Kagahapon sayo kayo nagpagula og initial data ang USGS United States sa Geological Services mga kaigsoonan or system. Ato ang feedbox sinta mahigala of course sa dugay pa magini sila mo collate mahigala og data no. Kanya nakasumpaki sila mahigala sa kinibang lugar o asa napita ang origin sa lino. May nalang gani mga kaigsunan kay taon-taon murag naulian rag yun. Oh, naulian rag yun sila yung taon. Nakauyon nasab sila na dugay mga kaigsunan. Di ay kining lugar mga kaigsunan no, nga nahitabuan diyang napita sa nako. Nahitabuan mga katropa sa linog ang ginalantaw diha karon sa USGS o sa FIBOX mga kaigsoonan nga doon ang sabkuno kini kabahin kini sa ginatawag mga katropa nga trench sa Cotabato or kini bang ginatawag nga Cotabato trench oh. Now siguro kini nga trends, Michael, gikan na ng lugar ha, padulong na sa Cotabato area, mo nang ginatawag Cotabato trench, mga kaigsoonan, no? Apan na, doon ay mga kuwan, doon na kini ginatawag, Michael, ang nahitabo diyang napita, mga previous nga mga incidents sa linog, mga kaigsoonan. Kunya, ito na hatagan ng pagtagal, din sa inyo pagsunod, ha? Sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas, mga katropa, samtang atong oras, alas 5.04 na sa buntag Philippine Standard Time. Kini atong oras, usap mga higal at tunang gigahin. Alang ato sa ito ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, makapaligon kini mahigala sa itong immune system, makapaligon pa sa itong kabukugan, makapaligon pa sa ito ang mga muscles. Usap mga higala, palitan na kini kung nabalaka ta sa itong kagalingon, nga basin unya o madutlanta, mapaganta nining mga viruses karon sa itong palibot, mahigala na hala, inumin ninyo o Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya parehan ako, nagpalit ko mga dinay palit utang. O usa ka box, mahigala nga Premium D3 ni katropang Geoffrey Pinyapil. Medyo murag ligong gina kung bukog makaigsunan na murag nagsigig panlito mga katropa. Nya tapos ang ako nga mga kabukwa murag nag-stretch sa mga kaigsunan dunay stretching no. Oh, so kini mahigala sayod ko nga mo ni ipikto mahigala sa premium D3 soft gel capsule. Oh, ito na mo kanay say premium triglyceride mga kaigsunan kini bang premium D3 soft gel capsule. Una mga katropa nga usara na kini karon sa pag-inom pamalit na kamo mga kaigsunan total diha ra man sa Mercury Drug Stores ninyo atuan. Unya naara po na sa South Star Drug. Ha? Lakip na diya karon sa TGP nga mura na gamasro mahigala po tindaghanan na kayo ng mga branches. Ha? Mga katropa. Ingon man, kinibang generika nationwide. Pwede po nga mubisita mo sa XFM Davao. Pwede po nga dito sa Yes to Health Incorporated Clinic. Nga nimutang diya napita sa may JSIS Matina ning siyudad sa Davao. Sa door number 3, Silpol Building, JSIS Matina, Davao City. Time check sa ta mga katropa kay mga isa ta commercial break gikan sa tong technical department oras alas 5:06 na sa buntag Philippine Standard Time.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saan ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, patanase, hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kayaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom!
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
10: Aw.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.

0: tanaw niya itong panahon na kay Purting Kusuga, kay itong Linuga, mga katropa. Murag nara sa silong, mga kaigsunan ko, ang murag dunay ga, kuan dito, kanang mga jackhammer. Alright. So, nagkapareho na sila, no? 7.8 nga magnitude. Pero, ang, dili na po sila nagkasumpaki. Okay. Sa kinibang ginatawag, mahigil ang, kinibang, gilayon, no? Distansya, gilamon, sa origin, sa linog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Ang P-Box, naging on nga 33 kilometer ang gilayo ni paubos sa yuta. So, may nga nato mga kingsunan nga medyo laom-laom gyud kay lima kag 33 kilometers porting mura kag Davao siguro ani padulong sa Carmen or unahan pa sa Carmen sa Davao del Norte. May nga tadiha mga katropa, no? Odor sa Tagum. Mana siya'y ginalayon karon mga katropa. Samtang ang USGS, United States Geological System, ang record nila na sa 55 kilometer ang gilayon. Oh. 55 kilometer kuno mga kaigsunan ang gilayon ani karon. Now, sabagay, muna karon mga kaigsunan ko ang mga pagtuon, at least nasayra na itong anong magkalahi man, no? Ang survey pala, sorry ha, din siya system mga kaigsunan, United States Geological Survey, muna siya karon mga kaigsunan ko ang USGS, mga katropa, no? Sorry. Okay, now, kung ato balikan mga kaigsunan, no? Ang distansya nga no managlahi sila sa unang report, doon ay explanation. Distansya sa sensor, ang feedbox na gagamit kuno kini og local nga mga stations nga mas duol sa epicenter, hinungdan nga mas accurate ang sukod o lokasyon dinhi karon sa nasod sa Pilipinas, pinagi sa Philippine Volcanology and Seismology. Or P-Box, mga katropa. No? Samtang ang USGS o United States Geological Survey nagagamit kini o kining ginatawag nga Global Network or Tibuok Kalibutan nga sensors. No? Kay ang P-Box nagagamit man og local stations, no, nga mas duol sa epicenter, mga katropa. No? So, muna mga higala nga medyo mas accurate kung atong paminawan mga katropa ang feedbox kumpara sa kinibang USGS. Now, muna yung usa sa mga hinundan. Calculation sa modelo sa yuta, managlahi ang ilang ginagamit nga computer models sa pagbanabana kung unsa kuno kakusog ang pagdagan sa seismic waves ilalom sa yuta. Mone mahigala karon nga managlahi sila og mga data nga gipagula mga kaigsunan. All right. Now, base diri karon sa tubag subay mga katropa, kining kagapon makita nimo sa tuang mga social media. Daw ginapistahan usab mga kaigsunan ko ang social media, may labot dia karon sa kuano nahitabo na share sa pipila nato ka mga kaigsunan ug unsa ang ilang na experience during sa kinibang tremor sa linog, ha? Pagtayog sa linog mga katropa. Nga ngano gyud tinuod mga kaigsunan nga bisan pa og kuano, mura jud ka kabuhion. Dini magpili mahigalag edad mga katropa. Ngano man na? No? Nga labi pag dugay kay nahuman kay kagahapon medyo murag taod-taod gito na human mga kaigsunan, no? Ang pagtayog sa linog dugay na tapos dili ka nabang pinakalit lang. Oh. So kung medyo maingon nato mga kaigsunan ko nga dugay diri sa Davao, unsa na lang kaha mga kaigsunan ko dito sa duol gyud sa lugar din dito na hitabo kini bang ginatawag na epicenter.
2: Express Pasada. Express Pasada.
0: Din ang lugar na ang

0: Jean sa Linog, nagagikan. 7.8. Di na basta-basta, Michael. Kaya katong Linog nga akong na-experience diya sa kusog-kusog nga Linog sa Batanao, narato sa mga 6.8 to 7. Mura na ganiga, nangabuang ang mga tao, mga kaiso na, doon na yung mga nangatumbang ang mga refrigerator, ni transfer mahigala ang location sa refrigerator, ang mga katre mahigala nang lagyo na, nga dili madaog mga kaiksunan, pero gidaog sa Linog. Diba? Oh. Now, yun na nang nahitabo mga kaiksunan. Unsa na kaning 7.8 nga Linog mga katropa? So may nga nato nga doon nagidako-dako dagway na aning mga damyos, no? Nagi-offer mga kaigsunan nga naitabo gumikan sa kusog, kakusog sa pagtayog sa Linog. Now, mao ni yung damyos mga higala subay sa ato ang pag-check sa mga datas karon. Sa mga reports, no? Clipping sa mga katropa gikan sa nagadaya ang mga outlets mga kaigsunan. 1 billion kuno ang damage, estimated infrastructure damage dito napita sa 1 billion ha, 1 billion pesos sa General Santos pa lamang na ingon sa Department of Public Works and Highways. So dako na po ni Ate Manono ni, no? Ate Manono na sab ni mga katropa, gumikan kay dako-dako kayo kini nga kandidat para sa rehabilitation yan ni mga kaigsunan para nga doon ay dinali ang repair na ito mga nangadamage not only buildings but to include mga katropa sa kinibang mga national roads, mga kaigsunan. Samtang parayon pa nga gihimo nila karon ang assessment sa Tibok Region sa Region 12. Kay dito man nagagikan sa Region 12, kining Linog, no? Nga mitayog na napita sa Region 12 sa General Santos ug Sarangani Province. Ang General Santos City ug ang probinsya sa Sarangani ang labing nakapikto karon mga katropa sa 7.8 nga Linog nga naitabo kagahapon adlaw June 8, 2026. Now, base sa mga detalye nga nasinati karon ang grabing kadaot og kahimtang sa damyos. Ha? Una din ni karon na malungsod sa og syudad nga labing napiktuhan mao kini nga General Santos City. Nakasinati og labing kusog nga pagtayog nga intensity 7 hangtod sa intensity 8. Gatusan ka mabalay ang nangaguba. Oga nakasinati usab og lumpat ang ginatawag ka kuryente kini pagtayog sa kuryente ba, no? Nangaputol mga kaigsunan ang connections kuryente mga higala kay syempre wala nagubay mga kaigsunan ko ang kinibang uyog sa yuta nga diin muuban unta dapat, no? Nakasukwahi ngadto sa matag pole or puste mga kaigsunan sa kuryente. So putol eh. Pero biruin mo yan. Bisa pagpila ka buok ka tao mo biraan na mahigala din na mo putol. Pero sa Linog mahigala kung kalibutan na gani mahigala mo imuhatag sa iyang pag-uyog putlon gina niya mga kaigsunan bisa pag way mahait nga butang mga kaigsunan putlon gina niya. Oh. So na damage. Naglumpat ko no ang kuryente, tubig o galinya sa mga komunikasyon. Kagapon, mahigala, medyo murag nag-blink, no, ang kinibang kuryente na tusuga, nipalong o kadali, mga kaigsunan, taon-taon, nibalik po dahil, bisag nagsigi gihapon o tayog ang yuta. Oh. Sarangani, mga kaigsunan, muna yung gikan sa General Santos, nga doon na sila, kuhan dito, intensity 7 hangtod sa 8, dili na po sa Sarangani, Glan, Sarangani, ang labing grabe nga naigo sa landslide sa Kabukiran, din daghan mga balay, mga residente ang mga natabunan. Ay. Mula mata ani pataka ra matig pindot ani mahila, sorry ha, sorry kayo ha. Pero abi pa lang nalipay ta mga kaigsunan ining maong panghitabo. Actually, nasayop lang pindot ning ako ang kuan mga keksyon aning kining computer. Sa kadaghan magud aning mga naa diri karon sa mga taga boxes dunay kuan dunay mga na-assign diha karon nga mga kuan. Mga FX. Ang FX sa sound effects na siya mga katropa. All right. Now, ang mismong epicenter mga katropa dito sa may maasim sa Rangani. Epicenter. Sa linog nga 32 kilometers sa bagatang kasapan mahigala sa maasim. All right. Gawa sa pagtayog, naigusap kini sa tsunami nga dunay gitas-on nga gibanabana mga katropa nga usa ka metro ra hinuon. May nalang in town kay usa ka metro ra ilang nakita dito nga medyo muraga. Kana bitong surge sa water surge mga kaigsoonan ko. Ang kahabog sa tubig ba? Usa lang ka metro. Kini bang kahabog sa balon? Muna ilang naobserbahan dito na pita mga katropa. Next is kining kiamba sa Alabel o sa Maitom sa Rangani gihapon. Nakasinati kini sila o kadaot sa mga pabubliko nga mga gambalay, mga buildings, no, mga public buildings o ingon man ilang mga kalsada nga damyos mga katropa. Uban pa mga dapit sa Mindanao nga napiktuhan sa pipila kabahin sa Davao City, Mati City, ang Davao Oriental, ang Tantangan sa South Cotabato o ang coastal area sa Sultan Kudarat o ingon man sa Zamboanga del Sur. Oh, tungod sa pagtayog sa pag ug pag-igo no sa kinibang ginagmay nga tsunami waves mga katropa. All right. Now, mga nangaguba nga mga infrastruktura sa Jensa nahugno ang usa sa usa ka 3-story commercial building nga may sulod nga na dito ang Jollibee. Nausab dito ang usa ka radio station. Naguba usab ang bahin sa Notre Dame Dadiangas University, ang SM City Jinsan, uban pang mga simbahan o mga budiga ang nangaguba mga katulad. Okay. Sa Jinsan eh, kalsada o tulay na miligro o nalanag ang bahin sa National Highway sa San Felipe Tantangan, South Cotabato, ngot sa dagkong mga likid. Oh, na kuan in town, no? Namiligro o nabalaka ang pipila ka mga residente dito gumikan kay ang ilang highway dito sa San Felipe kuno, Tantangan, South Cotabato, doon ay dagko kayo nga mga liki, mga kaigsunan. Nagbitak-bitak ang ilang kalsada dito napita mga kaigsunan gumikan sa kakusog sa lino. Oh. Eskwelahan, mga damis na niyo. Gingon sa Department of Education DepEd, kapin sa 6,224 ka mga tulungan eskwelahan na buildings o 3.2 million nga mga estudyante ang napiktuhan sa tibuok Mindanao. Okay. Now, ang sakit din hikaroon kay dunay mga casualties. Subay sa tala nga to nakuha may galagikan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Doon ay mukabat sa 35 ka mga tao ang nakabsan sila kinabuhi o kadaghanan tungod kini sa landslide dito na hitabo sa may glan o natumpagan usab sa pipila ka mga building ang pipila ka mga tao na namutang diadapita sa may Jensan. Din mitala usab kini karon og kapin 200 ka mga tawo ang nangaangol ug duna pay missing nga mukabat sa 12 ka mga indibidwal. Kisa man koy magdahaw mahigal nga anang alas 7:37 mukalit og tayog ning atong yuta. No? Unya nya na mga oras sa mga katropa, I understand no nga ang uban posibleng nagapangandam na ni sila, nagabiyahe na ni padulong sa trabaho or baka ang uban nakaabot na dito silang trabahoan. Ang uban mga katropa pagawasay pa lang gikan sa night shift nila nga kuano nga schedule or shifting sa trabaho. Oh, pagawasay pa lang. Naabtan gid in town sa pagtayog mga kaigsoonan, nahugmak ang tungod nila nga mga gambalay ug naapil in town sila sa pagkahugmak. Now, Muli karon ang mga pangitabo, mga kaigsunan diha dapita sa mao nga lugar, no, nga medyo murag makasusubo kayo nga pangitabo in town. Ining nadangatan diyang dapita sa may Jensen, mga kaigsunan ko. Og sa Sarangani province, mga katropa. Karon, doon na din sa istorya o sabdihang dapita, mga katropa, kinibang kuano, kinibang linog dihang dapita. Kay sa mga previous kini ginatawag ni siya mga kaigsunan og gitawag ni siyang Murugol. So nalahi na to nga report mga kaigsunan nga nahibaluan, no? Dunay nahitabo diha nga linog mga 70s. Na diin, mikutlo sa mga kinabuhi mga kaigsunan, mukabat sa 5,000 to 8,000 individuals. Hmm. Now, 1976, noong quake, earthquake. Hmm. Tanaw na to mga kaigsunan. Dihang napita, so may nga ito, ginatawag ni siya sa Davao, Cotabato Trench. Cotabato Trench, mga katropa, oga. Ginatawag ni siya, mga kaigsunan ko, oga, kuan, kanibang Muro Gulf, mga kaigsunan. No? Nga din, niya itong August 17 of 1976, muna ginaila, mahigil ang pinakakusog nga linog sa kasaysayan diri sa Pilipinas, mga kaigsunan. Nga mitala o grabing trahedya nga dunay magnitude nga 8.1 nga gikan sa paglihok sa Cotabato Trench. So, kining lugaraha, mahigala din ni basta-basta. Dako ni siya mahigala o epekto kung ugaling kinimulihok. Unya, gikan sa 1976, karon na utruhan pagka 2026. Mga kaigsunan, no? Okay. Now, gikan sa paglihok sa Cotabato Trench, ang pareho nga trench system nga nagdala usab kini og magnitude 7.8 karon diri sa Mindanao. Tungod kay offshore mga kaigsunan ko kining o sa dagat ang sentro sa linog mahitabo kini laom sa kagabion natong mga panahon ano. 12 sa kadlawon nagdala kini og dako nga tsunami og libuan ka makinabuhi ni atong panahon na ang na kabsan in town sa kinabuhi na itong mga panahon sa 1976. Now, pagkahuman sa pag-uyog, duha hangtod sa lima ka mga minuto, niabot dayon ang mga higanting balod na may gitason nga 9 meters. Og druha ka mga andana nga mabalay nga o punuan sa mga lubi nga giigo kini sa kapin 700 kilometers nga baybayon sa Muro Gulf, mga kaigsunan, no. No. Muna mga katropa nga dunay gibana-bana nga naa sa 8,000 ka mga tawo ni atong panahon na ang nangamatay, lakip na ang mga nangawal nga kapin 10,000 ang mga nangangol sa naa sa 90,000 ka mga tawo na wad-an o panimalay. Base sa tala, 85 to 90% sa mga namatay kay tungod kini sa tsunami nga gilampaso sila mahigala sa tsunami. Now, ang mga lugar nga grabing nangaigo sa syudad niadtong mga panahon na, kini Cotabato City, Pagadian City ug uban pa nga mga probinsya sa Sultan Kudarat, mga katropa. Apil na ang Libak o Kalamansig sama gihapon ni karon. Naigo ni sila mga lugar ha, mga katropa, no. Ining baguhay la mga linog kagapon nga nahitabo, mga kaigsunan. Now, usa lang yun ang ato ang kuanani, amping o pag-ampo. Kung kamo nagtuo, mahigil lang nga dunay Diyos, nahalaampuin ninyo, ludhin ninyo mga kaigsunan ang Diyos. Wa mo nagtuo, kinsa Ginoo inyong gituan, nahalaampuin na ninyo. Kung mauna inyo ang Ginoo nga gituan, huwag makaluwas sa inyong kinabuhi. Kaya kami nagtuo, mami, nga dunay may Ginoo. So, diri kami muluhod karon mga higala sa mong gituan, nga Ginoo og Diyos, mga kaigsunan. E tanaw na mo nga mao gini makahatag ka na mo ga kinabuhi mga higala sa matag karon ug unya. Makuan kita ba malikay kita, no? mas fair kita mga katropa gikan sa unani nga matang sa trahedya. Well, alas 5:34 na sa buntag Philippine Standard Time, mga kaigsoon, ang kining atong oras karon atong gigahin o gihatod kaninyo sa Crop Gold Foliar Fertilizer, kaabag sa tumang mag-uma para sa abundang ani o abunda usab nga kita sa pagpanguma. Alas 5:34 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
9: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
7: Tinuod na ora, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Sister Pain.
11: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Wow! Trucking services. Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Long have we waited.
14: Tanduay First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Flo-G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
13: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
16: Oh, dara.
17: Good morning.
16: Dali lang kayo makiksunan kay padayon ta dinhi karon ha. Sa tong panaguban sa Exciting Pilipinas alas 5:42 na sa buntag Philippine Standard Time. Doon ay mga nangutana sa tuwa diri mga kaiksunan kung doon na ba daw trabaho karon. Tangin na ninyo ha, karong taon-taon mga katrupa ha, kaya ito na ipaibalo sa inyo ha, diya karon. Kung doon na ba'y trabaho karong adlawa o ha, paminaw mo diag todo. Katuwa pa ng paminaw, hala paminaw mo, idol gina ninyo ang dulunggan sa inyong radyo.
8: Mak-mak mo mga tala!
16: sang i-check karon mga kaigsoonan ko kining report gikan karon sa tuong kauban si Katropang June Marata mga katropa. E doon na say report may kalambigita unsab nining nagpaila kuno nga pastor ha. Di adapitas may sirawan agay ka nakuhaan man kinig droga mga kaigsoonan. Ha? Pastor Pastor Jack man. Pastor pastor mga kaigsoonan ko. Pastor drugs. No? Atong i-check ron si Katropang June Marata sa report. Katropang June Marata, good morning. Please come in.
2: Live report.
17: Yes, good morning, Katropang Briggs. Una, nadakpan kining naiskutang lang pa ilang kapastor. Nadakpan unang nadakpan ini. Kining usak harvester sa mangga. Ang bandang alas 11:26 ang takna sa kauton ang nadakpan kining usa ka Raymart Mindo Villegas 23 anyos kini Minyo o galumulupi o kini sa may sitio Lumboy a binugaw turin lang atong dakbayan sa Dabaw sakay kini sa iyahang payong-payong dito sa pag-check ni ini ang nakuhaan kini siya og usa ka sasi sa gikato ang droga samtang pagkabandang alas 12:22 maon aning pagkadakop dinhi nga hilabihan gid tanyang tiyabaw oi una na una siya ni gawa sa iyang sakyanan katupang nga brakes ang perti pagidintaon yang sinampitay sa Ginoo nagsige ni sang pangayo sa Ginoo pero nangiwi-ngiwi na man pag-ayo pud ang iyang baba maulingan usa ka Juanito Makasa Pereira Jr. Lumlupyo kini sa may Daigun Layag Surigao del Sur o sumala pa kini naiskutan nga suspitsado sakay kini sa iyahang van L3 van gikan kini dito sa may sur nga bahin pauli na kini siya dito sa naiskutang area sa may Surigao del Sur kay gipakyaw da kini siya o mga pasahiro sumala pa kini naiskutan nga suspitsado nakita ginasilip ko ni sa ato ang murag kinay ng mga kapulisan o nakimausap sa ato mga kasundaluhan di adapita sa maya sirawan checkpoint sa iyang atubangan usab kini nga bag gamay nga bag o dito sa pagrikisa ni ni katrupang bricks na kuhaan kini siyang usaksasi sa gikatuhan nga siyabo matod pa nagpailagit siya na usa gani kay duna kanin siya ay lugo nga gipakita sa iyang sakyanan matun pa niya nagpaila siya nga pastor kini siya sa usa ka sikta sa pagtuo katropang bricks o ga dito ilabihan niya
16: kay ang sama simbahan bida pagikuan lang daw nabay na mention ba diya karon sa police report unsa nga simbahan ni katropang John
17: yes katropang unsa bricks kuang yung taon kanina simbahan matun pa niya pastor siya sa Baptist Katropang Bricks. Maugid in town.
16: Okay, daga manig faction ng Baptist, no?
17: Yes, bitaw Katropang Bricks. Yung kaana ganin ko, yung kuagay, agi, pertikin yung hilak, kay sidiha nga, sidiha po gid in town siya, kung po na ato mga kaubanan po in town, kung ipambuli-buli na siya, kay ingan siya, mag-uban, gina silang plabi, ani, kuan pa, di, patil plabi daw. Mauni, kay nangiwi gid siya o gani ang kundi siya katropang breaks nga o dito naggrabe ang pagmahay niya labihan niya kahilag halos naggrabe na gini yung sinampitay sa Ginoo katropang breaks o nagsigin niya pangayo o pasaylo sa Ginoo sa iyang gibuhat kini si Juanito Pereira Jr.
16: Di ba patambal na siya ni kuan ni Father Plabi siguro katropang John anak man si Father Plabi nga kuan na kanang epekto sa kawadon adik.
17: Oo, kadili adik. Dili man daw adik na nagagamit, anak. Oo, makakali.
16: Oo, naingon ni Father, di ba?
17: Yes, ito, katropang breaks. O, sumala palagi. Nga, basta, ang nagagamit. Ingon
16: pa ganin niya nga, ang uban, mamaligya, kay para doon nalang pangbaon sa eskwila?
17: Pangkuan lagi daw, panglatas, kay Wadun daw, katropang breaks. Mauna, pero siya, ang kong kiniya kay siyempre gabiyahe gito siya lagyo kayo o nga mauna lagi yan man gihimo noong tigtukod sa pagpasiga sa iyang mata ang naisikutan nga droga katro pag isa na noon kasasi na ang nakuha nga to kaniya apan sumala palagi sa mo na to nga droga man o may dako siya katubangon kay matun palagi magatubang siya sa kasong pagisupak sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. To. Sa Pikas Bayan, Katropang Brits, ako na po ng Diwason, dun ay dunay bugno sa kabayo katropang bridge sa usang barangay. Dridapitas may barangay Atanawi, Turiling, at Tundak Bayan sa Davao. Gagirid kini, girunda kini sa ato ang mga taga-National Bureau of Investigation. Ang og adunay nadakpan kini nga 15 ka mga sugarol katropang bricks. Og na-inquest kini sila kagahapong adlawa. Atol siguro to sa pagdinog. Na-inquest sila katropang bricks ang nagpaaway og kabayo. Dito na pita sa naasay nga area. Apaan sumala palagi na tradisyon na gidaw sa mga lumad na magpaaway o kabayo basta aduna sila ipagahimuon nga araw. Apaan sa on taman, nasitikpikan kini sa itong Taga-National Bureau of Investigation na dakpan kini 15 kabuo katropang bricks ng mga nagataya o nagapaaway sa inusga na naisgutan nga kabayo katropang. So kana lang siguro sa itong nga pagpanubay-subay dari karon sa itong area, pregaminti sumaya south area ng itong dakbayan sa Davao. Katropang mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
18: Live report. Live report.
16: Na salamat karubang June Marata sa report. By the way, mga kaigsunan, no? Kadali lang kayo. Para sa ito mga kaigsunan karong gusto makisayod, kung doon na ba'y trabaho karong adlawa, di ay kung gina-check diri karon gikan sa City Government of Davao. City Government of Davao na lang ta. Kaya mao gini sa'yo, automatic, may kailang doon ay mando sila karon mandato ni mga higala sa local government unit nga mohatag o saktong seguridad alangad to sa iyang mga constituents. All right. Now, niyan isang official order. As of 7:30 p.m. of June 8, 2026. Para maklaro na to mga kaigsunan. Doon na sila, City Government of Davao Earthquake Update number 4. Monikaroon na ang ilang papaybalo ha. In anticipation of possible aftershocks and pending the completion of ongoing structural assessments, government offices in Davao City, including local government offices and national government agencies, shall adopt a work from home arrangement tomorrow or today, June 9 of 2026, except for offices providing safety and security, health, sanitation, traffic management, social services, and disaster and emergency response services. The private sector is encouraged to adopt similar arrangement to ensure the welfare and safety of their employees. Face-to-face classes at all levels in both public and private educational institutions shall remain suspended June 9 of 2026, pending the completion of safety inspections. Educational institutions are encouraged to adopt online or distance learning modalities to ensure the welfare and safety of their students and personnel. Daghang salamat. Okay. So, manikaroon ang information from the City Government of Davao, mga katropa. Ako nakita diri, usa ka eskwela na nagpagula og advisory. Ang uban nga may eskwela, I don't know kung doon na ba sila gisulod, di gipasok di karon ng mga advisory usab. But, ako nakita diri karon ang DMMA College of Southern Philippines, mga kaigsunan. Sumala pa din karon sila advisory in accordance with the announcement of the City Government of Davao regarding the suspension of face-to-face classes on June 9, 2026, DMMA College of Southern Philippines will temporarily shift all classes to asynchronous tomorrow. Karong adlaw niya. Please be guided accordingly and coordinate with your instructors according learning activities and requirements. Work operations and enrollment services at the college will resume tomorrow, karong adlaw, or ugma, and all scheduled trainings and activities will proceed as planned. Stay safe, stay informed, and continue monitoring of the official DMMA College channels for further announcements. Oh, temporary shift of asynchronous classes dated June 9. Sumala sa DMMA College, mga kaigsunan. The rest of the schools, mga galaw, tayo na kita din karon aside from gawas lamang din karon sa information nga gipagula sa City Government of Davao. So official ni work from home karon ang mga eskwelahan, mga opisina, private and public, mga kaigsyonan. Muna gina-encourage sila karon ang kato mga private nga mga companies nga mutuman usab sa samang kamanduan gikan karon sa City Government of Davao. Matulungan kining nga ginatawag nga distance learning, mga kaigsyonan, ang ipatuman karon sa mga tulungan, private and public. Dato, doon naman tayo oras, mga katropa, dinikaroon sa ito panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Sa kalan si Natibuko ang puwarsa sa News and Current Affairs, XFM, Network Philippines. Kini inyong alagad si katropang Brix Flores, magbiling kanyang kusang kamay buntag, talaga ng Diyos Davao. God bless Philippines, umuingon. Kamaturan ang sandigan!
19: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas.
20: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting!
24: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santhon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: XFM 89.1 Davao City.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting!
19: Exciting summer managatrupa.
20: Ang saya ng summer.
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
20: Katropa.
21: Summer na, katropa.
18: Kaklarek sana.
19: Exciting!
18: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras, Tibok Pilipinas, alas 6:02 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
6: Ihap sa mga namatay sa linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, padayong Misaka. Daghang balay ug infrastruktura na hugmak sigon sa OCD 11. 13.6 million pesos nga balor sa Cebu na sakmita samtang duha ka HBI na sikop sa Misamis Oriental. 91 patay, 19 ang angol, human masunog ang pampasaherong bus sa Iraq. Focus! Dakong faktor sa kadaugan ni Alex Yala. Gary Valenciano, maglibot sa North America alang sa Inspired Tour. Nanay nga nagsulob og wedding gown sa graduation sa iyang anak, nag-viral online. Alang sa health alert, mga pagpanakit sa tuhod, unsay angay buhaton.
5: Express Balita! Express Balita!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, igala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 9 ni bulan. O pitsa 9 ni bulan sa Hunyo tuig 2026 sa kami nga mga tigbalita karong oras.
8: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais sa to mga pagbuhagay sa balita. Balitang lokal.
5: Balitang lokal. Balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal hatugan nato sa Santon o Santon Plus Coffee Mix. OCD 11 nagabutyag ihap sa mga namatay sa linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, padayong Misaka. Daghang balay o infrastruktura ang nahugmak. Ang Express Balita Manukada ni Joveta Espanyol.
5: XFM Report.
9: Nagpadayon ang pagsaka sa ihap sa mga namatay og nasamdan human sa kusog nga linog nga mitay og sa Jose Abad Santos kon Jas Davao Occidental ug uban bahin sa Mindanao kagahapon adlaw adlong Lunes Hunyo 8 ning kasamtangan tuig. Sa paghinabi sa XFM Davao News Team, gibutyag ni Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang nga mikabat na sa upat ang kumpirmadong namatay. Lakip niini ang usa ka biktima sa barangay Mabila tungod sa pagkahugno sa usa ka business establishment. Usa ka biktima sa barangay Patuko nga nalubong sa landslide debris, diin lima usab ka tawo ang nasamdan. Usa ka biktima sa barangay Conel human madaot ang usa ka moske ug usa ka residente sa Digo City nga giingong giatake sa kasingkasing sulod sa evacuation center. Matod pa ni Dayang Hirang, posible nga musaka pa ang ihap sa mga biktima samtang nagpadayon ng assessment og validation sa mga lugar nga grabeng naapektuhan. Dako usab ang kadaot nga nahatag sa linog, diin daghang mga balay ang nahugno, adunay mga dalan nga dili na magian. Nagkalat ang mga pagdahili sa kabukiran o gadunay mga tulay nga nadaot nga nakaputol sa transportasyon o komunikasyon sa ubang komunidad.
10: Ang Davao Occidental, particular sa Abad Santos, report si Mayor Joyce karong hapon lang, taganda inawat at balay na naguba, so kinanglan sila ga shelter assistance dito, so ginapacilitate pa namo. Karong lang ng hapon, ang sa Udto, wala pa na siya, kaya naputol ng ilang communication lines dito.
9: Base sa initial nga assessment sa LGU Jose Abad Santos, adunay mga kadaot sa mga tunghaan, barangay halls, Tulay, Gymnasium ug sa Balangunan, Porta. Natala sab ang daghang landslides sa nakalain-laing barangay nga nakapalisod sa pag-abot sa mga responder ngadto sa ubang maapektadong lugar. Gibot siyag pa sa OCD nga naapektuhan sab ang communication system sa pipila ka mga lugar sa Jose Abad Santos nga nakapalisod sa pagkuha sa eksaktong impormasyon o pag-koordinar sa rescue operations. Tungod niini, nangayo na og dugang nga tabang ang lokal nga pag-amahanan aron makapadala pa og mas daghang search and rescue personnel kagamitan og relief assistance ngadto sa mga apektadong komunidad. Padayon sab karon ang gipahigayong search rescue retrieval operations samtang ginasuta pa sa motoridad ang tibok gidakon sa kadaot nga nahatag sa kusog nga linog sa Jose Abad Santos ug ubang bahin sa Davao Occidental. Mga katropa, arong kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlawan sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
8: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, giklaro karon sa Davao City LGU nga magdepende sa resulta sa gipahigayong structural damage assessment sa CDRRMO, Office of the City Building Official o OCBO, o City Engineers Office o CEO kung i-lift na ang suspension sa klase o trabaho. Sumala ni City Information Officer Harvey James Lantikse, giabisuhan na ang DepEd Division nga pabiling isuspende ang klase hangtod mahuman na og libot ang tanang pampublikong tulungaan aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha. Posible matud pa nga magpatuman og alternatibong pamaagi ang DepEd Division aron mapadayon ang pagtuon sa mga estudyante bisan walay face-to-face classes. Giawhag sab ni Lantikse ang mga pribadong tulungaan nga i-assess ilang mga buildings o suspendihon ang klase kung gikinahanglan. Ning milabayng adlaw, gilayong gipatuman sa panggamhanan ang suspension sa mga klase o trabaho human sa kusog galinog samtang giklaro ni Lantikse nga walay natalang earthquake-related casualty o luwas nga napauli ang mga estudyante sa Davao City.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Ato na kita'y 8 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntaga. Duga pang hukad sa itong abalitang lokal, naka-high alert ang disaster response team sa Department of Social Welfare and Development 11. Nunot kini sa 7.8 magnitude ng linog ng nasyonatian sa Davao Region. Bukabat sa 182,600 family food packs, 26,938 ready-to-eat food packs o kapin, 18,000 ka non-food items sama sa hygiene kits, sleeping kits o guban pang mga emergency supplies ang nakaandam kinialang sa mga apektadong lugar o local government units. Sa pamahayag sa ahensya nga nakigalayon sila ngadto sa mga LGU sa mga partner agencies sa palayong monitoring karon sa sitwasyon sa aftermath sa linog. Nagmando usab si Regional Director Ruelo Aradanas sa kabugnaan sa Command Center kung asa tahas ang round the clock nga pagkuha sa impormasyon gikan kini sa mga LGUs. Samtang dunay 3 million pesos usab ang standby fund ang ahensya alang kini sa response operation.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Alas 6:10 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Kapintu do duha ka dekada nga convention center sa Davao City na sunog. Alarma ni Saka sa ikatulo matod pa sa BFP Davao. May express balita sa ikatropang Marvin Ebano.
5: XFM Report.
6: Danyos ang ana-ana sa tulo ka dekada nga Davao Convention Center nga nahimutang sa F. Torre Street. Human kini nasunog pasado alas 10:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Nahitabo ang sunog humansab sa nasinating linog sa syudad. Kansang insidente dali hinuon kining girespondihan sa mga kabomberuhan. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Barisendrias, ni saka sa ikatulong alarma ang sunog. Rason nga niabot og duha ka oras ang operasyon sa kabomberuhan. Ayha kini deklarang fire out bandang alas 12:30 na sa udto. Padayon pa sab nga giimbestigahan kung unsay posibleng gipanukaran sa kalayo ug pilay danyos sa maong panghitabo. Nasayran nga ang Davao Convention and Trade Center nagsugod sa pag-operate sukad pa niadtong tuig 1996 ug nailhan kini ingon nga premier venue sa kasal, seminars, bazaar ug uban pang selebrasyon. Rason nga daghan sa mga Davaoenos ang mipadangat sa ilang kasubo tungod sa panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Ano na kita'y 11 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga. Duga pang hukad sa tonga balitang lokal, magpahigayon ang Department of Social Welfare and Development Region 11 o Department of Human Settlements and Urban Development Region 11 o ceremonial awarding alang kini sa mga socialized condominium o condominium unit sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of For Peace. Ilaom kini sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino Program. Paghimoon ang turnover sa People's Ville sa Barangay Riverside, Kalinanda District din. Unom ka kwalipikado nga beneficiaryo sa 4Ps ang formal nga magkadawat sa ilahang at tagsa-tagsa nga condominium unit. Sumala pa sa DSWD, kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa gobyerno nga mahatagan og luwas, mayong kalidad o gabarato nga puy-anan ang mga pamilyang nakalingkawas kini sa kakabus pinagi sa 4Ps program. Kilauman, usab nga mas daghan pang beneficiaryo ang makapahimulos sa programa pinagi sa kooperasyon sa DSWD, DHSUD, Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation o guban pang mga partner agencies.
5: Express Balita! Express Balita!
8: Sa katapusang hanig sa balitang lokal, natala ang usa ka dakong kalampusan alang sa sektor sa agrikultura sa Davao Region. Human opisyal nga ma-export nga to sa United Arab Emirates o UAE ang preskong MD2 pineapples nga pinatubo o gipatubo sa Davao. Gipahigayon ang send-off ceremony sa Unifruity Wharf sa Tibungco, Davao City, pinaagi sa kooperasyon sa Avante Agri Products Philippines Incorporated o Mensch Philam Trading. Nasayran nga ang maong export shipment kabahin sa nagpadayon nga paningkamot sa mga lokal nga exporters aron mapalapad pa ang merkado sa mga produkto sa Mindanao ngadto na sa international nga merkado. Matod sa Department of Agriculture Region 11, ang eksportasyon sa mga pinya nagpamatuod sa taas nga kalidad, kaluwasan ug kakompetensya sa mga produktong agrikultural gikan sa Davao. Gibutyag nga dugay nang nag-export og mga pinya ngadto sa Singapore ang Avante Agri Products Philippines Incorporated. Samtang ang Mensch Philam Trading na ilha na usab sa pagpadala og mga produktong agrikultural ngadto sa Japan, South Korea, Middle East ug North America. Gilauman nga pinaagi sa maong exportation, mas mudaghan pa ang merkado nga maabtan sa mga lokal nga produkto sa Davao Region ug mas madugangan

0: Ang Express Balita Manukada ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
2: Nasikop sa mga otoridad ang duha ka high value individuals atol sa gilusad nga drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay Kabantian, Magsaysay, Misamis Oriental ni atong Hunyo 7, 2026. Naila ang mga suspect nga sila si alias Kukoy, 37 anyos, driver o residente sa Osami City, o alias Gino, 38 anyos, residente sa Ripulog City, Zamboanga del Norte. Atol sa operasyon, nasakmit ang kapin duha ka kilo sa gitoang Cebu nga doon ay gibanaban ang standard drug price nga 13.6 milyones pesos na recover usab ang bypass money, sakyanan, cellphone ug uban pa. Sa karon, ang mga dinakpan anaana sa kustudiya sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kapibang healthy imong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Gusto Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang regional, upat ka most wanted person sa Caraga, lakip ang top 2, sikop sa Agusan del Sur. O sa Agusan del Norte ang detalye sa balita, madukad kang katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
4: Anaana karon sa prisuhan ang upat ka giilang most wanted person sa rehiyon sa Caraga, human kini madakpan sa nagkalainlaing unit sa Agusan del Norte Police Provincial Office atul sa managlahing operasyon niadtong nakalabay gaadlaw bulan sa Hunyo 2026. Usa sa mga nagunang nasikop mao ang giila nga si alias Johnny, 43 anyos, kinsa na lista isip top 2 most wanted person sa tibuok rehiyon sa Caraga. Si Johnny nag tubang og tulo ka ihap sa kasong qualified rape. Gawas kang alias Johnny, malampuson usab nga nadakpan. Pinaagi sa mga warrant of arrest ang laing tulo ka mga wanted individual nga nailhan sa alias nga Aran, alias G og alias Romel. Ang maong mga akusado pareho nga nalista isip most wanted person tungod sa mga seryosong kaso sama sa rape og paglapas sa Republic Act 7016 o ang Special Protections of Children's Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act. Nasairan na sa ubang mga kaso nga ang ilang giatubang walay piyansa nga girekomendar sa korte alang sa ilang temporaryong kagawasan. Sumala pa sa pamahayag ni Police Colonel Ruel M. Kagapi, ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, dili mundang og mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga wanted nga nagtago sa balaod. Kini ngalakang kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad aron masiguro ang kahapsay, kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad sa probinsya. Mga katropa, aron dili madakpan nga atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 18 minutos na palabay sa ika-alasay sa buntag, mga katropa. Ato ang aluparan karon ng atong mga balita. Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Ang atong balitang Nasyonal ato grato sa Vision X Plus. Detalye sa tuwang balitang nasyonal, abli ang buhatan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga magipag-dialogo sa faction nila ni Senator Alan Peter Cayetano aron nga plastaron o iplastada ang hituaan o kininga bangi matod pa sa liderato sa Senado nga nahimo kining hinungdan sa pagkahuyang karon sa ilang mga trabaho ilabi na diha sa Senado o sa upper chamber. Sa usa ka interview gibutyag ni Gatchalian nga andam sila nga mo makigistorya kang Senator Alan Peter Cayetano bisan unsa nga oras matud pa og kalambigitan usab ang iyang grupo ug usab ang giampo nila ang mamahimong normal ang operasyon ng pagbalik sa Senado. Sumala kaniya nga importante ang dialogo para maresolba ang bangian sa duha ka grupo ug maka-focus na sila sa paghimo og mga balaod noon alang kini sa pagpaila sa ilang trabaho sa basa.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa.
3: Ang saya na summer!
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: Kumusta mos, mi amigos y amigas? Grabe gabutuhan na idiri karo mga katropay, ha? Ato ang mga amigo, mga kalomo na to, mga kaaluman sa matagal lugar o probinsya sa rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. O kutubuga sa abot itong pagsibya, no? Balag napapata sa ere diya, engineer, no? Wata na brown out. Okay lang, ginawa mo na ko ang dagway diri sa kuanggod, monitor, no? Kumusta mo din ha, mga sanog, mga sana? Welcome sa tuang programa nga Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko magnalubat po niya ang appeal niya ko ang monitor diri, engineer, no? Nag-live pa ba ta? Nawa mong gudu diri ko do. Sa tuang kuan dia. Okay ba? Nawala diri ang tuang TV-TV. Basig ko lang, ikuhit na si Dimonyong Pungkol. Na. Kaya para makita na to ni atuang panagway diri ko nga nakapanudlay ba tagwa? Kaya kini ako arabang gamit karo mga tropa, kamlay. Unsa kamlay? Kamot lay gisudlay. Ito, kamusta mo din mga sanog, mga sana? Medyo nagsagol akong gibati karong adlaw parikoy. Mo to nga nag Bangladesh Dhaka ko samtang nangapi, lalimang kana. Samtang nangapi ba? Nag Bangladesh Dhaka dito. Sige ko gunahon na mga parikoy sa mga panghitabo sa tuwang palibot ba? Nya, samtang nagunahon na ako mga kaparikoyan at kaparikayan mga katropa. Nag-uol ko o nalipay? Ako ba ang gibati? Ay, man din eh, paminaw, ano yung ganaganing mag-uol ka, nya, nalipay na po ka. Actually, nalipay ko kay na ay mga butang tubag sa Ginoo sa tua makalipay magyud na. Pero makaguol mga katropa kini mga panghitabo karon sa tua sa Davao City. Number one, problema nato karon sa basura, landslide sa landfill. Baha mga katropa nya tumbag ulang. Unya linog gahapon. Medyo na okay na kay at least man lamang wala kay time mata makita nga casualty mga katropa diri sa tuwa sa Davao City. Pero sa kasigbit na to nga rayon naghanday kay mga nahitabuan medyo makaguol kini mga katropa. And then mas nakaguol kay nagsud-ong ko mga katropa atong farewell ni atong MVP sa Davao City mga katropa sa palarong pambansa. High potential nga bata mahimo kining makaaswat sa future sa iyang kagalingon nga maka-eskwela libre ngadto sa kauluhan mga katropa labi na sa universidad nga Ilado. No. Karon kalit lang sa tagawahaw lang ni Panaw. Grabe. Tuwa magud siguro pud to ilang coach mga katropa nga hingkod na kayo bata pa in town to sila dagko lag mga lawas. Wa nag expect nga maka hiagom og kanang grievous nga training ha ato ning siron training o team building. Lahi ng team building, lahi po ng training. Sa team building, walay training. More on values and uban pa din ang mga development for their own selves, mga katropa. But anyway, mo na giniingon mga katropa, you cannot know what is in the future and sa tuang tomorrow. We don't know about our tomorrow. Only God knows our tomorrow. Mugan na, ningon ang Diyos nga kung ikaw manganti ka nga kini mahitabo o imong gipangandoy kini sa imong kinabuhi nga dusonahan mga katropa. Pakapini jud og istorya nga thy will be done. No? Kung kabubuton kini sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo, mauni ako ang plano sa akong kinabuhi. Kung kabuton sa Ginoo, iyan ang itugot na ako, mayo kini pag dili, dawato na to because thy will be done. Kaysa prayer bitaw nga example ni Jesus Christ, no? Ningon siya, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done. You will be done because wata kabalo sa tuang future mga katropa, they will be done. Kini ato ang pagyayo diri, wata kabalo mga katropa sa tuang future diri, mga katropa sa ibabaw sa lupa o ganang ugma mga katropa, diri ta ka istorya. They will be done because our life is tremendous ang atong kinabuhi. Tremendous. Naka-survive ka sa kuna karong adlaw, wata kabalo mga katropa, doon na po'y mahitabo na po inda sa next day, no? Muna nga, kinahalan nyo ito mag-andam. Kaya kung si Pablo pa mga tropa ang itong pasultion, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Tomorrow may be too late for us. Kumingata nga, ugma na lang ko mga lagad sa Ginoo. Ugma na lang ko mudawat sa Ginoo nga ako ang Lord and personal Savior. Nako, importante na. Samtang ikaw makakonfess ka ba? Napakaibaba ang mukumpisal mga tropa nga ito sa pagsugid sa iyong mga kalapasan nga ito sa Ginoo. Diba? Kinahalan tag mouth confession eh. Not from others' mouth, but your personal mouth. Because salvation is for individual. Individual man ta mag-atubang ngadto sa labawng magagagahom, adlaw sa paghukom. Muna nga, through our mouth, confession yun na. No? If you confess with your mouth man, ingon ang Biblia, if you confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved, and that is our soul salvation. Una nga, ang ato ang kinabuhi is, makaingon ta mga tropa, is very certain nga ang tao mamatay, but I may say, it is also uncertain kanusa ta mupahulay. Unang kanunay ta magampo, Lord, thank you God sa another morning, another day, another na po namo nga pagyayo din hi. O gabi sa pamantuod nga lima lang kabuko pat ang naminaw na to din mga tropa. Lalipay lang yapo ta. May all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to God's purpose, mga tropa. Ko bi ni ako ang mga sakop ni mga tropa diyan nga sige lig ingon nga tulor kabuk na minaw sigurado man jud ko tulor kabuk na minaw diri na si engineer ni ako ang isa ka PA onya na po dito mga tropa isa ka new street nagtuo bre ka na minaw na hindi na kadungog no lahi man na nakadungog ug kanang na minaw man pataling hugon po to yung magipaabot na niabot na po si Marlo. Ano na mga tropa ha? Pero makagool no ang mga panghitabo pero sige lang ang ato ang mga tropa nga tao man lang yun na natural sa usa ka tao nga dunay problema mga tropa kay kung ang tao walay problema abnormal na siya. Manang karong mga panahon na importante na to mga tropa ang mag-relax. Makarelax yun eh makainom ka og Santon Gold coffee mix mga katropa. Namta na ginuminom ko ani na emotional ko dito mga katropa sa nitabo ba kay naluoy ko sa bata mangod. Kuamon ko ni siya kaning ludi po ni sa ko ang kinamanghuran. Ka dula po niya ni basketball mga katropa kay hilig mangod siya og basketball taga-ado man ni. Diha sa parehas lagi eskwelahan mga katropa diri sa may bangkal. Onya sa ilaha mga groupings naka gusto siya makig-team ani niya inko mali ka na. Mali ka dapat imo na siyang kalabanon para ma-train ka og kanang kalaban og kanang maayo. Ayaw na siya kaubana. Okay, sabi ka ludi nila mga tropa niya di gani kana sila hambugiro gani magdula nga to siya mga fellow nga kabalo siya nga kaya niya. Iya lang kanang kuanon kanang idasig niya ba nga kamo ang maning kamot dili ako ana gani no. So karon nabalitaan lang kagahapon o kagabi yung mga tropa dood to ni Netabo ipagawas di confirmation sa kining ilang eskwelahan mga tropa doon na ay pahayag nga mauni ang Netabo na lumos nagkakotan niya siya itong MVP sa palarong pambansa na to mga katropa sa Davao Eagles na itong squad ang kining si Rene Bartibuna no yan ang kataon mga katropa ha kaya siya ko nahulog muraga kuan ko naluoy ko sa bata eh. But life is tremendous yun. Life is uncertain, but also very certain nga kita mamatay, but uncertain kano sa kini maabot. Muna nga mangandam yun ta. Mangandam yun ta. Because we don't know about our tomorrow. Only God knows our tomorrow. That is the reason why we need to be thankful always and grateful ta nga to sa Diyos sa iyahang nga gihatag na to nga hinuwaman na to nga ginhawa mga katropa that we need to take good care of it mga katropa. Now, how to take good care of our body? Because our body is the temple of the Holy Ghost. isa lang ni mga tropa nga dinato abuso natong lawas mga tropa sama sa tuang pag-inom ani mga produktong herbal diri sa Yes to Health Incorporated. Mo ni ang mga immune booster. We need to boost our immune system and that is one way to take good care of our body. Mana nagkapi-kapi lang ka mga tropa, ang purpose niya to ang kape mga tropa, kinahanglan ma energize ka. No, ito ang kape nga parang kananam. Pagdalami agyon. Mga mga kape mga tropa nga mapalitan nimo karon na diha sa Mercury Drug, South Star Drugs og generika TGP and generika Nationwide mga katropa na puni sa Shopee o sa Lazada. Dilita mga katropa sa ito mga headlines karong mga oras sa musunod na paki-like, paki-share, paki-follow, no? Ginakuha na ito ni mga katropa ang inyo hausap ng mga tawag aning mensahe sa ito ang Facebook page mga katropa. Pati ako, apoko kaukam sa ito ang Facebook page, no? Ha? Kini ato ang Facebook page sa paki-like, paki-share, paki-follow ni ato ang Facebook page para at least malamang makuha nato ang gihapon nato mga pa-premium na mo diri mga katropa sa XFM Davao o magkadungganay po diri mga katropa sa tuapon ng mga tawag aning paglawig nato sa unahan. Kaya ako, nagsigin ako ga story diri mga tropa, nangita pagay ko sa kuha ganing kaya usay magod mga katropa ganing ako ang number diri nara, no? Salamat na sa akong charger nga nahulam man diri kang engineer. Ikaw rin yun, ako ang savior engineer. Kaya hapit na matay ang kining ako ang cellphone. Ikaw rin yun, ako ang savior. Kaya nga ako ang charger diri. Gipalit na ako ni tulog kabuk. Uhay, oh. Wagyo, ni function bisag isa. Ha? Wagi, palit na ako ni sa...
2: Chappy!
0: Ay nako, direkta mga katropa sa ito mga headlines ni mga orasa. Headlines. Sa ito ang unang buhagay mga katropa, sa ito ang mga balita karon. Headlines nato o headliner nato mga katropa, ang Office of the Civil Defense 11. Doon na ni siya i-update ihap sa mga namatay kung matur pa sa Linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Parang kini nga Misaka, Daghambalay o infrastruktura ang nahugmak.
3: Headlines.
0: Ang CIO Davao nagapamahayag kining pagbalik sa klase magadepende pa sa resulta sa structural damage assessment.
3: Headlines.
0: Okay, tungod sa Linog, ang mga food packs sa DSWD 11 giandam na sa apektado pod sa Linog.
3: Headlines.
0: And nagabutyag ang Bureau of Fire Protection Davao nga dunay kapin na di ay duha ka dekada kining DAVCON mga katropa, Davao Convention Center. Nasunog kini kagahapon mga katropa, ang alarma niya abot pa sa ika tulo ang alarma.
3: Headlines.
0: Kunong ka beneficiaryo sa 4Ps kung matur ba magadawad kini yung mga condominium units ilawam kini sa 4P its program.
3: Headlines.
0: Davao grown na pineapples gi-export na sa United Arab o Arab Emirates ang ato mga pineapple mga katropa sa Davao tuwa na karon sa Dubai.
3: Headlines.
0: Sa balitang regional, 13.6 milyones ka pesos nga balor sa Cebu na sakmit kini duha ka HVI nadakpan kini sa Misa, Miss Oriental.
3: Headlines.
0: Upat ka mga most wanted person sa Caraga, lakip ang top 2 na sikop kini sa Agusan del Norte.
3: Headlines.
0: Ito nga balitang national, nagbalampuson mga katropa ang giingon og Tulfo edition nga Blue Ribbon Committee nga nahulog na lamang kung matod pa og meeting.
3: Headlines.
0: Og syempre ang 18 Marines gi kasuhan na kini o ang tulo sa mga 18 ex-soldier mga katropa kay masuko roban nga to ang AFP to be fair also with them. Ato ni tawagon mga katropa mga malita boys na lang. Kaya dati na silang mga sakop sa armed forces pinagi sa Marines mga katropa. Kaya nag discharge naman eh. So di na ni pwede tawagon na to Marines. Namun na naa siya ex-Marines. Pero ang pinaka deserve nga itawag na to mga katropa, alam sila ha mga tropa, kini mga malita boys. Malita boys. Gikasuhan kini ni Tolfo mga katropa, kini siya kadawat sila mga pasangil. Sa ito nga balitang international, 21 patay, 19 ang angol human nasunog ang pampasahero sa o pampasahero nga bus dito ni sa Iraq mga katropa. Oga Popleyo may bisita sa migrant shelter dito sa Madrid.
3: Headlines. Headlines.
0: At ko ang naglangkob sa to mga headlines ning oras sa adlaw karon nga Martes. Pitsa 9 na nimbulan sa Hunyo tuig 2026 ning atong programang Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
3: Good morning.
0: Good morning sa tuwa mga sayo ng kamatna karon Ningski Ventura o Nilia Libertina. Good morning, di mo diha. Dili ko ka madayon pag-anha diha karon kape, pagkuha og kape, wala pa nawala ako ang kahadlok sa linog. Dilang ay ka, okay lang, napremintim na imong kape diri Nilia Libertina. No, salamat kayo. Elmer Curioso Cabillo, mayang buntag sir Alan o sa tanang nakatropang tigpaminaw. Randy Santisas, good morning. Ale Angel Comanya, good morning. Muna yung mga sayo na to, mga katropa nga nag-greet sa to karong buntaga o sa iyo nakamata karong sa to ang panaglawig sa kahanginan. Like, share, and follow para sa to ang staycation mga katropa kung kamo maburutan sa to ang staycation diri sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ang ato ang mountain resort na imutang ni sa Marilog District ng Dagban sa Davao. Dito mabati nimo ang bugna o priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kayo nga talanaon nga makaparelax kini sa imong una-una o lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran mga katropa. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Lanuhan na ang imuhang sunod nga detour mga katropa ang New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw ni atong dagbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ng atong dagbayan sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alam po sa dugang pa ng mga impormasyon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Atong dalikitan ng mga balita sa tuang mga patroller karong mga orasa, mga pagbuhagay. Una kita sa mga pangitabo sa tuang palibot. Ang ito ang pag-asawahan tungkol kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod mga katropa, ikaw kako na po naman yung unod sa mga balita. Sa maabot ng mga adlaw, basta kay nindot lang ang balita, okay lang. Okay, kung ikaw mamahimong unod sa mga balita, dapat katong good news.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At usang siren mga katropa, ang balita sa ito ang mga naglangkob sa ito mga sister stations na ito. Atong taganog pagtagad mga katropa, karoon na ito ang mga kaubanan na ito ng mga patroller. Gikan po ni mga katropa sa XFM Bukidnon. May what ay Jensen diri na kuhan la. Di lang kay narito tong tropa mga tropa sa General Santos City. Libre nakaplagang patay o gadunay samad nilitan sa iyang liog matod pa. Atong aseron ang balita mnukada ni Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
4: Naligo na sa kawalingong dugo ug patay nang nakaplagan sa silingan ang usa ka librera. Kinsa na diskubrehang adunay samad ginilitan sa iyang liog pasado alas 8 sa buntag, Hunyo 7, 2026 sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Giila ang biktima nga si alias Victor, 45 anyos, Olitao, residente sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental ug nanarbaho sa naisgutang lugar. Sa pakikinabi sa XFM News Team, kang Police Captain Sheila Joy Hangada, spokesperson sa Bukidnon PNP. Sigo ni ini nga ang biktima napalga na nagbuyod sulod sa iyang kwarto doon sa banyo nga dunay makitang lama sa dugo sa iyang lawas.
5: Nagahigda ni siya sa iyang prone position sulod sa iyang kwarto dito dapit sa doon sa iyang banyo. Accordingly na ay nakita ang mga dugo man siya sa dugo sa iyang tubok lawas unya na ay hiwa og samad sa iyang liog. Sumala sa itong investigation no, according po sa to ang witness or sa itong silingan na itong na-interview, kami si nakadungog gani yang silingan nga na siya isa ka tawo nga ka istorya wa panita nato mailihin ning kaniyang ka istorya nga tao unya mga alas 11 ni atong Hunyo 6, 2026 nag istorya ni sila
4: sa investigasyon na sayran nga base sa pamahayag sa silingan na iyang nadunggan nga nagikistorya kini sa wala mailing tao mga alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 6 humani adto na diskubrehan na lang si alias Victor nga wala na kinabuhi samtang giproseso usab sa mga personahe sa suko ang crime scene alang sa posibleng makuha ang ebidensya. Dugang niyangad, nagyulat na lang nila ang resulta sa suko sa ilang imbestigasyon na samtanga. Padayon nilang ginaila ang posibleng suspek ang nga nihimo sa krimen.
5: Pod ang ato ang suko, lawas pod sa ato ang biktima, aron pod gahulat na lang pod sa report sa ato ang suko nga mahatagan taong kapi aron mahatagan pod og dugang detalye aninya ang kamatayon.
4: Mga katropa, para kanunay tinaw ang pananaw, tumarog Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
6: At doon na kita 5 minutos na paglabay sa ikala 7 sa buntag. Lain pang hagpat sa balita mga katropa. Ang i-update kita sa tuwa sa nagpansanabaw, ilawom sa emergency alert na kung matod pa human sa linog. Ang class and work suspension pabilin pa kini nga gipatuman og sa produkto pa ni mga katropa until supply last lang yun niya. Pagpaabot ta mga katropa og kanon sa ang bago na pod nga announcement o anunsyo gikan sa DCP sa tuang syudad o LGU ni atong dakbayan. Agi gapasumpay ni mga katropa dugang pang detalye manukad kang Marvin Ibano. Nagatampay na si katropang Marvin. Atong dawaton ang linya karon ni katropang Marvin Ibano, mga katropa.
3: Live report. Live report.
6: Red Marbs.
7: Katropang alam na ipahibalo sa Davao City LGU, pinaagi ni City Information Office Head James Harvey James Landixe nga magpabilin o ilarong yapon sa emergency alert ang tuag syudad sa Davao human sa nahitabong linog ning Milabay Adlaw Hinungdan nga ning Adlaw nga Martes, June 9, 2026. Pabilin yapon nga ipatuman ang class of work suspension. Gawas na lamang niining mga importante nga mga departamento sa gobyerno sama na lamang sa response teams na padayon nga nagpahigayon og assessment sa pagsiguro nga ang mga buildings nga gipang report labot na niini kasi nati og mga cracks human sa bag linog nga masiguro nga kompleto kini og inspeksyon og masiguro nga luwas na kining balikan na either man sa mga trabahante or sa mga estudyante. Nga ganit nunot niini mga katropa sa gihapon nagpadayon ang hiniusang pagpalikamot karon sa Office of the City Building Official o OCBO o kuban sa tuang City Department and for City Disaster Risk Reduction Management Office o bisan pa man sa City Engineer's Office sa pag
6: Okay, nawala si katropang Marvin Dimano, no? Kaya murag dili mayo nga signal mga katropa, padulong sila ngadto sa kining Sarangani Province o sa General Santos sa City mga katropa. At ang ipa, ang dugang pa mga detalye may kalabutan sa tuwa mga serye sa tuwa nga pag-aninaw mga katropa sa mga panghitabog kagapang adlawa. Dili sa tuwa nga programa nga Bullseye mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
6: Mubalik na makayot mga katropa ato sa nga sero na tuwa ang payabalo sa pika sa lawag ka. Oras mga katropa, alas 7:08.
3: Bullseye! XFM 89.1.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Bullseye! Bullseye!
6: Alas 7:09 na mga katropa. Ato sa nga direkta ng mga kasikas mga katropa kagahapong adlaw daghantag mga nasagapod ng mga dili maayo nga mga panghitabo, labi na ning ato adi sa lokal mga tropa nga kusog kayo nga linog mitay og sa Mindanao. Ning ato nga dagpan sa Davao sab luwas og wala mahinuon pod ni mga katropa ay mga na-injured dinhi. Pero sa kinatibukan, doon ay mga gipagawas po ng atuang Office of the Civil Defense. Nga nagadaiya mga katropa ng mga impormasyon sa Tibok Davao Region. Nga doon ay mga naigo-giyod mga katropa, 17 ang, 19 ang namatay, 134 ang injured, o 7 ang missing ani mga katropa sa 7.8 nga linog sa Mindanao. So, misaka na kini sa 19 mga katropa ang namatay. So, diri karon mga katropa, ang mga nagadaiyang senaryo sa nahitabong linog sa sulod o gawas sa syudad. Sa Davao City, mga katropa, diri sa tuwa, no, ang pinakadako nga nahitabo diri mga katropa, dili tong naamay na hagsa nga pader diha sa kining Mabini Elementary School. Pero ang sunog gagahapon, mga katropa, diha sa Davao Convention Center na to, ang DAVCON, gilamoy kini sa kalayo tapos sa linog, mga katropa. Diyo ko sa video ako diha. Ang kining mga panghitabuan, makita nimo diha mga katropa, no, nga ang ato mga citizens din na nagakuha kiniga footage sa grabe ang pagkaitom sa usok, mga katropa, o kining aso. Pasabutan na nga grabe ang kalayo na sa sulod, mga katropa, no? Timprano pa na nahitabo, mga katropa, ha? In broad daylight pa na nahitabo ang sunog diya sa may Davao Convention. Daga nagsulti, mga katropa, nga natunong pod sa linog o dugan na doon na nga wala nag-function. Nag-function na itong Davao Convention, eh. Katong month of December, November or December. Daghan ang mga tigom din na, mga katropa. Napo na siya ay kanang restaurant. Kanang atbang ana, inyo nakita, mga katropa, restaurant na siya. Sakop sa DAVCON. Kilid na, mga katropa, sa likod ng portion. Doon ay parking lot. O ang mismo ang convention center sa likod pa yun ana nga building. So, nasunog, mga katropa. Morning, usan ni sa mga makaguol nga nitabo dito sa tuwas sa dagbayan sa Davao. Sa Jensan o Sarangani po, mga tropa, kini ang medyo grabe-grabe, no? Kaya ang sibiyahanan dito sa kining radio o sa food chain, mga katropa, ang nahugmak. Itong tanawan itong video ni mga tropa, kining mga aftermath ni mga tropa, nakita na ito na, no? Ang mga tao din ha, nai-audio na engineer, maligo sa itong paminaw ng ilahang mga singgit yan, abe. O kini mga warnings, mga katropa. Kini sa usan ni ka food chain ug atong ibabaw-an na, mga katropa, registration. Kauban ato nga si Biana, mga katropa, dire sa Agdao Love Radio na. Para mo tanaw mo sa Muslim, mama. Dool din sa Iglesia ni Cristo, mga katropa. Oh. So nakita nyo tong nakatong mga nagtanaw din mga tropa sa ano, grabe pagkagsang ibabaw ana mga tropa, tower o kini gani station sa Love Radio. Pasumpa niya na mga tropa, nagpagawas na og okay, ako na lang i-describe, engineer, ha. Pasumpa niya na mga tropa, nagpagawas na og statement ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas og nagapasalamat usab kini nga walay mga casualty, no, sa end sa mga naa din na nagtrabaho diha sa Love Radio. Ingon man ang kini mga naa sa food chain, gisubay na mga katropa sa mga rescuer. Kung naa mga customer, wala man nakagawas pud ang ilang mga crew anang mga katropa, og di pa pud na ingon og dugay, no, sa ilang pagpangable bago pa lamang kini kay sayo-sayo pa man to nahitabo ang sunog, mga katropa. Isa lang na, mga katropa, sa General Santos City. Diri po sa Glan, Sarangani, mga katropa, doon na po itulay. Sa Glan, Sarangani, nahugmak sa unang higayon, ha? At ang paminaw, daning kining video sa usaka netizen, mga katropa, dito sa Glan po ni siya. No? Kay kusog-kusog rabad lahat dito, 7.8. Ang tulay sa Glan, nahugmak. Paminaw na ito, mga katropa, ang kining nag-video, anibe. Lalong-lalong, mo? Oh. Hindi daw.
11: Hugmak ang tulay diri sa Tapon. Sa Glan, Sarangani province niyo, Barangay Tapon, Sumpay, Zelaya. First time sa tanang linog, karon pa ni nahugma.

nahulog man ang tulay, pero wala nabungkag ang tulay, ha? Ang katulang sa entrada, mga katropa, maoni ang di na magian gumikan kay nilalom manig kalit, nilubyok ba? Nahulog, siyempre, ang tulay, muna nga nalubyok siya. So, muna mga katropa, ang tulay sa glan sa danggani, nga nahugmak sa una pa daw kini matod pa nga higayon. Diri po mga katropa sa General Santos City at upon ibalikan, airport po ni nga senaryo dito sa Gensan. Tara na to, paminaw na to mga katropa, mga singgit po sa to mga kaigsunan din, abe? Yeah. Hay og panagan. Down lang engineer, no? Ako na i-describe mga katropa, ha? Senaryo na mga katropa sa airport po dito sa Gensan. So, muna ang nagkadaiya ng mga senaryo, makita ni mga pasero, kung ikaw na ka dito mga katropa, syempre, maratol jugpog ka. Makatabang rabag karatol sa imuhan yung kini mga singgit o kanang hilak sa mga tao nga nang ratol po. Ang tip diya mga katropa, dili ka maratol, kundili mag- mangita kag safety nga lugar o hangaron ni motong imuang nasa taas kung daabay mga possible nga mga fallen debris, o niya maningkamot ka o pangitag asa ka maka-exit o asa ka makagawas. Kaya narabal din sila sa second floor, oh, saka pa sila ninaog mga katropa, ha, sa gining ground floor. O niya na hugmak yun ang portion, ana. O na ito giapil mga katropa ang katupong portion dito sa SM dito mga katropa sa Gensan. Kaya ang grabe nga naapektuhan po dito ang katupong ilahang parking lot. Naluoy po rin tao mga katropa sa mga sikanan, mga katropa nga na hulugan o ganyan mga debris dito, ng mga nalangkat gikan sa aping atong nisigutan nga mall mga katropa. So sa karon ang DSWD tuwa dito ang ato mga national nato ng mga figure. Labi na sa DPWH, mga katropa, ang ato ang kining hari ng DPWH karon secretary, si Dizon. Mga katropa, umaw po ni Hinungdan nga nangundang na lang sila tulpo kaghapon, kaya niyong sila, undangon na to ni Pre, wala man ang ex-marins, ha? Meeting naman po ni. Nangundang tao, eh. Tuwa naman nananaw na to. Tuwa naman nananaw tanan dito sa Panghitabo, sa Mindanao. Motong suko sila mga katropa kay lagi mauni mo na ang gigipatawag ko no ang mga marines ko na matod pa o ex-marines o daw rin sipot at suko kay sila. Alangang musipot sila mga tropa nga nausab man ang ilahang tunada sa hearing. Di naman to hearing, consultative meeting naman lang. Ito na istorya mga katropa. Pero kagapong adlaw, grabing brownout. Taas-taas yun ang brownout mga katropa. Unya, dito po sa Davao del Norte, nakasinati po sila o brownout dito mga katropa. So, karon ang katawanan diya sa Davao del Norte ay namagyo ipikto sa linog mga tropa di nag-brown out, no? Nga posible kung matod pa nga madugayan pa kay lagi ang kinipong mga nag-operate naman dito ang Davao Light, di ba? Ang problema mangod mga tropa kay ang ilang mga crew dito sa Davao Light wala kaswitog asa kini mag-alinyaha mag-sugod sila ga himo og kanang trouble ba kanang paghimo og kanang ganing pamaagi nga troubleshoot nila mga katropa, no? Kaya ang brownout nga posibleng dugay pa ma-restore sa Davao Light lagi, with your respect to Davao Light, kaya bago pa mampun sila mga katropa sama sa gahapon nga taas kayo nga brownout, nga no, tungod kay dili lagi eksperto sa terrain, muna yung problema, no? Dili eksperto sa terrain mga katropa ang mga contractual crew. Mahulog man gunig third party ni sa DLPC, kanila mang contractual crew mga katropa. So, unsa may sulbad ani? Unsa sulbad nyo din na? Kaya nag-brown out man po mo din na. Kami diri gani. Nag-brown out po mi diri. Taon po to. Unsa may sulbad at ana dapat mga katropa? Ang DLPC, ang ngayon nga

0: mupabarog yun mo og ganang inyohang kaugalingong poste diha para at least man lamang makaswito mo nga inyo ning agi. Kasi pagsalig mo sa third party nga wa kaswito, ang magsuffer ana ang katong mga tao. Nya mingon na po sila mga tropa o ganang ang Nordico, duha ka oras ang inyo ha, sa kadlaw. Raga, nya iraso na to nga, ay pasagdi lang sa kay bago pa ato mga crew. Sabot yung pasabot mga tropa, muna siya ang ipikto sa dilimayo nga transisyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dilimayo nga transisyon. So, magbuhat mo inyong linya o mutukod mo kanaganing upat ka mga substation diya sa Tagum City, no, para wala na yung problema, no? Klaro mangod nga kung ilagin ng himuon, yan ang imong gisuggest katropang Alan, kaya guna nila himuon, magbutang o kagulayong poste, magbutang o kanang upat ka mga substation para at least malamang maswito ilang mga crew mga katropa, di na mangita o kanaganing mangutanang nga to sa lineman sa pikas mga katropa para at least malamang kung namato pa nga maka sulbad sila sa gingon na to o brownout. At sa nilinya ha, karo mga tropa ang dapita nga akiling ayuhon, no, mga katropa. So kung himuon nilang magbutang pa sila dugang upat ka mga substation din na, labi na sa Tagum City, nangutana na karong mga tropa, kundi ba sila magpa-increase nga di gasto man sila. So klaro nga kung ila kining himuon, ang katawhan yun mao'y magbago ana nga naman, asa man nila ibawi ng gasto, alam nga naman kanaganing thank you hon lang.
1: Bullseye.
0: So kay private biya na sila na tuo mo mga tropa. Baliktan mo na itong nauna ba. Basta gani public, way klaro. Government project, way klaro. Government institution, dili mayo ang servisyo. Kay paning private, kay mayo ang servisyo. Unya ang inyong issue din na mga katropa, mahal man. Buti pasabot mga katropa, nga dili lang services ang inyo hadiha kagireklamuhan ang kamahal kung namato pa sa Nordico. Karon mga katropa, halos nagtupong naman ilahang kining Byronon na naman ni pareha naman sa tag 10 pesos nga naman abe
1: bullseye bullseye,
0: wala pa ganin ni kaugalingong poste ha, wala pa ganin ni kaugalingon nga mga substations ha, transition pa ganin nga ilagi pangayo nga 20% ha,
1: bullseye bullseye
0: gitug amba na nila mga tropa, gibasa ba nila nga nangayo be mig 20 pesos daan ani sa amang transition ani nasa balaod do pirmahan sa kongreso nga na wala pirmahin ni PBBM pero na-approve kay wala man pirmahin na abtan og regulatory period, so na-approve na ni, so naadiha o 20 centavos ang mong ipa-increase.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero itupong na sila, halos sa centavos lang po yung diferensya. Pero ni Pato nagpareho mga katropa tag 10 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kung ilang himuon ang katawhan yung may magbago niya, may magantos nila sa pagbayad ani mga katropa kanang itawag na to o kanang recovery or kining unsa ang pag-recover sa gasto nga ipasa nga to sa mga charges mga tropa. So entonces mo gasto si DLPC apan ang konsumidor mo ay pabayron sa ilahang mga nagasto. Ano lang na ano nga Nordico, ihatag na ng puste sa kwaroy DLPC ay noon sa demo. Di mo maulaw na Nordico nga inyuhang puste di mo manghatag. Nordico, ay na kwintahan ng kwintador diha. Ha? Ay na mo paningil diha ang mga singlononon yun. Aon sa demo, di mo maluoy sa DLPC diha. Luoy ang DLPC yun. Anong DLPC may magaluloy lan? Di ba ang katawahan man? Di ba ang katawahan, igor na mga katropa maminaw sa gobernador. Igor na maminaw sa ingon sa mayor. Mayod yun ang private. Way ayaw niya ang gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nag-istorya, nagtrabaho sa gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako. Di lagi mangilog sa assets ni Nordico ba? O nindot nga respetuhon na lang yung mga tropa. Ang kining gitawag na itong coexistence ba? Nordico o DLPC and let the people decide. Dili kay Iluganay, Sapawan. Pangit. Wala ba yan? Iingon ang balaod mga tropa nga hawa na mo dyan Nordico kay humanaman ninyo ha. Gipulihan na mo. Takeover or kanang extension mga katropa sa ilahang kanaganing prangkisa. Ana, nasa dahil katungod na ha. Nasa dahil katungod na ha. Pero wala gibot dyan ito mga katropa nga karoon na lang mo kotob Nordico. Ang Nordico kutob na lang 2028 sa franchise. At ingon sila nga, respetuhan po nato nga mahuman po daw ang prangkisa kaya nagbayad para mami sa pisam.
1: Bullseye!
0: Ay, bullseye! O na, natistingan yun sa brownout mga katropa riha. Baliktala 7:25 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kaklarek sana!
6: Exciting!
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Flo G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
13: Panduway First Five.
14: Brought to you by Panduway,
13: the world's number one rum.
14: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
13: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
13: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiant.
2: XFM 89.1.
16: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Yes, opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
17: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
18: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Crap Gold ba?
14: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
16: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crap Gold na ta.
17: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa hinuon ang mga himantayon.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
18: Bullseye! Bullseye!
19: Good morning!
20: Alright, doon na tayo 36 minutos na mga katropa ang paglabay sa ikala 7 sa buntag. Good morning mga katropa. Katong mga nag-monitor na itong karoon din mga katropa. Salamat sa inyo hapon ng mga pamaging. Kamo, nag-tamod lang mga yapon. Like lang yapon ta. Mag-share ta mga katropa. Kaya this week, doon na po tayo winner nga ito ang pag-basahon. Ito ni nga i-raffle na po ninyo mga pangalan kato mga nag-share mga tropa. Kung gusto mo mag-stay din na sa New Year's Peak Mountain Resort, bal sa mga pagpangape sa itong mga kape nga paborito, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kagahapon, wapo din nagpaulahi ang 10th Infantry Responders na ito mga katropa. Dali kayo sila nagkaabot o gamitabang kinisa grabe nga naigo sa linog dito mga katropa sa General Santos City. No, ana gyud na ha atong mga responders, no. Outside sa knowledge sa uban naadyod ato mga sundalo kanunay kini mga tropa nga number 1 no. Padayon nga gi palerto pud sa tent ID ang humanitarian assistance and the disaster response kini ilang mga units mga tropa sa HADR units nila dito ni sa Jensen ha. Human sa nasinati ang 7.0 magnitude nga linog sa lugar, 7.8 man sa kasipit nga lugar. Kay nunot ini gipa heightened alert nila kagahapon adlaw ang disaster response teams gikan sa 27th Infantry Battalion, 28th Infantry Battalion, Task Force Jensan, 102nd Infantry Brigade ug 10th Emergency Response Company sa pag-assist sa mga intungdan nga mga insya sa nagapadayong emergency response efforts mga tropa. Mala pa, ingon pa sa official sa Jensan, mga tropa, sa 10th ID under sa 102nd Infantry Brigade, our troops particularly, those under Task Force Jensan, ug ang 102nd Infantry Brigade are already on the ground conducting disaster response and rescue operations in support of affected communities. Sumala pa ni tuang 10th ID commander sa Aguila Division mga tropa, 10th ID Division Commander o 10th Infantry Division Commander si Major General Alvin Luzon. Maying tao ni mga tropa si Alvin Luzon no? Maiki siya mutanaw labi na ganang mga humanitarian ng mga hisgutanan. Abdi kini nga to ang 10th ID Commander karon mga katropa. With that, palakpakan po natin ating mga taga 10th ID sa pagpanguna po ng ating 10th ID 10th Infantry Aguila Division Commander na si Major General Alvin Luzon. Thank you so much sir ha. Trabaho gyud pod sila mga tropa, di lang kay gera kundi pagibaglambigit sa usag-usa maoy programa usab sa tuang division commander. Mga katropa, taod-taod no, nagapangulitog ta o galinya sa tuang at taga City Health Office, mga katropa, gumikan lagi po aning problema na to dili sa Dakmen sa Davao, aning problema sa basura. Itong kadumduman, doon na naman ito ipahayag mga katropa ang taga DENR 11 nga gisuggest nila hangtod nga dili pa mamit kung namatod pa ang requirements ang tuang paghakot og basura 750 tons a day pwede pani nato nga makikwanta makipakiluoy ta magluhod ta og hangyo sa taga Davao del Norte og taga Davao del Sur mga katropa nga ingon ta nga ayo pwede makilabay basura diri ayo among ilabay among hugaw ani diri. So, ang ato ang City Health Office mga katropa atong siron no kung unsa bay mga epekto may kalabutan aning mga basura nga magkalat. Murakot ni mga katropa og kanang nabahaan ka nga duna po epekto ani labi na kung leptospirosis ang atong isigutan mga katropa. Kamo ta nga magkuha og connect daga linya mga katropa ginakulitog pa mga katropa sa tuang karong crew no. Nga makonnect na to ang linya karon ni Ma'am Melodina. Si Ma'am Melodina Babante, siya ang program manager under ni sa Tropical Disease Prevention and Control Unit under sa buhatan sa City Health Office mga katropa. Importante nga mga ayo ta og kanang wisdom alang sa ato mga ginikanan nga lahi manggod no, maisgot tag basura mga katropa ingon ani manggod ni. Paanaray man gud na. Amingon sila nga ano, mga sakit man mo kung ugali makasimhot mo basura nga gikan mapuna ninyo. Kaya mga tao mga katropa nga dali lakay masakit pag makasimhot og baho, lain nga baho no. Pwera sa mga nangaon. Pero ang uban nga naanad na mga katropa depende na sa ilahang immune system, kanang immunity, na immune sila. Kaya ang ato mga scavengers mga katropa di naman na murag wala na sila nang magsimhot og kanang basura pero kamo mga naa dinhi sa palibot ng atong Dakmen sa Davao nga di kaagwanta mga bata mga katropa nga di kaagwanta dili mo na ingon og naginarte man langgod po naginarte mo mo ni mo na dili oy sa immunity na to na, sa itong immune system, gift po na sa ito ang Ginoo siguro mga katropa ba, nga, siguro, kay ako naman yung mga katropa, nga, kanyang mga itong mga scavengers, usahay, ato lang nang ipadaplin sila kay mga scavengers, no, sila mga katropa ang magkatabang usab, diya sa ito ang palibot nga magapanghipos o basura, labi na itong mga taga-sindro, no, sila man po mismo, ang katong mga tighakot o basura, sila po mismo ang mag-segregate atong pwede pa nila magpagwartahan. Kanya na po sila mga contact ng mga scavengers dito sa landfill. So, puro basura na yun na ang ilahang day-to-day nga living mga tropa. So, ang ilang immunity, diha, naanad na ang ilang immune system. O, dili na sila basta-basta masakit, maligun pa. Maligun ilang lawas. Pero dili na ta kutob lang din na ha. Kaya dagang tagpakisairan na ito mga tropa karon. Kung sabay action sa tuwang city health office ani. Ha? Doon na ba sila mahimo ani karon mga tropang mapugnan kini? Samtang nagakulitog pa o mahinabi na ito mga katropa no? Tempa ha, kaya murang ni us-us man nga kuwang. Na may siguro ay nasipa na ako diri engineer no? Ha? Akong bangko diri mga tropa nga kanang irug-irug. Alas 7.43 na ta mga katropa. Gilang kinakulitog pa na to mga katropa si Melodina Babante, no? Program Manager sa Tropical Disease Prevention and Control Unit sa City Health Office mga katropa. Bibo ra ba kagahapon po, no? Diri sa to ang mga taga-Luzon, mga katropa. Ambot na nga, malipay sila nga makadungog og negatibo nga mga balita diri sa tuwa sa Davao City. Ano kaya? Kagahapon nakakita ko og post mga katropa nga di maayo. Yan na nato isgutan mga katropa na sa tong linya karon. Ang atuang program manager sa Tropical Disease Prevention and Control Unit sa City Health Office si Ma'am Melodina o Melodina Babante. Hello ma'am, good morning and welcome sa XFM sa programa nga Bullseye. Sa kini inyohang lingkod katropa nga Ranabais. Good morning ma'am.
10: Hello sir, good morning og daghang manduntag sa tanan mo nga naminaw sa inyong istasyon.
20: Unang-una mapasalamaton kaming daan no sa inyohang panahon dinhi luyo sa kabisi nato og natay panahon karon diri nga magapabuhagay sa mga impormasyon sa tuang mga katilingban. Ma'am, kumusta de tuod ang ato ang buhatan karon? Nahimong busy ba gyud ato na lang idiretso mama ang siyudad sa Davao. Ato na tay problema sa kini nga basura. Mangutana ta isip under sa ato ang gitawag o ginamanage karon ubo sa Tropical Disease Prevention and Control Unit man ta ma'am no? Unsa ka ang posibleng epekto sa kini nagatapok nga basura sa panglawas diri sa to sa publiko kung ato ang isgutan?
10: Yes sir. Kana gyud sir kung ato ang ano susihon nato no ang mahimong epekto anang mga basura nga nakatapok din. Ang uban gali sir is baho na siya. So makaano gyud na sir, makaapekto gyud na sa panglawas no sa kanang sa health sa atong katawhan diri sa siyudad sa Davao. Mao nga ang kaning City Health Officer through the Tropical Disease Prevention and Control Unit sa amua, ano na lang magunahan mo sir, add-on na lang namo nga ano trabaho na nang mag-disinfect, mag-decon sa kanang mga
20: okay.
10: sa panahon sa COVID kami manggid adto. So karon naisip ni Doc Ababon Manggod nga na ang mga lain nga mga strategies, mga ano kana bang pamaagi nga matagaan na lang nato og temporary solution labi na gyud ang pagdaghan sa basura diri sa atong syudad. Mao nga gianuhan ni niya, gitagaan ni og directives na i-disinfect sa anamo, i-deco namo ang mga basura nga nakakalat sa diri syudad sa ato ang Davao. Labi na gyud to sa katong mga basura nga along highways kay lain din kay tan-aon sir. Oo. Sa dikan ni ato sa north side sa Davao City from Lasang, Binawan down to Agdao Boulevard. So last Friday, mao to siya whole day gyud to namo siya nga di ano, murabag mao to ang among operation nga naga disinfect sa tanan nga mga dinana garbage kanang collecting point sa Davao City. So naapoy nag ano sir nay nag standby po diri sa dapit sa atong third district ang Kalinan, ang Tugbok, naapod siya ay nag-disinfect po na itong mga areas dito.
20: Wow, so very far, good.
10: Sir, hello sir.
20: Yes, ma'am. Very good, no? Nga, naamoy mga action nga sama niya, na?
10: Yes po, sir. Kay ang ato mang ginatan-aw ang 50 sa ato ang katilingban no labi na gyud ang mga revenue. So mang gyud ato maano sir ma-blame no ang sendro kaysa ang uban mang gyud kagad na bina-blame nila ang sendro kay wala daw nagakuha og mga basura pero sa amo ang paglakaw-lakaw sir binapasabot na mo ang taong ang sendro willing mukuha sa mga basura apan na ay mga ginagmay o nga mga problema lang di mo nang dili makuha sa sendro tungod kay kung kuhaon nila ang basura wala pud sila kabutangan dito sa ato ang landfill sa New Carmen so auto ang uban nga mga residente nga ma-ano na mo ma-explain na mo makasabot pud sila
20: ayon
10: Pero sir, sa gahapon, nag-ano na pud ko sir, nibalik na pud ni sa mga areas nga ano, pasalamat lang pud ko kay ang Senro, murag sa kapto nga mga areas nga na disinfect na mo last Friday, kaya gahapon, wala na yung mga basura nga nakatambak pa.
20: Nahipos na.
10: So, di ko nga na sir, o murag nahipos na, hinlo na, ang along sa then ang agdaw, going to agdaw, wala na siya ng mga basura nga nakatindo pa dito. So, motong ingon ko sa ako ang ano na, kung nga lang yung pagtinabangay, ang tanang ahensya dari sa Davao City,
20: yung
10: nudugay ang kana nga problema. No? Kay, dito galing sa mga post, sa mga lain na mga Sunstar, katong sa Mindanao Times, usahay, di man hindi mo ma-please ang tanan nga tao. Lagi yung mga bashers, no nga.
20: Correct.
10: Nga ano daw, di-disinfect pa daw sa Davao City, ang mga basura nila nga, hugaw naman daw lang. Parang sanay naman daw sa kahugaw nga kanang basura, hugaw yun. Pero, yes po, sanay ta, ang basura is hugaw, magiging basura, labi na din ang ato ang kanang mga basura nga kanang dili recyclable. Pero ang ato ang manggod is, binaprotektahan na to, ang katawhan sa Davao City nga dili sila magkasakit og laing sakit
20: kay
10: like for example ang langaw ang langaw sa isa na siya ka vector o isa na siya ka kana bang isa ka pa insects nga pwede mudala og laing sakit so para nga maprotektahan nato nga walay daghang langaw at tong nakatapok nga mga ano basura mo nang dinadisinfect
20: mo lagi na yung problema na ma'am no mo na problema sa uban ng mga katilingban nga tabangan na magbagulbol pa pero what siguro sa kay balo unsay mga health risk sa mga residente nga nagpuyo ta duol aning ato ang mga basurahan na
10: tinuod gyud sir mao to nga kami ano man gyud ang amo lang is trabaho lang man gyud ang amo So kung unsa ang mga ganang kaayuhan na mahatag namo sa katilingban o sa katawhan sa siyudad sa Davao, buhat to namo nga. Kung sa nakita namo is ang iyahang consequences is positive, so buhaton na to. Ngayon dili man na to, buhaton nga. Mga ugsakuan pa, mga inisyatibo man na nga gihimo no, sa City Health Office na siguro, sa Davao lang din siguro ang nainana nga naga-disinfect, naga-dipon sa mga basura, nga kanang inana. Kaya ang uban, sir, kasagda naman lang na nila, ang baho, usa na siya ka, kaya kung ano siya ba, maka-factor no, nga, maka-disurbo sa ato ang community. Kaya kung baho ang basura, sus, daghan na po yung magbagulbol. Sumoto, ang amo ang ano adto ang amo ang tumong nganong disinfect na mo gidipon ang kato nga mga basura is para mawala ang baho ug walay daghan langaw nga mga maano dito sa basurahan.
20: Sukad nga nagsugod mo after atong nagkatapok na mga basura sa dalan kay lagi na atoy 10 days mga suspension ang DNR 11 sa paglabay og basura nga sa landfill no. Mo na nga mga tao po di po kasabot nini. Pero ma'am, ang unsa ba yung mga recommendation ang naa sa City Health Office na ngadto sa ato ang lokal nga panggamhanan aron nga malikayan kining health emergency tungod sa problema aning ato ang mga nasinati ang karong basura.
10: Opo, sir. Ang sa amo sir, kini nga problema, dili lang gyud ingon nga problema sa ni Mayor Baste. Kani nga problema dili nila problema sa sendro o sa City Health Office. Kanan problema nato ni kining pagdaghan sa atong basura nga wala tay kaadtuan is a public concern. So unang-una gyud sir ang mahimo ug pamaagi nga para dili modaghan ang basura is ang community, ang matangbalay. Kay sa ato alang mismo kung mo practice ta og katong proper segregation dugay na magdinan agaro na ordinansa.
20: Correct.
10: Nga kanang kadat man gud sa nakita namo sir atong mga basura nga natapok dito is dili lang tong mga nalata, dili lang tong makutanan sir ang mga recyclable na yung mga buti, lata, mga unsa pa na
20: diyan. Nakita niyo na walay proper segregation.
10: Yes po, sir. So, kung kadto mga ito nanawagan ko nga, isegregate lang ang mga basura. Kaya kung masegregate lang properly, buti-buti, lata, mga plastics, masegregate lang, wala'y daghang basura nga mahitabo. O niya, kanang mga ano, sir, kanang mga basura nga mga recyclable, may isa ka, ano, dali, mall sa city na, kanang nagaan ko sila, sir, nagatanggap sila, nag-receive sila, unsang return na yata nila sa katong muhatag sa ilaw mga recyclable nga basura. Una ang na siya.
15: May mga initiative, no?
10: Nabaligyak. Oo po, sir. Muna ang positive side nga inana unta nga mag-recycle sila. Then ikaduwa is mabaligya man ito na sa buti bakal, bisan o barato, pero magkakwarta man ito sa basura. At least
15: mapalit ang mantikag suka.
10: Oo, mapustahan. Oo po. So, inana na lang na ang ako
15: tabangay, alam tabangay yun.
10: Yes po, na among i-suggest dito sa community, no, sa tanang Davaoen niyo na balikan na to o balikan na to ang ordinansa sa Senro na katong proper waste segregation kay para na ma ano na to ma muraba og ma minimize no ang kanang pagdaghan sa basura sa ato ang palibot o sa syudad. Then ang sa ano po, sir, ang sa city government po ng mga laing ahensya, dapat na yun siguro, sir, unahon sa nako ang barangay. Kaya mo man ang tunod sa community. Sila man ang nagaano sa matag barangay, sila ang nagatutok, nag-oversee sa ilahang mga constituents. Ika na ang barangay. Dapat i-regulate nila or naa sila yung mga barangay resolutions about ana nga. Kana bang ang ubang barangay, sir, maano na ko, saludo ko sa ilaha, labi na ang atong mga kanang nasa 3rd Congressional Barangay, sir, ang Lagyo kaayo.
15: Lagyo.
10: Maano ko, sir, Lagyo nga mga barangay, imbis kaya asa ang layo, naadid ko po, di patupad ang tama nga ano sa basura.
15: Sa ito pa ang pasabutan, eh, kinisato ang city population, mo rin yung problema ganiron, ha?
10: May problema, sir, Kaya ang kasagaran sa mga far-flung areas, makita naman nato dito na yung mga MRF nga area, nga naadid ko ilang mga recyclable materials, o na sila yung mga barangay resolution nga kailangan ang kanang matag tagbalay, kailangan mag-recycle sila. Like for example, lang nako ang barangay Kilati. No?
15: Sa Kilati, ilahan ni John Marata. Sige.
10: Kapitan Amerika. Amerika man at niya, Parsin, kuan ba? Kana bang maingon na ito nga, pagluad kita sa ilang barangay, hilo, wala tayong makita ng mga basura-basura kayo. Inana, ang ilang binahimo, naasya na yung barangay resolution, ang Tagurano po, inana.
15: Tagurano.
10: Tagurano sa Turin. So, inana unta, ang buhaton sa matag barangay, pakusgan nila, at itagaan nila gipon ang kanang ordinal sa San Roman, at sa nakalimot lang kung sa nga, Republic Act. Ikuan na nila, ipatupad din nila sa ilang barangay. Kaya,
15: Nagay violation ana basta dili ta mga kuno dili ta maghimo og kanaganing tawag aning pag-segregate sa properly sa mga basura nagay na mga violation og pwede sa ilang magabayad
10: Nagahatag mga daw ang ubang barangay, sir, nagahatag sila og citation ticket na para kanang mara kung dili ka makasunod sa inana nga proper waste segregation magmulta ka. Munay ilahang likuan. Then, maupun na ang amo asir sa City Health Office kay in line sa atong city ordinance sa katong mosquito borne diseases, pag makakita na mo ang kanang mga basura diha sa ilahang palibot na ay mga breeding sites or mahimong breeding sites, maghatag po niyo sa ilog citation tickets na ay mga penalty.
15: Yun,
10: So, sana, mag-uban asir diha nga ordinance para magpakusgan pa diyo na to ang kana nga programa, no, nga kanang sa basura lagi kay lisod kung daghan ang basura sa atong palibot. Lahing mga takit ang makuha nato diya.
15: Okay.
10: Kung daghan ang basura sa atong palibot.
15: Yes, Ma'am Melodina, na-mention naman niyo kaganina, no, ang katong mga barangay nga nagatuman gyud katong nasa far-flung area, Tagurano, Kilati o gaban pa. Pwede ba po niyo ma-mention kani mga barangay nga labad o gulo?
10: Okay ba, sir?
15: Para mapuka po nato. Dili man ingon og labad sa ulo kanang pag-cut lang sila ng attention nga mag-cut po mo.
10: Usually, sir, nakita din ako diha kanang along Boulevard, no, nga mga barangay. Kay kana bang naay mga ano dali diha sa nga mga barangay nga makita ni mga daghan ang ligid. So, miss na sila sa dengue nga sakit. Kaya ang mga ligid is puy-ana na siya sa lamok. So, dapat mabutangan nila sa tama nga butangalan nga dili mabutangan og tubig. Then sa mga ano po sir, kaning sa mga tao kana gud sir along Bolivar diha sir magsugod na diha sa naay 22, 21, 23 paadto na og kaning magsaysay. Naghan din na diha og mga basura. Then even sa kaning mga poblasyon na tuuban nga mga
15: tabangay ta, tabangay ta pukaw ani ma'am.
10: Tabangay. Oo, tabangay ta kay mao na gina ako binaingon dili mahimo sa usa ka tao ang solusyon ani nga problema.
15: Ayon.
10: Tabangay from the community ang atong mga barangay officials. Kita mga nagkalain-lahing ahinsya sa government, kaya dili lang mga ng city health office, no? Kaya nga mua is sa health man yun may focus, no?
15: Correct.
10: Ang seguridad sa panglawas sa katawhan.
15: Ayan.
10: Pero ang kanang pagpanguha o basura, dili ko na mua, sir, lahin na po
15: ba? Inyo, diya, pagtabang lamang, no? Adilit tayo nga nagmataptan ang mga sakit nga brought by aning anto mga basura karon pagsimot o baho, no?
10: Even, anyway, sir, ang atong mga private partners, kanang naay mga uban nga mga private nga mga companies na willing nga mutabang, pwede na siya, nga mutabang, magkahiin sa tao, kay para nga, ang siyudad sa Davao, na anuhan namang din na siya, the cleanest city, no? One of the cleanest cities sa atong nasod. So, i-maintain na to, no? Nga kanang unsa na, nga hulo ang ato ang palibot. Kung naamang gali, maghatag yung mga negative nga mga comments sa atua is, dili na to na himuon nga magiging weak ta. Kung dili, himuon na to na siya na inspiration, kanabang magiging ato na siyang kanang ikuha na to na siyang as ato ang ma encourage ta no nga ang kana nga mga words nila is maghimo sa atong encouragement na dili sa inyo nga magpadala sa ilang mga kana nga mga istorya negative side
15: negative
10: no?
15: Side
10: so, mo na to ipakita na to sa ilang kaya
15: na to ni
10: kaya na to
15: kaya yun na to magtinabangay ta
10: mag-disip, di ba sa'yo na hashtag sa kanang kwa nga, dabawin niyo disiplinado?
15: Yan,
10: so,
15: tama.
10: So, kana, unang una to na siya.
15: I-apply na to na.
10: I-apply na to. Mag-disiplina tas ako atong kaugalingon nga mga kanadya sa ato ang tagbalay.
15: Ayan,
10: pinaagi sa pag, ano, sa ato mga basura. Para ayan. Nga, ang kaning ato ang karon, no, nga, kasamtangang sitwasyon sa siyudad sa Davao. Although, dili man doon, ang uban raman, sir, ang murabag, grabe yun ang ilang pagka, problema nga ang siyudad sa Davao nakita nga na ay mga basura.
15: Oo.
10: Kita rin noon nga dahil sa Davao kabalo manggita kung unsay atong buhaton.
15: Unsay nahitabo, unsay sitwasyon na to.
10: Oo. So, murabag sa ato alang is simpleng problema lang nga kung magtinamagay lang ang tanang tao sa Davao, maanuhan na to, matakitaan na to, o matagaan na to, o solusyon.
15: Anyway.
10: Kala lang sir, magtinabangay.
15: Last lang yun akong concern, ma'am. No? Nakita na ko diha ang inyong nakita na ko yung mga effort, nag-disinfecta, o basic undermanta, pero yung ginalibot ang ito ang syudad para lang yun nga ma-safety ang itong mga katawahan. And then, ang urgency sa pagdinabangay, ito na nang nasaptan no, sa inyo hang end. No? Imo pong gibutya gay na itong mga